Okay, maradanong buntag mga kaigsonan, Surigaonon. Adlaw ko man na Domingo, maoyan na Domingo, ani anasab si Lolo Imke, makiguban kaninyo sulod sa isa ka oras sa atong programa Matanikin kong Dajigon ang Karadawan Tulisokon ang Kapalpakan. Din hilaman sa 89.3 FM Bagtek Radio Surigao, matag-adlaw Martes, Huwebes o adlaw Domingo, alas 9 hantod alas 10 ang takna sa buntag. Sa control si Nelo Galagar, ikaw ang bago na naminyo? Pastilan. Amo ba da na bagang kaispihoan na ni mo talinga, aray na kanipis ang talinga ni Nelo Jid Galagar, gumikan kay bago pa ini naminyo. Nag-debate pa kami ni Janet pagsimba na mo. Kaya anonsyo man daon magpakasal sa simbahan Nelo Jid Galagar. Noong ko, uno man makasal na magantag kasal naman daw, Jesus! Diha, pag-abot ko din ni naglaon si Kentia pa. Ay, congratulations, Nel. Oh. Sa imo kaminyoon sa kalipay, pero ibutang sa imo buot, dadili tanan kalipay, may kasakit. Pero ang gwapo sa magtiayon, John, you can withstand the happiness and hardship in life. That is, amudan ang taglaong ajinomoto sa magtiayon. John, kalipay siya ng kasakit. Kung mag-inunungay ka mo, pastilan. Ang sabaw na mahigop ni Dolami Karadaw. Ang amin station manager, si SM Albert Lansin. Si Kent Angelo Cervantes, nag-text na ako kay gikan siya sa Siargao. Pagkatapos, inday uno kung gikan sa Siargao, bagang kapuyon man. O may daon dito, Neil, na kapuyon man. Ah, dili lamang trabaho, oh. Amokan matanaw, say, di na ka makatuyog ko, no? Amo may laon ni Wilbert ka? Kung adto sa kuan, Siargao si Wilbert ka? Jesus, Ginoo ko. Ya, yeah, pa. Bisan ano na problema, sige, nag-smile, baga na-inspired. Baga nakatuka dito ng mga maragdaw na mga binhi, gumikan lagi kay, that is, Siargao is all about. Ah, grabe. Bisan unho nila, Siargao has made Siargao because the development ng audience ng Siargao na sa pagkakuman, ibutang ang picture. Speaking ng picture, mga kaigsunan, pastilan. Kuman na adlaw, mauyanon, dili gumikan kay dinhi sa siyudad ng Surigao, nag-uyan, kay primero para kamo makalaba kay way tubig sa SMWD, pero ang tinigsik ng uyan, that is where ang ato kalipay gumikan kay kumana adlaw, birthday ni OG ng Siargao, Congressman Francisco Lalo Matogas. Tagan, gato na ito ininan importansya. Kay dili lamang ininag birthday, kundili ang idagikan sa pagkatao, pag-eskwela, hantod ang idya mga barkada, tanan nagpakita na OJ gato siya, way kabalhinan. I had been with Kong Lalo Matugas sa idya pagka-gobernador, na congressman, na gobernador. Still, amoy ni nakita nato na grabe na financially, edukasyon, an ija serbisyo, an ija mga posisyon, pero down to earth. That is original Congressman Francisco Lalo Matugas. Pero initanan, it's because naghatag siya ng inspiration sa Happy Mother's Day. The First Lady Governor. Si Director Sol for Cadilla Matugas and ato sa edukasyon na naghatag sab ng karadawan. So, Congressman Lalo Matugas, OG ng Siargao, happy birthday. Pwede ka mo makahatag ng ido mga greetings, makatext ka mo kung sino ido i-greet ng happy Mother's Day.
Si Lolo Imke, di kalimtan, nag-great na kita. Gani, magkuanong tana kami, nabala na mo preparasyon kay inabuntag. Nagsukod-sukod na kami nandiyon, batting shot sa nan ako, trunk. Kay gusto na mo mga ligo na ipakita pa ni Janet sa inyong mga bata na siya at the age of kuana, okay pa ang body figure. So lang siya inipakita nato na dili pahibintaan ang Mother's Day celebration ni Janet kay two-piece bikini. Jesus, nuuyan man. Ay! Por nada ang mga preparasyon. Ihatag na ka na itong kanana, Marie. Ha? Na two-piece bikini. Mga kaigsunan, no? Kuma na birthday, di lamang si Kong Lalo Matugas. Birthday sab kuman na nato the most bishop yet kabahog. The former congressman sab si Glenda Ikleo. Amoy na yan mga kwan. Sanan, of course, si Idol. Kahapon mga baga nag-birthday. Si Doc Mitoigo. Dahil mo, panamo na lalis ni Janet na amo na dyan ang edad ni Dr. Mitoigo. Ay, Doc Mitoigo, pada namuntag, ya, magpalandong si Janet na amo na dyan ang imo edad. Kunya, akoan, ibisto ni Mayor Paul Dumlo sa isa greeting na amo na inian. Edad ni Dr. Mitoigo, di ba iba yun si Janet? Lalo siya, tiguya naman pa. Kung makanyagan, kung makaplastado pa man. So, sa tanan, nag-birthday, happy birthday. Anya, maglaba, paglaba na kamo. Total, di madadon ton kay basi silo mo maya. Ato na nito. Ato na nito, iyayay. Ako man kay Uyan man, paglaba ka mo, pasi ka man, di makalaba ka mo, bagot-bot ka mo pagkasilom. Nayanay Uyan. Kay silom ko man, laba anay. Pero sabot ha, kay inin kahigayunan, usay taglaong guwatsi, kayo naman, ija tagpauyan, kaya mo man ini ko man, nilan, tiglabahay usay Sabado dahil mga sa pribado ka nagtrabaho sa gobyerno tama na ka Biyernes ang sa private tama na ka Sabado so ang day off ni mo Domingo so tagtodo ini pag-uyan para dyan mga tikay na mga ama mga tikay na mga bana na sige post happy Mother's Day. Dili lamang post, kuhaan nito itong planggana, kung okay magaling, ibani, tabang itong ito mother, itong ito asawa na mo'y inahanan, ito mga labing-labing, tabang pagpanlaba. Dili ko na dyan ako mag-greet ng Happy Mother's Day, tabangi itong ina ng imo mga anak pagpanlaba. Kay para okay. So, sige ka mo, great lamang ka mo din eh. Kay libre ini na ato pamasaw na nito mga greetings. Pero, ato anay, happy birthday sa OJ Bagtik na serbisyo. Gikan, bag-o pa na himo na Bagtik mo serbisyo ang abokasya. Ikaw na ang naguna or original na Bagtik mo serbisyo na leader. Ikaw gadod ang OJ, original. Salamat pa kay imbis mag-retire, tagpili gihapon mo na magpadadon sa pagserbisyo tungod. Kaya di mo kasing-kasing para gadod sa sunod na henerasyon ng mga Surigao nun. Laong panimo serving, give you strength. Purpose and life. Hindi na himo na inspirasyon, dili ra ako isip imo anak, kundi pati isab sa imo mga apo. You built roads, opportunities, and dreams long before any people even imagine.
what Siargao could become today. And until now, your passion to serve remains unwavering. Salamat sa pagpakita sa amo na ang leadership dili ra kon may tungod sa posisyon, kundili sa gugma sa nan pagpakabana sa katawhan. Happy birthday pa. Proud kami pirmi sa imo. Former congressman of president of Siargao Island Institute of Technology, Bingo Bagtik mo serbisyo, Dr. Ma'am Ethel Labilla Matugas, hanan mga bata imo mga apo. Tis the mass completion, hamok, makatrabaho, makanegosyo sa Siargao nun. Congratulations sa bag-o na batch ng TISDA. Scholars, isa ini kadako na lakang. Pasingod sa mas maradaw na kinabuhi para sa mga Siargao nun. Pinaagi ng ila na katunan na skills, mas dako ini na oportunidad na ila makatrabaho, makasuyod na negosyo. Nagpakadawat ng completion certificate, 30 completers of agriculture crops production in C1, 24 ka organic agriculture production in C2, 18 ka food beverage services, 17 ka SMEW in C2, 36 ka basic barista skills, espresso extraction, kasagaran tourism management student ng Siargao Island Institute of Technology. Dugang nakalambuan ng SIIT Farmland na himo na isa ka mga venues ng TISDA, Siargao training pinagi sa Memorandum of Agreement between TISDA sa ng SIIT. Padado na nato paningkamot na mapunduhan ang mga libre na TISDA trainings para mas mahamok pa na Siargao nun na matagan ang skill opportunidad sa nan mas maradaw na kaugmaon gikan sa ido presidente sa Siargao Island Institute of Technology, Bingo Bagtik mo serbisyo. Siargao nun, pride at the National Prisaa Games 2026. Kumana adlaw opening na National Prisaa Games 2026, and I could be more proud sa mga Siargao nun athletes, our Sihok, mo representar ng Caraga region. This is the nationals pinakataas na level sa collegiate sport diin magsangka ang pinakabaradaw sa nakalainlain na isla ng Pilipinas. 26 ka Siargao nun ang anda muhatag ng ila pinakabagtik na performance. Adisir pa man sila mobinobiyahe sa Bacolod, ato anay sila tagpasidunggan ng tagbusog na encouragement sa non-appreciation. Mismo ang ato bisita na head coach, Attorney Kern Sisante ng University of Cebu with Master Coaching Staff, nakapaambit sab ng ida inspiring message sa Siargao Island Institute of Technology ng mga estudante, ng mga athletes. Mga Siargao nun. Siargao nun, ato ini sila idaya sa mga pag-ampo sa nan magmalampuson. Sila sa ila tagsa-tagsa ka-kompetisyon, i-comment sa ubos ang ido pagdasig sa ila. Fly high, Sihok, and bring honor to the island. Samtang sa lain bahin, celebrating the 29th commencement exercise, captured moments, it all joy, relief, pride ng Siargao Island Institute of Technology Sihok Class 2026 reached the milestone. Behind every photo is a story of perseverance, sacrifice, and dreams fulfilled. With heartfelt pride, we congratulate the gratitude sa nagpakatapos sa mga kurso na tag-offer, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Bachelor of Secondary Education, Major in Mathematics, Bachelor of Elementary Education,
Bachelor of Science of Office Administration, Bachelor of Science Tourism Management, Bachelor of Science Accounting Information System, Bachelor of Science Information Technology, Bachelor of Science in Criminology, Diploma in Information Technology, Diploma in Public Safety Management Technology. Your journey was not easy, but you made it, and we are truly proud of who you'll become. Share your moments, tag your loved ones, and celebrate the milestones together. Surigao City National Food Authority, nakikolaborate on affordable rice and support for local farmers. And City Government of Surigao, pagpaguyo ni Mayor Pablo Ibs Dumlao, and the National Food Authority, working together to bring affordable rice sa mga residente o pagpalig-on ng suporta sa local agricultural community. The National Food Authority Regional Manager 2, Leo Damuli, nakighimamat kan City Mayor Pablo Ibs L. Dumlao II, City Mayor's Office sa pag-discuss sa localization of 20 pesos per kilo rice program. Ininitiative na grombo para paghatag sa mga Surigaono na pamilya sa kasadun pag-access sa low-cost quality rice. During sa Tigom, a National Food Authority may presenta sa updated na mga program na kadisinyo para pagtabang sa local food producer. Ininitiative na kasentro sa increasing crop production, improving market access for harvest, ensuring sustainable development for the city farming sector. Sumaya pa ni Acting City Agriculturist Amelita de la Serna na mitambong isab sa meeting. Si Mayor Paul Dumlao, mabiyabiho nag-welcome sa National Food Authority proposal og ida tag reaffirm ang city government dedication for food security. He noted na ang syudad committed uplifting sa welfare sa karadawan ng mga mag-uuma sanan sa general public or mga Surigaonon. Through partnership sa national agency, ang syudad ng Surigao ng panggobyerno magpadadon paghatag ng mga essential na mga serbisyo pinaagi sa livelihood opportunities directly na makabenepisyo mao ang mga Surigaonon or komunidad. Samtang ang regional director staff pinaagi kan Jail Superintendent Attorney Jonathan Z. Baltar, pinaagi isab kan Jail Senior Inspector Rosalito A. Rina, Acting City Jail Warden, actively took part sa Joint Committee meeting sa Sanggunian Panglungsod ng Siyudad ng Surigao, presided by City Councilor Attorney Noel Catre. Ang diskusyon nakapukos sa proposed local ordinance serving as counterpart to Republic Act Number 7309 na tagtawag Act Creating a Board of Claims under the Department of Justice for Victims of Unjust Imprisonment, Detention, and Violent Crime. Ang proposed na measure maghatag ng financial compensation sa mga person deprived of liberty kung PDL who were detained na preso sa Surigao City Jail og sa later acquitted by final judgment or had their cases dismissed due unsubstantiated charges, insufficient evidence, pakyas to establish sa guilt beyond reasonable doubt. Inina proposes paghatag ng assistant na 500 pesos kada every buyan of detention, recognizing the hardship endured during sa role for all dili as sa job na pagsangat nan kaso. Ang mga drug paraphernalia na recover sa bayay ng suspek atol sa implementasyon ng search warrant sa lungsod ng Season, Surigao del Norte.
napatuman ng Season Municipal Police Station ang search warrant batok ang alias Kalang kaganina buntag Mayo 9, 2026 dito sa Purok 6, Barangay San Pedro, Season Surigao del Norte, alas 5 ang takna sa buntag. Base sa report, waya sa lugar ang suspect atol sa pag-serve ng search warrant. Apan napadado na ang operasyon subay sa pagpatuman ng Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drug of 2002 atol sa pag-search sa bayay ng sospechado. Na-recover sa mga otoridad ang duha kapakite na tagtuuan siyabo, improvised toter, lighter, pouch of iban pang mga drug paraphernalia. Ang mga na-recover na ebidensya gidaya ng Season Municipal Police Station para sa hustong disposition pagproseso samtang padadon ang investigasyon sa pagpangita sa nahimutangan sa sospechado. Ang police may round up sa og at least 4 million worth ng suspected siyabo apaluwing sa paghisikop sa individual sa gipahigayon na bypass operation sa PDEA Bohol, Tagbilaran Police Station, Bohol Maritime Police sa Purok 6, Barangay Cugo, Tagbilaran City, Bohol ni Adtong Adlaw, Biyernes. Ang arestado, subject sa operation gipakilaya na usa ka Christian, alias Christian, 26 anyos, laborer, nagpuyo sa naasoing barangay. Ang mga otoridad nakakumpiskar sa 12 kapak na suspected siyabo na mitimbang sa 600 gramos aduna estimated average market value of 4,080 sa bypass operation, one cellphone o iban pa na non-drug evidence during sa operation. Samtang nag-sangat na ng reklamo ang Department of Energy sa National Prosecution Service Department Justice laban sa opisyal ng solar para sa bayan korporasyon na taghilambigit ngadto kang Batangas 1st District Congressman Leandro Leveste. Sumaya pa sa Department of Energy pakyas ang naasoing kumpanya na tumanon ang mga obligasyon ubos sa 25 katuig na prangkisa na magatod ng kuryente sa remote and served, underserved na mga lugar na initaghatag ni atong tuig 2019. Sumaya pa na ahensya, wayay sapat na record ng mga permit, lisensya o regulatory approval para sa operasyon ng kumpanya. Daghatag na ini na reklamo sa naunang pahayag ni Leveste matagal ng hindi operasyonal ang solar para nambayan. Samtang sa lain bahin, bagandili ini maradaw sa tagpayanga nagmahal kan Tatay Digong. Sa isa ka pamahayag na I will leave Tatay Digong in safe hands. Ako ibilin si Tatay Digong sa isa ka sigurado na mga kamot. Mao kini ang pamahayag ni Abogado Nicolas Kaufman na tagatagan ng kaigayunan or privilege na magrepresentar kan kanhi Presidente Rodrigo Tatay Digong ngadto sa International Criminal Court. Si Kaufman nagpahigayon sa ida leave to withdraw as Duterte counsel after an former president reportedly released him from his representation and opted to hire
sa bag-o na mga abogado. It's my withdrawal. If my withdrawal is approved, I am convinced that I will be leaving Tatay Digong in safe hands. Sumaya pa ni Attorney Nicholas Kopman, ang abogado ng kanhi presidente na nakilaya si Tatay Digong dito sa The Hague. Samtang sa lain bahin, si Interior Secretary John B. Cremolla mobilize ng 10,000 ka mga personay sa task force na mag-standby sa posible na pagkaresto kan Senator Bato de la Rosa once na daw'y reported International Criminal Court na warrant na issued. Pero ini naglutaw-lutaw pa sa daghan mga chismis, tinuod man o dili, na kuno i-release ang warrant of arrest ni Antong Adlaw Sabado, Mayo 9, sumaya pa ni Remolla, pero ya pa ini makadawat ng ini confirmation sa ICC. Not yet to my information, sumaya pa ni DILG Secretary Remolla. The DIG is preparing a 10,000 task force for the Dragnet operation in case warrant of arrest ni Senator Bato is issued. Malacanang has yet to comment on reported existing ng ICC arrest. Kay daghan ang nagingon na ang ICC sub nulang na waya pa ila at issue na warrant of arrest bato kang kanhi PNP chief now Senator Bato de la Rosa. Samtang yan ongoing impeachment proceeding bato kang Vice President only seek to ensure that the country highest official remain accountable to the public a church leader si. Amo ini na Bishop to Vice President, impeachment is not persecution. It is a democratic process. Impeachment is not persecution. Si Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo may butyag sa isa kaminsay, noting that the proceedings are a constitutional and democratic process meant to ensure accountability. Why should anyone na mahadlok sa due process? If the Vice President is truly innocent sa mga allegasyon na tagbatok sa ida, then this process become the proper and honorable avenue for her to clear sa idangayan and vindicate herself before the Filipino people. Truth is never threatened by transparency. Gidugang ini ni Bishop Jose Colin Bagaforo. Bagaforo is also head sa Episcopal Commission on Interreligious Dialogue of the Catholic Bishop Conference of the Philippines. He stressed that integrity of public institution magpadadon to be questioned because of perceived widespread corruption sa ato gobyerno. This is why it is important for public official to show accountability and transparency in order to address the growing public distrust toward the government. Masumaya pa ni Bishop, the country top government official should lead by example in upholding justice and allowing lawful process to proceed without obstruction or intimidation. Only then can public confidence the government become to heal and be restored. The Filipino people deserve leaders who do not fear accountability but embrace is as part of genuine public service. He said in a democracy,
Transparency is not a weakness. Accountability is not political harassment. Justice is not destabilization. Dugang ini ni Bishop Big Baga Foro. Idatag auhagan ang government official as well ordinary citizen, civil society organization, and other institution to follow the impeachment proceeding to unfold peacefully, fairly, and transparency. Let evidence be examined, let truth emerge, let justice prevail. Didugang ini ni Bishop Bagaforo. Samtang gibana-bana na adunay 200 ka mga membro na moduso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ngadto na sa Senado.

ahensya sa panggobyerno, we are governed by laws and not of men. Pwede man kamo bisan kon mga troll or dili control, daon may grabe nato na impormasyon, palihog kono ibutang sa ido did on kon an boyang did on sa Rizal. Ah, pwede na ba badya magboyang ng adlaw Biyernes? Pwede na badya magboyang ng adlaw Sabado? Or pwede na magboyang ng Domingo? Gumikan kay kahamok na mga ignorante sa mga Surigao nun na sila kuno an ila namat-an na ang boyang kada Domingo ra. Hamok anang utana, dapat untana ini, matagaan ang impormasyon sa ato gobyerno sa syudad para at least mawaya sa nan malimpyo ang bato-bato sa langit ang matamaan butinga na kuno ang buyangan sa Rizal sa kagustuhan na magbuyang pwede gumikan kay daon sa isa kalugar na ang buyangan tatanag-ida sa isa ka-powerful na pamilya. Ini ontana, mawaya ini kung an ato gobyerno magbutyag na pwede na magbuyang sa Biyernes, sa Sabado, sa Nandomingo para ang mga tao moingon na nato syudad sa nang probinsya is governed by laws o dili sa mga mayong laki sa nang mga gamhanan na mga tao. Samtang sa lain bahin mga kaigsoonan, mukari kita. Ha? Ah, di na ini. Okay. Maghisgot kita mga kaigsoonan, balik ko na to, pwede ka mo makahatag dan ido mga Happy Mother's Day kay ato basahon. Sa oy, dali may kan paring Bill, eh una may ni si Wilbert ga ada naman lang ana mayor. Oy, ang pamayag pasalamat panginaot ti congressman ang Surigao. Okay, ato na ini tag kwan sa ida. May idaman kuan kang kong lalo. Ari kita direbe Randy Artiaga Santisas listening. Randy Artiaga Santisas, good morning Boss Manny, shout out. Happy Mother's Day kan Los Yorong. Los Yorong, good morning Lolo Manuel M. Kikong and to all kabibes. Los Yorong, Happy Mother's Day to all loving nanay. Salamat sa imo greeting. Happy Mother's Day sa Ma'am Los Yorong. Happy birthday to Kong Lalo Matugas. May you have a happy and healthy life ahead. Dire sa ato, B. Nili Tarayo Latore is watching. Okay. B. Okay. Okay. So ini mga kaigsoonan, inin pagpanhatag nan karadawan sa mga tricycle driver maradaw. Maradaw. Pero nakapakita ini na an ato taglaong na unity sa mga leader bagan unity ra sa baba sa papel or ato makita na ila unity pero an ila mga membro kanya-kanya. Kay during the time in Tricycle Operators Association daoy kapunungan sa province si Alas. Diyaw sa'y kapunungan sa syudad. Ako mismo nabati sa ako talinga
dihang no attender kita sa tagpaygayon na ila request for pagtaas ng plitihan. So during the time, si Vice Mayor Pons Casora nangutan na kung hai pa ang iba na mga kapunungan. Kaya hamok ba na kapunungan na nato Tricycle Drivers Operator Association. Hantod ang presidente sa siyudad no Sulti na waya na dili na kay ang presidente sa probinsya ng Tricycle Operator Association gani nagpadaya pa na adaw kamo pag-attend. Ha? Adaw kamo pag-attend kay kon mo attend kamo base madiskaril ang mga karadawan na ihatag ng probinsya. Nagpasabot na daoy dili maradaw na pagsinabtanay sa mga tricycle drivers and operators sa siyudad sa nang probinsya dan sa probinsya ida ni Alas. Hantod adunay kontinuod o paukyab na daoy ipanhatag pagpanlista ng mga benepisyaryo ng mga tricycle owner or driver sa isa ka sitio panubigon. At mga tricycle driver sa non-operator dito sab. Pero andito sila na puti, na itom, na puya, honor ka na nila mata, wayay nahitabo na listing. Hantod na nahitabo na doon ay tagpahigayon na payout gikan sa probinsya na hamok ang mga tricycle driver na wayay ngayon, sige na kanto yun sila ng laway, gumikan kay that is klaro na anduha ka presidente sa Tricycle Driver Operator Association sa siyudad sanan sa probinsya dili kon ay to ay. Ha? Kay gani an sa probinsya naglawong adaw ko mo na sin atin nan iton public hearing. Pero arang ini ka dili bara daw gumikan kay pag-approve dan sanggunian panglungsod sanan ni Mayor Paul Dumlao dan pag-increase ng plitihan, ya man din on maglaong na ang mga tricycle driver sa siyudad amoy magkapinipisyo, appeal man ang tricycle driver sa non-operator na membro sa kapunungan ng probinsya. Ha? Ya may pili na kapahimoy susman. Pero ang pangutan na uno man, naya man inihimuan ang ato probinsya, taghatag man ini ngadto sa presidente sa Tricycle Drivers Operator amo hinungdan na gumikan kay dao may lamat ng mga grupo sa siyudad sa nang probinsya ang pagpanhatag ng 5,000 nagpatuyo rakan ng laway sa kasina, laway na untana sila maapil mahatagan sa nahatagan ng mga tricycle driver and operator na sakop ng ila presidente sa kapunungan ng probinsya na si Alas. Manginaot kita mga kaigsunan na ini na kumbati sa mga tricycle driver dili ini mo kuyanap. Kay kon mo kuyanap ini nadili maradaw ang kapunungan ng mga tricycle driver sa siyudad batok sa kapunungan ng mga driver and operator sa probinsya, dao na rabay chismis na sana all. Oh, sana all.
ini mabalik kita mga keksyonan ng inin pamahayag ng bishop, no? Ini iba yung manta na wayay ini kagaw sa politika. Kay bishop ini. Kung ato tanawon mga keksyonan an ida background arang man. Naglaong na inibi tanay tanawon. Tanawon tanay ang pamahayag ng isa kabi ini si iniin siya kinapawan Bishop Jose Colin Bagaforo an ida abi country ongoing impeachment on a position ini kidapawan basta kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo na naglaong sida sida bada Bagaforo also the head ng Episcopal Commission on Interreligious Dialogue of the Catholic Bishop Conference of the Philippines. Oy, sa CBCP ba na sila? Nakuno ini, dili angay, butangan ng lain na mga huna-huna. Kundili, an impeachment proceeding, isa ini kap exercise na nato balaod. Na kinahanlan may accountability, transparency. Na sa isa kuno ka demokrasya, in a democracy, transparency is not a weakness. Accountability is not a political harassment. Justice is not destabilization. Ini pagkagana na ni kun ontana amo ini an mo patigbabaw sa matag isa dato. Pero ini mga kaigsoonan na pulong malisod ini mga kaigsoonan gumikan kay dapat ontana ini way pilion. Kung sakto ang ato bishop na sa kidapawan na si Bishop Jose Colin Bagaforo, wayay gadod laong question mark nan ini. Kay pagkagwapo ini, dili ini kung political harassment. Ha? O ini kuno sa civil society organization another institution to allow impeachment proceeding to unfold peacefully fairly. Gumikan kay naglaong sida ang mga Pilipino kuno deserve sa mga leaders na dili mahadlok ng accountability but embrace as part of genuine public service. He said, democracy, transparency is not weakness. Accountability is not political harassment. Justice is not destabilization. Pero unta na ini mga kaigsoonan, magsugod ini kung may impeachment man na 200 na kapin sa mga membro ng Kongreso na ila iduso ngadto sa Senado, dapat untana mutanaw mamati nan inin pamahayag ni Bishop Jose Colin Bagaforo nan inin taglaong accountability. Kay daoy ra ba isa nangasuko? Kay di manato kalikayan ang diwa ng demokrasya, hamok ang mga huna-huna. Apil na niini daon tagkasuhan mga kaigsoonan sa huna-huna sa duha kasayid na daoy taglaong mirisira kay imo tagpangwartahan
si Speaker Martin Romualdez, dao sa taglaong tagamit na ba ang gahom ng ato gobyerno para inin magpalutaw ng kamatuoran dili na ipalutaw gumikan kay hadlokon sa mga kaso onorakan. Pero ang tagkakasuhan mga kaigsunan, pareha kan Jason sa nakagawas na kay may piansa bilabol. Inin tagkasuhan sab kumana bag-o, nakagawas na sab kay nakapiansa. Nagpasabot mga kaigsunan, pero gumikan sa mga series na mga insidente na bagan ikaw kung mukontra sa gobyerno, adyao imo mahimo na peligro sa imo kinabuhi o sa pamilya. Amo ini ang tagsinggit ni former congressman defensor, si Mike Defensor, na gumikan lagi kay bukal siya daon siya sa panig ni Vice President Sara Duterte kan Tatay Digong na disgrasya na sab. Pero ato sa tanaw na we are governed by laws, not of men. Pero ang problema ang timing. Kay kunya pa sa mag-abre-abre ng baba si Mike Defensor, dili sa mo tingkay an ida sa kanhi, buyag na ini sa ida sawa na dyan tagred ng NBI. Initanan mga kaigsunan, ang pinakagana na untana mag-ainindikan sa ato kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo na dili ini kung basta-basta lamang. Sida bada an is Episcopal Commission, the head, no? Of the Episcopal Commission of Interreligious Dialogue of the Catholic Bishop Conference of the Philippines. Na ida tagpaklaro na an impeachment isa ka proceeding ng ato party sa ato panggobyerno na dili kadlukan, gumikan kay purpose did on an accountability. Kay kung pananglitan may imo taghimo na kadautan sa imo sistema ng panggobyerno na daon ka, kinahanglan may accountability ni mo. Dili mulaon na mahadlo kay process man ini. Ha? Daon taglaon, no? Pastilan. Accountability is not political harassment. Ha? Ang justice ko, no, is not destabilization. Ang gidugang ini ni democracy transparency. Ha? He said, in a democracy, transparency is not a weakness. Accountability is not political harassment. So ini, dili ini mulaong kay ang impeachment proceeding is to make accountable si Vice President. Dili kung nagpasabot na an accountability is a political harassment. And transparency is not a weakness. Accountability is not political. Justice and justicia, pagkabot ng justicia, is not destabilization. So ini, may maigo, dausay dili, gumikan lagi, pero usahe, dili kalikaya nato, kay may mga involvement. Dao may proseso nato. Dahil ato City Committee hearing, dahil ato didoon kan Senator Pampilo Lacson. Pero pag-abot ng ID report, pito pa, koyang pananduha para official, gumikan kay majority ng membro sa ID Committee ba ng Blue Ribbon, kinalan mo pirma. Ang problema, onon man pagpirma ng iban, nadya o may nahalambigit na mga opisyalis, kaiba nila ng mga senador. O nung sa pareha dire sa Congress, yaman na nila, pero ang ila sab, kung mupirma sila ng impeachment, iduso nila ang impeachment dito sa Senado, dapat usab intanaw nila. Labi na kay may mga pamahayag na mga kongresista, adyaton si Libisti, si Nancy, aton isa na si Miao Miao, na
daoy kuno mani na naglibot mga sayapi, mga kaigsunan. Nairitanan amo ini pagtanaw, pero ang posisyon na nato simbahan daon taglaong nato na Catholic Bishop Conference of the Philippines, Interreligious Dialogue of the Catholic Bishop Conference of the Philippines, pagkagana daon nila na sa demokrasya kuno transparency is not a weakness, accountability is not a political harassment, justice is not destabilization. Manginaot kita mga kaigsunan, ang tana ini, pinaka-importante, concentrate kita sa mga ato celebration and Mother's Day, no? Sahin in ato mga bata, ido ang tana tanaon, ido pamalandungon, why isa kainahan na kon mga saba tagkasabaan kamo gumikan kaya na kamo payanggaa? Why isa kaginikanan labi na sa inahan na sultihan kamo or honor kan an ido pagdisiplina na waya na kamo payanggaa? Huna-una-nunta na kay mga dagko na kamo. Kung kamo nag-enjoy na sa ido kinabuhi, ido unta na tanaon na ang puhonan ng ido ginikanan labi na ang mother kinabuhi. Sa ido pagpanganak mga kaigsuonan, ang nakarisgo o nakataya di doon kinabuhi sa ido inahan. Pagkatapos gikan sa isa kabuyan, ngadto sa isa katuig na maglisod pa kamo pagpanaw, di pa kamo mukaon ang ido kaugalingon, an ido inahan ang nagkaligo dito. Ido inahan ang nagtrapo dito. Ido inahan ang nagpatutoy dito. Ah, kung hilantan ka mo, dili na makatuyog ang ido inahan. Kung magtuwaw ka mo, magbilar ang inahan. Amo daon ang ido bantayan kung ono ka-importante ang taglaong nato inahan. Pero kuman mga kaigsunan sa bag-o na henerasyon, puwede daon iban matarong. Daon pag-amin gani, waya naman daon. Pagtanaw nido na tagsipon, medyo mayaot ang ido nanay, bagandi nido ibutang sa buot, kay unahon nido ang barkada. Kung kamo daon ay hinigugma, unahon nido ang ido palalab over sa problema ng inahan. Ang inahan mga kaigsunan, waya'y duplicate, dili itong kunlyabi, kay didon kamugikan. Adaw palabiha ang ido mga palalab over sa ido inahan. Kay kung magbuyag ka mo ng ido palalab, makakita pa ka mo ng lain na palalab. Pero ang inahan ido di na ka mo makakita, kay isara kalungag ang ido tagagihan. Ang sakripisyo na taghatag ng ido ginikanan. So din sa ato celebration ng Mother's Day. Ha? Ha? Unta na mga kaigsunan, ibalik nato kasagrado. Bisan daon ato pagtuon ng simbahan, daon inahan sa kanunay panabang. Uno man daon, grabe ang celebration nato. Pero dili na, arita sa kaugalingon nato pamilya. Kaya usay pagkagana nido magtuaw-tuaw kunya nan ido ginikanan. Bagan kunan ido ginikanan senior citizen, pastilan bagan hilasan na kamo. Bagan lipaan na kamo. Ah, labi na kun simba ko, babaji kamo. Lipaan na kamo. Magilis nan lampin or daon mga bag-o kumana style. Ah, diaper. Lipaan kamo.
Pero iduhunaunaon mga kaigsoonan na samtang taghimugso kamo, an ido nanay in taon magbilar. An ido nanay kung pananglitan daw ido bateon, dili na siya makatuyog. Ang tanan mga santos ida sampiton, magluhod-luhod onorkan para lamang kamo mahimugso tarong sa kalibutan. Pero kuman pastilan, kay kung pwede pa lamang iwaya daon balaod na dapayo nato daon mga bata na magsingka-singka sa ilaginikanan, hamok na nadapay ni Manikong. Pero dili man lagi. Kay grabe naman ang katungod ninyo. Ha? Bisan ang ginikanan kung pananglitan, pasipadaan ka mo, pwede naman ninyo. Ha? Kasangatan ng kaso ang ninyo inahan. Pero unta na di na inimukad to just to make nan ini oy Randy Arteaga Santisa, happy birthday kang Congressman Attorney Lalo Matugas and Odin nan Siargao, greetings from Randy Arteaga Santisa. Salamat si Randy. Amo ini nato tagiskutan mga kaigsoonan, sa iskatuig ka isara kita magpaplastikay. Pero dili unta na ini, hatag-hatag ka man ng mga buyak, kiss-kiss ka mo sa iyo nanay, pagkatapos pag-abot ng Happy Mother's Day, pag-abot ninyo, adara ka mo higda, samtang ang iyo ginikanan, dito naglaba, nagtanaw ng sinunad, nagtanaw ng kaya, gano'n ka mo mulaw na, ya man, ngadaan pa man anamo klase ma, nay, ngadaan pa ang klase namo alas 5, tabangan ko kau pastilan pagkaga bisan panti ra kanimo ang labhan, bisan yo umbaro ra kanimo amoy labhan nimo, akwao nimo manay ako ra kay labanan daw ako kay mahibay naman ako mo laba. Grabe na daw ang kalipay nan idyo ginikanan. Pero daw iban kuman adara kan toktoka dong day dali na kay mga una. Dong dai dato na animo, pinalansya na animo uniform. Sa una na mo, Nel, ya daon, kan Lolo Imke. I always be the partner ni Papa sa na ni Mama. Ibayo itong taga-plasir sa una, na may bikiri na mo. Musadyo ako pagmata, but what God give us? Huh? Doon, maradaw, ano mo, kwan, dili daw mo lang, masamang damo, matagal mamatay, no. Doon, imo kinaiya, love God above all things. Ako, dili ako magbuhat na nako ako galingon. Biat, isa pamilya na mo, I always emphasize. Usay, maradaw gani, kay usay si Janet, masuko dako, labi na sa Adlaw Domingo, na ako'y magpugos ni dya, sige lamang. Kung may imutagbati, probahi the power of God. Pag-abot nato, gikan simbahan, kinasing-kasing pagpangadi, tanaw pagbagbalik, presko na. Pero yako kay bayo, kung gikan kami sa simbahan na presko siya, gumikan kay pagkumana mo simbahan mula ang mga ko na adto ta sa makdo mamahaw. Basta may nakapapresko na to. Pero ito ang tanaw, simple ra ang kinabuhi ng tao. Ha? Isa simple na unta na sa tanan kuno noy ato himuon, primero love God above all things. Adlaw man kuman ang Domingo, ang hangin ang suga tanan ini na kinayan tagatag ng Diyos dato. Pero simple ra kung medyo dugay pamantahok man ang Diyos. Pero ang pinakaimportante ang ato tagigikanan. Kita mga doon na nahibayo sa birth certificate na himugso, gikan ta sa isa katuing nagkadako, nagkadako daon si nanay, daon si mama, daon si mami. Unta na kung daon na tan may mga barkada, may mga love life na nato, never abandon. Entitled kita mahigugma, pero magpabilin unta na ang gugma sa ato ginikanan. Kung ato ini mahimo, may time pa.
Kung kamo namati kan Lolo Imke sa mga bata, may time pa. Nahimuan ni Diyo, kay ado ni Diyo makita mga kaigsunan. And changes sa Diyo life when you start to love your parents. Dili lamang sa nanay, kundi dili sa tatay. Kung ini Diyo mahimo, Diyo mga bata ma-separate ang gugma sa ginikanan, gugma sa idumahal sa kinabuhi. There are two things different. Manginaot kita, oy, adari. Sir Orlando Romero Dolgime, dili sukod pagiging modern ang pagkawalay respeto sa mga mama. Happy Mother's Day. Dili sukod sa pagiging modern ang pagkawalay respeto sa mga mama. Happy Mother's Day. Tanawa kan Sir Orlando. Inin mga moderno kuno nato kuma nakahigayunan. Dili na ini. Inday ikaw nil, pag uli mo sa imo ginikanan, na practice pa ni Diyo ang pag-amin. Ang mga bata kuma bagan malisod naman pag-amin. Ah, maganya naman daon. O sa modern techniques, di man ta pwede na dili ta mo baan mo sunod no sa tamang panahon, pero dan iban bagan masipog man mag-amin labi na kun da ilang mga barkada adaw, because kun ikaw bata mo amin ka sa imo binginikanan sa tao na nakakita mulaong kabuutan ini na bata, kun ikaw mo tabang sa imo ginikanan bisan kun ani mo silingan ya magkakita, but you are tagigog makaw ng Diyos kay isa kaw kabata na daon sa sakto ng mga pamaagi. Pero daoy iban, professional na kaw, grabe na kaw kasikat, pagkakita na imo ginikana na medyo nagpabilin gapo na simple bagan ikasipog nimo. Adyaw daon. Adyaw. Be humble, imo tanawon, because after all, lumalabay na ta sa kinabuhi. But teaching na nato Diyos, daon importante. Di lamang sa ginikanan, higugmaan imo isig katawo, sama sa paghigugma sa imo kaugalingon. Kay ini na mga pamaagi, ikaw taghimutan ng Diyos. Pero kung pananglitan, waya, daon forgiveness. Pasailua sila, kay waya sila masayad sa ilang gibuhat. Lolo MK will always forgive. Bahala na ka mo, di makigsulti dako. Bahala na kung ano i-diwi kasulti dako. But Lolo MK, pagkita nato, okay na ko mo smile. And what is the effect of that attitude ni Lolo MK? At the age of 75 years old, yapay ako kulubot. Kayo naman, di kumangka ibutang sa problema. O naman magproblema man ako di mo. I know myself. Naibayo ko na ako pagkatao. Anako, binuhatan tanan. Bahala na kunonhon mo ko, I know sa ako personalidad. That's why, o naman magproblema man ako. Naibayo ko na ako tinudanay na pagkatao. Naibayo ko na ako pagtuo sa Diyos. Naibayo ko na kung ako mutabang-tabang na dili kong plastik. Apo doon? So kung masuko ka na ako, masuko ka. But remember, in goodness ako, I was able to survive sa mga attempt na ako kinabuhi. Because prayer is my only tool. Amuray ako hinagiban. Anako pagtuon ng Diyos. Tanan pag-importante, ang paghigugma, ang problema lamang ang paghigugma ni Lolo Imke nagkahamok. Aray! Masihay na kaw itong singgod, Lolo Imke, undang na. Love you. Love God, no? Above all things. Isa na, anak ko, paghigugma ng Diyos. Pero doon, adaw na. Kaya base mo lang, Jesus, itong si Lolo Imke. Tungod sa gugma na ida taguan, hamok ang nahigugma. Hamok siya nahigugma na ida. Ay! Sa control si Nilo
did Galagal. And our station manager is Albert Lansin. Osbonako, happy birthday kung lalo matugas. Happy birthday kan Mitoy, Dr. Mitoy Go. Happy birthday kan Monsignor Reverend Yet Kabahog. Happy birthday sa tanan nag-birthday. God bless us all. MK at your... Ay, kan Happy Mother's Day. Happy tako kalimot. Sa kan First Lady Governor for Cadillas. Sol for Cadilla Matogas. Happy Mother's Day, Ma'am Sol. Ang tinuod na inahan, di lamang inahan ni Bingo, kundi inahan ng probinsya ng Surigao del Norte. Grabe ng mga anak ng mga Surigao no, na tagtabangan ni Mother Lee, Governor, First Lady, Sol for Cadilla Matogas. Bye-bye at your service. Bless us. Happy Sunday. Enjoy. God bless us all. Ah, daw namati ko man, start na. Embrace your mother. Great Happy Mother's Day, not only kuman adlaw, but the rest of your life. MK at your service, bye-bye, God bless us all.

0: bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Alang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
3: Aya Barbecue House. Kainang pampamilya or kainang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka? Anhi na sa Aya Barbecue House. Ang Aya Barbecue House naga-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chop Suey, Sisig, ug uban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. Ang Aya Barbecue House anaa na himutang sa City Boulevard, Surigao City, ug kini gipanag-iya ug gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontakt sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.

0: pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Music Radio.
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinanan? Motor, baja o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa baja o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila yung lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila yung nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang chain stars at tanag glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, adto na da sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Printing Services. Nangita ka ba og quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anasab sila ay caps printing, mugs, lanyard, centerboard, flag, o uban pa. Og sila may makontak sa cellphone number 0919-622-5277. Og sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. Og kinigipragiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan.
1: ML

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries ug daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Tavs, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kinigi pa nag-iagidubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
2: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Tap, Ciudad ng Surigao, kilig ni sa Mega Grand o Family Drug na dool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, hari na.
0: This is FM Radio.

0: ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Music radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: kainit sa udto.
1: Unta, dili apil ang ulo.
0: Aron-aron ma-relax ug mag-enjoy.
1: Paminaw na sa
0: FNR sa udto.
2: Superman was killed in Dallas. There's no love left in the palace.

0: ang sa di kalidad edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao. Kilig kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ngad to tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, kari na.
1: AT Bulao Construction Incorporated, trabahong di kalidad ug pulido, sukad pa hiagtong 1949. AT Bulao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
2: Ay, daghanan na sila bonon.
3: Uy, tiyo, daghanan na simula bonon, uy.
2: Na, lage, sakit, takay kong hawak sigla ba.
3: Ato na'y pala ba, tiyo?
2: Asya man.
4: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
2: Mao, dahala, ipalaban eh.
4: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mo la ba? Ani nga na ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-anahimutang sa Purok Mombels, Camia Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigipanag-iya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
2: Ay, kahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalabadong ha.
4: Way problema tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.

0: Pinas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot niya cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Purok Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ang motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change tires at tanang klase sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, add to na da sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.

0: bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga piyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Human sa siesta, magmerienda na.
4: Malingaw, ikaw, ako, o siya sa
3: FMR sa hapon. FMR sa hapon.
5: Mga ka-vibes, sa mahigit 2 taon pa lamang nating pagsasahim papawid, tayo na po ang pinakapinagkakatiwalaan at pinakapaboritong istasyon ng radyo sa Pilipinas sa nagdaang 4th Dangal ng Lai Awards Philippines. Lubos po ang aming pasasalamat sa di matatawarang pagmamahal at pagtitiwala sa inyong favorite music radio, FMR. Ang karangalan pong ito ay inspirasyon sa amin. Aasahan po ninyo ang patuloy na pagsusumika upang maihatid ang aliw at saya sa lahat ng tagapakinig saan man sa Pilipinas. Ito ang favorite music radio, FMR. Philippines' most trusted and favorite radio station of the year.
6: Ang istasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag.
7: Aduna tay bag-ong atangan, karong Domingo. Mga bugat nga isyo, atong hisgutan. Mga laom nga hisgutanan, apan kaya nga debatihan.
8: With due respect.
7: Diri lang sa PRTV Channel 31 sa Signal o sa FM Radio.

0: sabi ko na lahat, kaya ayun, ano, hi na lang. Love you, Mom.
1: Yun. Stan and Drake, maraming salamat, and hopefully mas marami pa kang maririnig na kanta coming from you. Original definitely songs, yeah, na may pi-play sa area, may pi-play sa Spotify, and one of the music videos na gagawin ninyo, and magkaroon din kayo ng viral content na talagang masusubaybayanan ng mga tao. Maraming salamat, Stan and Drake, at sa mga kabanda ninyo na hindi nakasama ngayon, Kapamilya Kaserbisyo, yan ang Slide
0: Band. Thank you
1: very
0: maraming
1: much.
0: Maraming salamat.
1: Kapamilya Kaserbisyo, oras muna natin, 1:30 na. Oh, ayan ha. Tuloy-tuloy lang tayo. Ulitin ko lang ha. 1:30 na. Baka hindi nyo narinig eh.
2: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
1: Kapamilya Kaserbisyo, walang iwanan ha. Tuloy-tuloy ang programa dito sa DZMM Radio Patrol 630. At susunod na ang connect dyan sa DZMM Teleradio Cable at DZMM Teleradio YouTube Channel. At with due respect sa DZMM Radio Patrol sa 630. Kaya maraming salamat sa iyo, Kapamilya Kaserbisyo. Muli pansamantalang humahalili kay Mama Jai Ho dito sa Bongga Kajay, ang inyong hugotero at ang Mr. Right Mo. Hanggang sa muli.
3: Jai! Bongga Kajai!

0: ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Happy, happy Sunday at happy Mother's Day po sa inyong lahat. Magandang hapon mula sa Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Clive Arguelles.
3: Happy Mother's Day daw sa lahat. Lahat ba nanay? Talaga niloko mo. Uy, sa mga nanay lang! Salamat
2: lahat sa muli. Lahat naman ng nanay!
3: Salamat sa muli pagtutok sa isang kalahating oras, the vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersya kung pag-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
4: Yes, sa temang lahat may nanay, hindi lahat ng nanay nanganganak. Yeah. Diba? So, happy Mother's Day! Sa iba't ibang klase ng mothers all over the Philippines. Yes. At kaya ngayon, paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gahan.
5: At yes, happy Mother's Day po sa lahat ng hindi nanay pero tumatayong ina. Ayan po, available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persia.
2: At dahil wala na akong maiambag sa Mother's Day meeting, dahil ako ang huli, papapanoodin nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrella Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan, dito lang sa
6: With Due Respect!
7: Richard Haydarian.
8: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
7: Carlo Flores.
2: Eh, parang mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong.
7: Clive Arguelles.
9: Seryoso, sincero, at yung buong...
7: Dino De Leon.
3: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
7: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
7: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarito.
7: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
2: Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang survey kung saan si Dino, hindi ba pala? Saan nagtabla na sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2028 elections? Sa inyong palagay, may epekto ba ang impeachment sa pagbaba at pagbaba ng numero ni VP Sara?
3: Kayo gali niya. Tatalakayin din natin ang pagkaka-aresto sa social media personality na si Franco Mabanta dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. May pasabog ba talaga ang grupo ni Mabanta para mangikil ng milyong-milyong piso?
4: But wait, there's more! Bubusisiin din natin ang palitan ng akusasyon sa pagitan ni na Batangas Congressman Leandro Legardo Leviste at Executive Secretary Ralph Recto. Ano nga ba ang pinagmulan ng busot sa pagitan ng mga politiko mula sa Batangas?
2: Nako, hihimayin din natin ang pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Muli bang mai-impeach again for the second time in 2 consecutive years sa nakatakdang burohan sa plenaryo bukas?
5: Yes, Carlo. Pero sakaling umusad ang reklamo, magkoconvene na ba ang Senado bilang impeachment court? O agad itong tututulan ng minorya na kilalang mga kaalyado at taga-suporta ng pamilyang Duterte?
2: Grabe, mabibigat ang mga chismis, katanungan at mga issue na tatalakayin natin ngayong hapon. Kaya naman mawalang galang lang po at sisimulan na natin. Ah!

0: respondents ang pabor na iboto bilang Pangulo, parehas sina Tulfo at VP Sara.
1: Yes, ayan nga ang latest survey. Kaya Cleve, dinomina ni Tulfo ang Luzon sa nakakuha ng 72%, pero hawak ni VP Sara ang Visayas, lalo na ang kanilang baluarte sa Mindanao, kung saan nakakuha siya ng 90%. Nagtabla naman ang dalawa sa Metro Manila na parehong nakakuha ng 42%.
2: Lumitaw din sa survey, Cheska, na lumapit na rin ang numero ni dating VP at Naga City Mayor Lenny Robredo kay VP Sara. Nakakuha si Robredo ng 43% at ilang puntos na lang ang diferensya sa 51% ng Vice Presidente.
3: Tama ka, Carlo. At tulad ni Tulfo, dinomina rin ni Robredo ang Metro Manila at Luzon, pero hawak pa rin ni VP Sara ang Visayas at Mindanao. Kaya nga naniniwala ang ilang eksperto na makakakuha ng malaking suporta ang posibleng tambalan ni Robredo at Tulfo.
4: Pero Ina, nanindigan na si Tulfo na hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at muli na lang siyang tatakbo bilang senador. Nauna na rin sinabi ni Robredo na hindi siya tatakbo sa national position sa 2028. Kaya naman, kung kayo ang tatanungin, magbabago pa ba ang isip ni Robredo at Tulfo? Lalo't lumalapit na sila sa numero ni Inday Sara Lustay.
1: Ang tanong.
5: Inday Lustay at Inday Lakbay.
2: Ang bago mula sa bulet, sabi ni VP Lenny ay tatakbo daw siya sa...
5: Talaga?
2: July.
5: Saan ang buhay run?
4: Ano kaya July? Ano kaya ang at
2: buhay run? Wala, hindi ba alam kung petsa pa, pero hindi sabi niya, and I quote, doon daw siya tatakbo.
4: Abangan natin ang angat buhay run, July. Tatakbo.
2: July 19 daw.
4: Si VP Lenny, July 19, sa angat buhay run.
2: So sabayan natin ang pagtakbo ni VP Lenny.
4: Ay talaga, sasabayan ko talaga si VP Lenny tumakbo.
2: Tatakbo ka din? Tatakbo ka
4: din. Sa angat buhay run.
2: Pero ito, balik natin dun sa dun sa survey.
4: Galit ka. Sa akin, bago ka, Cliva.
2: May tatlong individual na naging paksa nung survey.
4: Oh.
2: VP Sara, okay. Senator Raffy, at si Mayor Lenny.
4: Yes.
2: Mm. Isa sa tatlo lang ang nagdeklara na magpipresidente siya.
4: Mm-hmm.
2: At parang hindi pa tumataas yung mga bilang niya buhat nang magdeklara siya. Tama ba ang itindi natin?
5: Oh, Carlo, actually, since nung nagdeklara si VP Sara, although... dinedenay niya na may interest daw siyang magpangulo. Eh, pero siya itong nagdeklara ng napakaaga, di ba? Isa sa mga pinakamaagang deklarasyons para sa isang potential na presidential run. Pero since nagdeklara siya, hindi na nagbago yung numbers niya, no? In fact, nababawasan pa yung mga nagsasabi ng mga kababayan natin na kinukonsider nila si VP Sara sa 2028, no? Kasi ang expectation mo dyan, kapag nagdeklara ka, dapat may surge, no? Dapat tataas yan. Biglang merong consolidation ng support sa'yo kasi yayakapin ngayon ng mga tagusuporta mo na gusto nila, no, yung deklarasyon mo. Pero hindi yun nakikita natin. And in fact, dito nga sa lumalabas na survey ng Pulse Asia, dumidikit pa lalo yung mga kalaban. Kay Senator Raffy Tulfo, pantay na, no? Pantay na. Head-to-head na talaga sila ni Senator Tulfo na hindi pa nagdedeklarang tumakbo bilang Pangulo. At pangalawa, hindi yan na incumbent na vice president, right? Talagang grabe yung nagtatagpo na sila. Kay dating VP Lenny naman, no, maliit na lamang yung agwat, no, mga 8 percentage points.
4: Eh, may margin of error pa yan.
5: Yan, mga survey nga, sasabihin ko nga din, no, na mga surveys usually may 3 or 4 percentage na margin of error. So, ang conservative reading dito actually ay halos tie na din sila ni Mayor Lenny. Kaya kung magbabago yung isip ni na Mayor Lenny at saka ni Senator Raffy, eh, ito yung dapat na magpabago sa kanilang isip. Kasi ang mga kababayan na po natin yung nagsasabi na handa silang yakapin ang inyong kandidatura kung kayo ay pipiliin yung tumakbo sa 2028.
4: Diba? Ako, excited ako dun sa kandidatura ni Mayor Lenny in particular kung sakasakali magde-declare siya. Kasi naniniwala ako na masyado na tayo ngayong polarize as a nation. Diba? Grabe yung awayan, grabe yung talagang dinidivide tayo sa nation eh. In fairness kay VP Lenny, kahit na tinitira siya ng panahon ni Rodrigo Duterte, never siyang head-on. No, never siyang never siya nag-promote ng disunity. In fact, usually nga, pipiliin niya na lang na magtrabaho na lang kaysa makipagpolitikahan, no? And sa aking pananaw, ngayong mga oras na ito, yan ang kailangan eh. Kasi masyado nang injured, masyado nang malalim ang mga sugat. Baka kailangan ng isang ina kagaya niya na maghihilom ng mga sugat ng mga Pilipino. Saktong-sakto, Mother's Day.
1: Yes. And going back to the question naman ng tanong natin, magbabago

0: O ba ang isip ni Mayor Lenny Robredo at ni Senator Tulfo? Sa tingin ko, oo. Dahil kung nakikita naman natin ang puso nila ay nasa paglilingkod at hindi sa self-interest. Si VP Lenny, simula ng kanyang political career, wala siyang balak tumakbong kongresista. Pero because Camarines Sur called for her candidacy, tumakbo siya at nanalo siya. Wala siyang balak tumakbo bilang vice-presidente, pero everyone was clamoring that she runs because we know her capability in leadership, at tumakbo siya. She keeps answering the call for leadership and she keeps answering the call of the people for a better democracy. So nakikita natin na kahit meron siyang sabihin natin na mas gusto niyang mas tahimik na buhay sa Naga, sa kanyang very homey and cozy na syudad, pero pag nakita niya na kailangan natin siya, sasagutin niya yung tawag natin. At katulad din ni Senator Raffy Tulfo, isa din yan, na nakita natin naglilingkod lang bilang isang pribadong individual na tumutulong sa kanyang programa, marami siyang nasosolve na kaso, pero at the same time, nung nag-clamor yung mga tao na tumakbo siya, tumakbo din siya. Yun yung nakikita natin na maaaring magbago ang isip nila kapag nakinig sila sa mga taong sumusuporta sa kanila.
1: Yes. Ako, willing to wait ako eh.
2: Willing to? Wow!
1: Willing to wait akong magbago ang isip ng ating dalawang contender laban kay VP Sara. Kasi tama naman yung point, di ba? Kung ikaw ay nasa posisyon para maglingkod sa taong bayan, ang priority mo maglingkod sa taong bayan. Meanwhile, may isang taong nag-declare way ahead of elections, tatakbo ako bilang presidente, at yung trabaho niya para sa taong bayan, parang di lumampas ng social media.
3: Wala ka sa diba? Yun eh, di ba? Puro bakasyon.
1: Di ba? So kung sa akin, tulad ng ating sex bomb dancer friends na spaghetting pababa.
0: Yeah.
1: Journey okay. Ng support para kay VP Sara, excited akong makita rin yung spaghetti ting pataas. Na journey naman ang support kay Senator Tulfo at kay Mayor Len.
3: May conversation tayo dati na naghahanap uuhaw yung mga tao ng alternatibo kay VP Sara. Ngayon ang lumalabas na pag-isa ang in-head to head, talagang lumilipat yung preference ng mga tao. Partida nga, kaya babalik din sa analysis na yung mga tao to hindi pa nagdedeklara at ganyan ang lamang. So paano pa kaya pag nagsabi na sila at talagang pupuntahan sila ng mga tao para dun sa suporta na yun.
0: At ang laki talaga ng pagkakaiba ng anak sa kanyang ama. No? Yung ama, very last minute nag-declare, jumped ahead in the race and nanalo siya. Eto po, napakaaga mag-declare, pababa ang kanyang numero. So, nakikita talaga natin, the apple falls far from the tree.
2: Wow, may baon pong quote si Chess.
1: Nalagod na po yung apple.
3: Eh, parang may sinishare naman sila eh. Yung bank account.
1: Pinatanggi nga nila.
3: Ay, tinatanggi ba?
2: Sa akin, huling-huli lang sa akin, no? Eh, dapat naman talaga malinaw ang choice eh. Gusto mo ba ng parang toddler na sisigaw-sigaw, magmumura-mura, mananapak ng sheriff kung kailan niya gusto, hindi matanggap ang legitimate court award, nag-aastang reyna o hari, gagawin yung kaba ng bayan na parang personal wallet niya at ililipat dun sa mga bank accounts niya, yung kaperahan, no? Tatratuhin yung confidential funds na para bang personal funds niya. Tapos ayaw ng accountability, ayaw matanong, ayaw ng kahit na anong questions sa kanyang sa paano niya dinispalko ginamit yung pera ng taong bayan, mananakot, no? At sasabihin nagkontrata na ng assassin, dodoktorin yung procurement ng DepEd despite the fact na meron tayong educational crisis, and it goes on and on and on. Actually, medyo sabi ninyo malayo sa ama, pero hindi nagkakalayo yung pagiging toddler, yung pagiging spoiled brat, pagiging bastos at walang modo ni Sara Duterte dun sa ama. Actually, ang gusto ko ang mangyari, dahil sinabi naman ni Las Cañas na pinagpatuloy niya malawakang patayan sa Davao, the apple will not fall far from the tree. Dapat samahan na nung apple yung tree dun sa dahilan.
1: No?
2: Sana makulong sa lalong madaling panahon, kasi matagal nang winalanghiya ni Sara Duterte at ng Davao Mafia at ng mga Duterte ang sambayan ng Pilipino. So the alternative is clear for me. In fact, itong si Sara Duterte dapat malayong-malayo na yan sa public office, dahil ang gusto niya lang magdadadabog, masunod, at magnakaw.
3: Yun.
1: Tama.
3: Akala ko mamato ng laptop.
1: Ayun din. Pero hindi daw siya naglalap eh.
3: Tata yata feeling ko marunong mag-compute.
2: Oh,
3: grabe, so gusto
2: gusto mo mag-vice president at mag-presidente ng Pilipinas, vice president.
3: Nag-DepEd secretary ka.
2: Nag-DepEd secretary ka. Hindi ka marunong mag-laptop.
4: Ayun.
2: Ano ba naman yan? Computer literacy, hindi mo alam. Tapos gusto mo magpatagbo ng Pilipinas?
4: Abogado pa.
0: Abogado.
2: Parang tagwa ng pleading. Sulat-sulat ng kamay. Tapos papatype mo.
3: Brad nga, inuutos lang sa iyo.
2: O, ibig sabihin, sa isang araw, ilan lang natatapos mong trabaho. Diba? Eh, ang presidente ng Pilipinas, kailangan mag-use ng technology para maraming trabaho ang matatapos. Eh, hindi mo pala kaya. Laptop lang, hindi mo pa kayang matutunan eh. Huwag ka nang mag-presidente. Ang kapal ng mukha mo.
3: Diretsa ka tayo dito eh. Diba? Diba? Diba?
4: Gusto ko lang sabihin din, ay, pag kinokontrast ko kasi si VP Lenny at saka si VP Sara, alam mo nung panahon ni VP Lenny, nung Pangulo si Rodrigo Duterte, yung buong Kongreso, meron namang super majority din dyan, yung Duterte Coalition. Pero ni hindi nila inisip at hindi nagkaroon ng tangkang impeachment laban kay VP Lenny. Bakit? Kasi wala silang mahahanap, di ba? Walang butas na pwedeng suotan sila, di ba? Walang mga papeles, walang mga dokumento na mga peking pangalan na pinamahagian ng confidential at intelligence funds. Pero kay VP Sara, napakadali. Kasi napakadami pagbabalasuba sa patas, di ba? Sa mga rules natin sa paggamit ng pera ng bayan. So, ayan, dito tayo. Kaya kung ang tanong natin kanina ay apektado ba ng impeachment ang pagbaba ng numero ni VP Sara, I think no, talaga nakikita na ng ating mga kababayan yan. At syempre, dahil nakikita nila ang nangyayari sa kasalukuyan, samahan niyo naman po

0: Troll sa Istrenta at syempre babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Leave It.
1: Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pag-aresto sa social media personality na si Franco Babanta dahil sa pangingikil. Dito lang yan sa
2: With You!

0: programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Airport na kami, saan ka na? 10 AM na!
5: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo!
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eye wear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes.
8: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. ERTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: usapin. Ano ang kanilang salo ninja?
1: Kasama sila Sandro Motona.
2: Easy ka naman dyan.
1: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at PRTV Prime Media.
3: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
4: Pinapumiyak ka sa live, no?
5: Welcome back, Steve, sa Dino Show and others.
0: Nakatutok pa rin po kayo, so with due respect, kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa pagkaka-aresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Dinampot sa entrapment operation si Mabanta at apat pang kasabwat dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez.
6: Tama ka, Ina, kinilala bilang pangunahing suspect si Mabanta na founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network.
7: Disinformation Network.
6: Oo. Yan. Sinasabing nagtangka si Mabanta na mangikil ng 300 million pesos kay Romualdez. 300 million pesos kay Romualdez para hindi ipalabas ang content ng na, nag-uugnay supposedly sa kongresista sa flood control projects.
5: Kaya nga, Attorney Dino, ibinunyag pa nga ng NBI na mistulang naghanda ang mga suspect sa pagtanggap ng 75 million pesos na paunang bayad. Matapos bumili ng mga maletang nagkakahalaga ng 24,000 pesos bawat isa para paglagyan ng pera. Wow.
8: Hindi
5: mahal.
8: Ang mga maletang yan, ha?
7: Ebidensya pa ba yan? Baka pwede naman nila ipa-auction.
8: Tataya ako dyan kahit 4,000 pesos.
6: Online sa akin po.
7: Magandito pa naman
8: Pero alam nyo ba, umalma ang disinformation network na PGMN at sinabing set up ang pag-aresto kay Mabanta para hindi maipalabas ang sinasabing video ni Romualdez. Naninindigan naman si NBI Director Melvin Matipag na patunay ang mga video, nakita ko yun, ha? At ebidensya na lehitimo ang operasyon.
7: Napansin nyo, parang hindi na ginagamit ng mga trolls yung male-maleta. Parang ewan ko, buhat nung na-aresto, no? Wala na nagko-comment ng maleta, eh.
8: Medyo tumahimik din.
7: Oo, wala na nagsasabi nakatanggap to ng maleta kasi alam natin kung sino tumatanggap. Idiniit din ang kampo ni Romualdez na krimen ang pangingikil o extortion at hindi trabaho ng mamamahayag ang ginagawa nila Mabanta. Sa ngayon, nakalaya na sina Mabanta matapos makapagpiyansa. Sa inyong palagay, may basehan ba ang reklamo at totoo bang may video ang grupo ni Mabanta na hindi pa rin lumalabas?
6: Oo nga. Lahat ng yan, tatalakayan natin dito sa
9: Deep Dive!
1: Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive!
5: Oh. Ito na nga ang binabanatan ni Prof. Richard Hayaria. Nasa na ba siya?
8: Richard, nasa ka ba, ha?
5: Are you?
7: Oh, may vindication, ano?
6: Ang daming grabe. Nakikita ko sa status niya, ano? Ni Richard, grabe. Oh. Marami itong.
8: Tsaka baka marami kasi siyang makukwento tukol kay Franco. Baka may mga alam siya. Diba?
6: Alam ko nagkaroon niya ng ano, eh. Diba? Si Richard.
8: Nagkaroon ng ano?
6: Franco.
5: Nagkaroon
6: niya ng pagkakaibigan before. I mean, before, magkakilala talaga sila.
8: Hindi yung parang kay Baste na they shared a bed. Hindi naman,
7: Bago pa maging the bus. Gusto ko lang itanong, unang ano nila issue, di ba? Peke naman daw yung mga ano, yung mark money. Mm. Sabi nila hindi illegal ang aresto. Mm-hmm. Dahil peke ang mark money. Di anong extortion ang naganap?
6: Oo nga. Yeah. Nakakatuwa talaga ito mga DDS, no? kasi hindi nila dinedeny na ba extortion. Oh. Ang sabi lang peke ang pera. Okay, sa batas, yung merong original na pere, totoong pere, yung 75,000 pesos. Ang tawag po dyan, mark money, yan lang po yung minarkahan. So, hindi kailangan na yung buong 75 million ay totoong pera. Mm-hmm. Ang elemento po is, nangikil ka ng krimen. Mm-hmm. So, kailangan ba yung pera, lahat na yun, buong nyo rin bibigay? Ibig sabihin, kung 74,999,000 lang yun, eh hindi na krimen? Mm-hmm. Diba? Hindi, kasi may totoong pera. At yun yung minarkahan, mark money. Ang ibig sabihin ng mark money, minarkahan niya ng NBI before, no, sa testimonya nila, may nagmarka niyan at yun yung iniabot sa kanila. So ibig sabihin, the transaction has been consummated, no? Magiging relevant lang na dapat yung buong amount kung elemento yung amount doon sa kaso. Katulad ng isang kaso ko nahawakan, di ba? Ang sabi is masyado rong mataas yung presyo, no, nung gamot na binibenta, contrary to regulations at a time of a crisis, di ba? Kung overpricing yan, kailangan pakita mo na tinanggap niya yung bayad na overpriced. So pero dito, in this particular instance, hindi elemento ng krimen, ng extortion, kung magkano. Kahit yan 10,000, 50,000, 100,000, basta nangingikil ka ng pera in an illegal way at nananakot ka na may gagawin ka kung hindi ka bibigyan ng pera, extortion yon. Whether there was a video or not is of no moment. The fact of the matter is, kung may video, dapat nilabas na nila, pero kung may video man o wala, kung yon ay ginagamit mo para manakot at mangikil, extortion yon. So criminal act yon. Tsaka wag nating papayagan, ha, ito lang, ha, mga kaibigan.
0: Yes.
6: Huwag tayo po tayong papayag na gawin itong issue ng freedom of the media. Freedom of the press, no?
0: Tama.
6: Yung pagsara sa ABS-CBN kasi nagalit si Rodrigo Duterte sa kanila at hindi sila magkasundo, freedom of the press yon. Yung pagpapakulong kay Maria Ressa at pag-i-issue ng warrant of arrest dahil may pinablish siyang kwento, freedom of the press po yon.
0: Tama.
6: Yung pagpapakulong doon sa nangingikil ng pera, hindi po yun freedom of the press, no? Pangingikil po yon, kaya po siya nakulong. Malayong-malayo po yun sa malayang pamamahayag sa pangingikil, no? Yung kala Maria Ressa, yung sa ABS-CBN, malayang pamamahayag yan, hindi yan pangingikil.
8: At wala naman tayong kilalang mga journalist o mamamahayag na kapalit ng hindi paglabas ng kwento, kihingi ka ng pera, di ba? Kasi yan ang hinihingi ng grupo ni Franco Mabanta na meron silang report tungkol daw sa kaugnayan ni dating speaker Martin Romualdez doon sa flood control projects at hindi nila ilalabas kung sila ay bibigyan ng
7: malinaw sa akin.
8: Bumili na ng maleta, eh.
7: Ready tumanggap. Ang malinaw sa akin, na kapag may expose kang ganyan, ang hihingin mo, hindi pera. Yung panig nung inong ako.
8: Pero ang naisip ko din dito, di ba bumili sila ng 24 na maleta, no? 24 na maleta. Parang, so ibig sabihin, medyo alam na nila kung magkano yung, kung ilang maleta yung kakailanganin para sa 75 million pesos. Parang hindi unang beses na ginagawa. Di ba? Maaaring talagang matagal na din pinagkakakitaan nila yung ganitong modelo, no, ng pangingikil. And in fact, gusto ko nga sabihin na marami sa mga kaibigan natin na mga mananaliksik, no, na nag-aaral ng fake news, disinformation network sa Pilipinas, matagal nang finlag, ha, yung grupo na PGMN, Peanut Gallery Media Network, no, kasama si na Franco Mabanta at iba pa nilang mga kasama diyan, no, na mga social media personality na talagang sentro ng pagkalat ng mga peking balita, no, yung kanilang ginagawang puhunan sa kanilang mga posts, no, at bukod pa diyan nagpapanggap sila na minsan ay neutral, no, may performative neutrality, ginagaya din nila yung boses, pamantayan, yung pamamaraan ng mga legitimate na media network para bihisan kuno yung kanilang mga political posts, no, yung kanilang mga disinformative posts, no, para bihisan iyon na ito ay galing sa isang legitimate media organization. So talagang bahagi sila doon sa napakalaking problema ng ating mga kinakaharap ng ating mga kababayan na nilalason din, no, yung information system natin. So good on the NBI na finally din nabitag at nadampot nila si Mabanta at na isawala, no, yung ganitong klaseng modelo ng PGMN.
6: Yung entrapment, legal yan, ah. Gusto ko lang sabihin.
5: At balikan lang natin na pointing on sa point ni Cleve. Balikan natin yung words ni UP Diliman Professor Danny Araw na PGMN are not journalists. Makikita nga natin dyan. And yun nga, gusto ko iklaro nga sa mga nagde-defend dun sa ginawa ng kanilang social media network na yung instigation daw ang ginawa, set up daw yun, hindi daw yun entrapment. So going back to Attorney Dino, legal ang entrapment. Yung instigation, hindi naman instigation yung ginawa sa kanila. Baka pwede natin bigyan ng very quick na pagkakaiba yun dahil nga yun ang pinagtatanggap angle nila.
6: Yung entrapment, nagdesisyon na nagubuha ng krimen. Mm. Yung tao.
5: Yes.
6: Mm. Yung instigation, hindi pa nagdedesisyon ng krimen, pinapainan mo para magdesisyon mm-hmm. na gumawa ng krimen. Ito, nanghingi na ng pere.
8: Oo. Oh.
7: At diba? nagkita nga sila kung saan i-drop off.
6: Namin din na nga ng maleta eh. Oh. Oh, diba? Saan yung drop off point, sino magre-receive, oh, oh. at kung hindi, ilalabas supposedly yung video. The decision to commit a crime has already, is already there. Mm. Yung sa instigation, wala naman talaga siyang ano, wala naman talaga siyang balak na gumawa ng krimen. Pero ini-instigate mo, gawin mo to, ganyan. Diba? Bibigyan mo pa ng mga incentive to do it or disincentives to do it. Yun ang instigation. Malayong-malayo. In this particular instance, nag-desisyon na eh. Nag-desisyon na humingi ng pera.
8: Saka sino ba gumawa ng video? Diba? Paano sila ma-instigate? Eh, sila muna yung gumawa ng video pauna. Di umano na meron silang video na hawak, diba? Pero kahit din eh, bilang halimbawa, outside na lang sa legal arguments, no, iniisip ko lang din, eh, ba't naman ganun kayo kadali na-instigate? Kung instigation ito. Bakit naman ang bilis
7: nila kumense? Journalistic standards.
8: Diba? Kaya ano din eh, kapag sinasabi nila na usapin ito ng paglabag sa karapatan sa pamamahayag, ay grabing pambabasto sa mga mamamahayag. Alam nyo po yung mga gumagawa ng investigation, yung mga investigative journalists kaugnay ng mga flood control projects. Mm. Napakaliit na mga budget yan kung meron. Ha? At napakahirap po ng trabaho ng mga mamamahayag na sumusunod sa ebidensya, nagkakalap ng impormasyon, pinagtatagpi-tagpi para makatulong sa taong bayan na malaman natin yung katotohanan. Pero yung iba po, gaya ni na Franco Mabanta, ang ginagawa ay bukod sa ginagamit na lang nila yung mga reports at investigative pieces na iginawa ng mga totoong mga mamamahayag, pinagkakakitaan pa nila.
6: Huli na, mercenaryo ang tingin ko sa PGMM. Mga mercenaryo itong mga ito, kailangan kung they will follow where the money is at nakakapagtaka kung ano yung ano ah, business model nila. Wala naman mga advertisements eh. Wala naman masyadong mga advertisements, so saan nila kinukuha yung mga pera? Ang sinasabi nga eh, kukuha sila ng political client, either yung political client na yun, sabi ni Jesus Falsis, either yung political client na yun, bibigyan sila para magpub kayo ng maganda sa kanila or sisiraan yung kalaban.
8: Oh.
6: Hindi kakin ang galing yan, ang galing kay Jesus Francis kasi yun daw yung in-offer sa kanya noong magiging PGMN ano siya,
8: anchor.
6: Kaya siya huminde. No? Oh. So, PGMN is not legitimate media. It is a disinformation machine. Mm. It's a disinformation network. Mm. At malinaw na malinaw na at least the based on the evidence na nakita natin, nangigil.
7: So, tatlo na ang inaabangan natin dito sa With Due Respect.
5: Yes. Oh.
7: Una yung waiver ni Inday Sara. Pangalawa kung lalabas si Senator Bato.
8: Oh.
7: At pangatlo, baka kailan ba talaga na ipapublish yan kung meron ba talaga sa
8: Akala ko naman.
5: Nasa na ba ang video na yan? Ilabas na yan.
8: Akala ko nagpapaindi ka tayo maging anchor na
7: pero sa ating pagkabalik, alamin natin sino ang lucky winner ng ating mahiwagang ruleta. At bakit siya o sila ang usap-usapan sa mga kwentuhan? Dito lang yan sa
9: With Due Respect!
6: Ruleta.
2: Ang lamig!
10: Teka, yakapin kita.
2: Sarap ng feeling.
11: Everest Air Conditioner.
2: Han, ano ever best place mo in the world?
10: Siyempre, right here with you.
2: Aww.
11: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
12: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
13: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapakulak ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
14: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
12: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
13: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
12: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
11: Mas

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito, San Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibe!

0: natin yan.
1: Tingnan natin. Anong kadilang salo din dyan?
0: Kasama sila Sandro Ochona.
2: Easy ka naman
0: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM

0: Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas na minamani ang mga issue ng bayan. Muli ako po si Cleve Arguelles.
1: Agya pa nak unay kabsat, ako po si Atty. Dino De Leon.
2: Yes, hindi po ako journalist, ako po si Ina Gahan.
3: Ayan, marahing habol po sa inyo, tatakbo sa July 19, ako po si Cheska Persa.
4: Bagaman hindi kami journalist, sure kami 100% mahal namin ang Pilipinas.
0: Oo.
4: Si Carlo Flores, excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta tulad ng dati, and I give up. Magbigay na lang tayo ng comments kahit hindi quit. Sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta, sa mga nanonood, nakikinig, pwede rin kayong maki-join. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa East Trenta Facebook page. Ito ang
5: Magic

0: wag na natin patagalin pa!
1: Go,
0: Rolena! Go,
1: Rolena!
0: Parang hindi ko mahaba yung segment natin today.
2: Ang nawawala. Kung sabi, di ba, meron daw arrest warrant, pero sinabi raw yata, hindi raw, ano sabi ni, ano, ni John Vic Remulla this morning?
3: Ay, pinakahanap na pinasasabihinan sa, through CIDG.
2: Oo.
3: May kinalaman dun sa dating hearing ba sa Quadcom? Nung 19th Congress.
2: Magtataka ka rin, no, na biglang kumalat na naman itong arrest warrant. Si Abato de la Rosa. Pero narinig na natin dati na meron naman talaga siyang arrest warrant. Eh, alam naman natin na siya'y nagpatupad nung malawakang patayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte. He is the chief implementer. No?
1: At ang
2: sabi niya, may tearful reunion siya kay Digong nung napanaginipan niya. Ang sabi niya, go ahead, make my day. Sinabi ko na ilang beses pa ulit-ulit, ito isang napakalaking duwag. Ang sinabi niya dati, flight is an indication of guilt. Yeah. Yan naman ang ginagawa niya. Ako, kutob ko lang. Tanong niyo ko ano?
1: Ano?
2: Bakit niya biglang lumabas itong kanyang, yung supposedly may arrest warrant? Ang sabi ng ICC, no public. Pero hindi dininay ng ICC na may arrest warrant. Yes. Hindi lang public. Bakit? Kasi alam mo, yung ICC, pag naglalabas siya ng kahit ano, bawat word dyan matters.
4: Yes.
2: Sine-check niya ng mga abogado. So, no public. Pero hindi niya sinabing wala.
4: Yes.
2: Hindi-deny. Linawi lang natin yon. Ako, kutob ko kung bakit doon nilalabas ngayon. Meron niya kayata kasing nangyayari sa Senado.
3: Anong nangyayari sa Senado?
2: Yung change in leadership daw. Na parang kinukudeta daw itong si Tito Soto in relation to the impeachment. Ayaw talaga nito mga kampon ng mga demonyo na magkaroon ng accountability kaya pinipigilan na naman na mag-convene yung Senate as an impeachment trial. So ngayon, dahil daw may mga tumawid eh. Narinig nyo ba yun?
3: May mga
2: tumatawid daw eh. May mga sunisubukan daw tumawid eh. Kaya nga masama talaga pag magkakapatid eh. Buy one, take one eh. Yung dalawang magkapatid daw lumipat na. Ilan na ba magkapatid dyan? Apat?
3: Magkabilang panig.
2: Kasi isa the good one.
3: May isa pa. Isa nasa majority.
2: Yung isa the good one, yung isa the bad one. Tama ba? So yan daw yung rason kung bakit biglang lumulutang na naman talaga ito. So ang tanong ko, Bato de la Rosa, boboto ka ba doon sa bagong majority? Magpapakita ka pa o duwag ka dahil ayaw mong maaresto ka? Gaano ka katapang kung magpapakita ka? Bilib ako. Kasi maaresto ka.
3: So, abangan natin bukas.
4: Pero grabe din si Senator Bato. Kasi nga, kung dumalabas yung balita ng arrest warrant niya ulit, which I think nandyan na yan eh, kasi hindi naman siguro magtatago-tago ito at hindi na magpapakita si Senator Bato kung walang arrest warrant. Kasi matagal na siyang di nagpapakita, di nagtatrabaho, di nag-attend ng sesyon, walang interview sa
3: pero
4: media.
3: Pero kumukupra ng sahod.
4: Pero syempre, sumasahod-sahod yan. At balak pang magbakasyon ng pamilya niyan sa Baguio. Pero, di ba, parang grabe naman din kung lalabas lang siya sa panahon ng dahil susuporta siya sa kudeta sa loob ng Senado. Di ba? Yung makikita mo din yung priorities, di ba? Sa dami ng kinakaharap ng bayan natin, di ba? Sa dami ng mga batas na dinidinig dyan sa Senado, lalabas lang siya sa panahon ng susuporta siya sa isang pagpapalit ng liderato sa Senado. Talagang yung priority ay pamumuliti ka. Di ba?
2: Bato-bato sa langit, no? Bato-bato sa lupa. Tatamaan ka talaga dito. Kahit sabihin mo, ha? Kahit anong gawin mo, akala mo matatakbang mo forever yung dami ng mga pinapagpapatay ninyo ng panahon ni Rodrigo Duterte, hindi mo ito matatakasan. Sa lalong madaling panahon, mauhuli ka, may mangyayari sa'yo kasi hahabulin ka ng hustisya hanggang kamatayan mo. Tandaan mo yan, ha? Tandaan mo yan, Bato de la Rosa. Pagbabayaran mo yung pag-i-implement mo ng gera sa droga. Ang mga pinagpapatay nyo, napakarami mga inosente, pero pinabayaan nyo naman yung malalaki talagang
3: drug lords.
2: No?
4: Tumatanggap pa ng diba? Tumatanggap ng mga donasyon, diba? Mula sa mga drug lords, no? Kahit galing sa Davao City, diba? Yan din yung legacy ng Duterte administration na nakinabang ng sobra si Senator Bato.
2: So bago uli, magpapakita hindi?
4: Hindi.
1: Hindi pa rin. Not worth it.
3: Gusto mo sabihin ko, magpapakita.
1: Oo nga, magpapakita para lang maiba.
3: Magpapakita
1: dito talaga makikita na may nag-uudyok sa kanya na kailangan mong bumoto para sa kanya.
2: Pero hindi magpapakita. Tingin ko, ha? Hindi magpapakita. Alam mo kung bakit?
4: Bakit?
2: Duwag eh.
4: Oh my. Tingin ko din eh. Diba?
3: Or itong mga nasa susunod na ruleta natin, duwag kaya?
1: Okay. Ay! Ay! Si Nicholas Kaufman.
3: May isa na palang panawagan mula kay Prof. Lim. Na 2 weeks silang pinapanawagan
4: na. Teka, sabihin, Dina De Leon, natalo ko. Ikaw kasi, ang kausap mo dito sa With Due Respect, si VP Sara. Pinagpapapirma mo na ang
2: waiver.
4: Nakuha mo ba?
2: Hindi, guys.
1: Pero,
2: galing mo talaga. Nagulat niya ako eh.
4: Ako, ang sabi ko, dyan sa Duterte Camp sa Hague, palitan na nila si Kaufman. Pinalitan ba? Papalitan.
2: Eh, paano ba naman? 4-0.
4: Oh, di ba?
2: 4-0. Talo sa jurisdiction, talo sa confirmation of charges hearing, talo doon sa interim release, talo na naman doon sa pagpapa-inhibit nun sa mga judges. Pero hindi raw yun yung rason.
4: Ano ang rason?
1: Ano daw? Ano ang rason?
3: May nagsabi daw.
2: Natakot daw na batuhin ng laptop. Kaya daw nag-resign.
3: Ang balita ko, isang malaking influensya daw sa pagpapalit kay Kaufman bukod sa natalo ay yung anak.
4: Sino ang anak? Eh ano daw, sinabi naman mismo ni Kaufman na ang pumili daw ng panibagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay si Hanelet at saka si Kitty Duterte. Paano na si ano, Inday na naglalakbay-lakbay? Sino ang palakasali sa nakakapili?
2: Kaya,
4: ng abogado, di ba? Hindi, pero kasi I think, pagtatanungin mo na lang din, bakit bukod sa ang pangit naman ng track record talaga ni Kaufman na wala siyang naipanalo, although mahirap talaga ipanalo, kasi yung mismong dinedepensahan mo, anim na taon po yung nagsabi na siya ang pasimuno, siya ang may pakana, siya ang responsable sa lahat ng patayan dito sa ating bansa.
2: At siya naman talaga.
4: Mahirap talaga yung depensahan, no? Pero I think, ang worry lang din syempre ng mga biktima, victim survivors ng war on drugs na nandyan sa Hague at nagkakaso kay dating Pangulong Duterte ay baka delaying tactics din ito no? Sa kampo ng sa panig ng mga Duterte kasi maaring ma-delay yung status sa confirmation hearing no na dapat ngayong buwan yan na magagawa mga huling linggo ng buwan na ito na baka mamaya ma-delay dahil sa pagbabago ng abogado. So baka delaying tactics. Sana hindi naman no kasi matagal nang naghahanap ng hustisya yung mga minasaker nila at yung mga surviving families noon.
2: Sa mga bago pong abogado ni Rodrigo Duterte, mag-ingat na lang po kayo sa flying laptop.
3: Teka, baka may isang ICC-accredited na abogado, baka sana bigyan na siya ng chance.
4: Nawawala din niya.
3: Pag hindi pa rin kinuha si Harry Roque, talagang ayaw na sa kanya.
4: Nawawa naman.
2: Lala niya nagdo-dormant sa ICC. Dormant siya, dormant sa ICC. I am counsel. Hindi naman pala.
4: Kasi sabi din ni Kaufman na nakapag meeting na daw yung bagong abogado ni Duterte at saka si Rodrigo Duterte nag-meet na daw
3: So hindi kasi Harry Roque kasi nasa ibang bansa.
4: Nagtatago din kasi, diba?
2: Kawatan.
3: Pero minsan akong request buhat ngayon, ikaw na mag-request kay magpakita si Senator Bato. Pumirma si Inday sana. Baka ikaw yung may success.
2: Sige na.
4: Tsaka pag inisip mo kasi si Kaufman, ang nangyari talaga dito, bakit siya hindi naging effective na counselor or abogado ni President Duterte? Nagpaka-DDS din kasi talaga siya.
3: Tatay din gumawa rin
4: sana. Diba? Hindi, imbis na gamitin niya yung batas, no? Yung procedures dyan sa International Criminal Court, sumali din kasi siya doon sa ginagawa ng mga
2: baka-Duterte
4: dito na peking balita ang pinapalabas.
1: Tama.
4: Nananakot. Diba? Nananakot sila palagi. Intimidasyon, no? Ayun, hindi gumana.
2: Alam mo bakit? Ito raw, tanda mo ha, itong si Kaufman, choice ni Inday Sara.
4: Yes.
2: Tignan mo ngayon, iba na yung namili. Bakit? Kasi ang sinabi, no? Yung mga namili, ang nagde-decide niyan si Inday Sara, hindi naman talaga gustong makawala si Rodrigo eh.
4: Okay.
2: Ang gusto is mapoliticize yung issue para tumaas yung kanya yung ratings.
1: Yes.
2: Kaya yung retoriko eh. Yung retoriko, di ba, nung abogado niya is it's as if this is all politicized, kidnapped and all, pero hindi legal. Parang optics lahat.
4: Kung yan naman pala ang game plan ni Inday Sara, edi hindi din gumana. Hindi naman tumaas ang ratings niya. Spaghetting pababa pa nga, di ba? Talaga palang walang panalo itong si Kaufman. Pero baka hindi naman natin ito makikita sa impeachment trial ni ano, VP Sara. Hindi naman ito magiging abogado.
5: Pwede ba siya mag-practice sa Pilipinas? So, meron palang common thing kay Inday Sara. Parang wala talagang unity sa kalahat ng kanyang sinasalihan. Unity, nasira, nabuwag. Pati sa kanilang pamilya, may paksyon pa pala sa pamimili ng kanilang mga abogado.
4: Wala.
3: Kung segue, goroleta na tayo.
5: Go,
4: bye, Kaufman. Last na siguro yun.
3: Tinamod, buti na lang. Next tayo. Si Congresswoman Laila De Lima at Senador Robin Padilla.
2: Oh, ano sabi na naman kasi nitong
5: ano
2: si Senador?
5: Ano pang bago dyan?
4: Ang ano ko lang, ba't ba andito pa sa Pilipinas yan? Eh di naalis na daw?
2: Oo. Oh.
3: Hatin na natin. Sabi niya na, the role of the minority is to oppose.
5: Ayun.
2: Oh. Whatever, sa lahat daw ng bagay.
5: Sa lahat ng bagay.
2: Eh, hindi yata marunong talaga ito maging senador.
4: Mm.
2: Diba? Ang sabi nga, diba, parang sinusundan niya raw siguro yung script na ibibigay sa kanya, ganun na lamang. No? Mm. Hindi naman to action star. Ano lang yata nito? Movie script. Eh. Pati yata yung Senado ginagawang movie. No? Hindi role ng opposition, ha? Ng minorya na i-oppose lahat. Pag nakakabuti yan sa bayan, dapat supportahan mo yan, no? There's a big difference between between being a minority and being a
4: obstructionist.
2: Oo. Eh, yun nga yung sabi ni Laila De Lima. Hindi ka na minorya niyan, obstructionist ka nan. Kung puro ka na lang hindi, puro ka na lang ayaw, puro ka na lang balakid, no? Kasama na rin diyan ang impeachment, no? Pero malay mo, bukas majority na sila.
4: Ah, ganun. Ay,
5: ganun.
3: Na nanumpa sila bilang mga senador ng Republika ng Pilipinas, hindi ng pamilya Duterte at ng ibang bansa.
4: Oo, hindi. Tsaka alam mo, ako, partial naman ako dun sa idea na kapag ikaw ay nasa opposition or nasa minority, i-role nyo naman, di ba, bilang loyal opposition, di ba? Mm-hmm. Bahagi nyo talaga sa ating demokrasya na dapat ay silipin nyo yung ginagawa ng mayorya. Mm-hmm. Pero, hindi dapat labag sa konstitusyon. Dahil lang sinasabi ni Senator Robin Padilla ay, pipigilan daw nila yung pag-convene ng Senate bilang isang impeachment court na labag sa saligang batas. Mm-hmm. Dahil malinaw naman sa saligang batas natin, kapag ka may enough ng boto mula sa House na in-impeach si VP Sara Duterte, one-third ng mga House members, no, one-third lang yan, dapat forthwith. Dapat agad-agad mag-proceed yung Senado bilang isang impeachment court at magsagawa ng isang paglilitis.
5: Tama.
4: Doon sa loob ng trial na yan, maaari lang gawin yung pagiging minority, maaari lang i-perform yung role nila bilang minority. Magbasa naman po kayo ng saligang batas, Senator Robin Padilla. Ang tagal nyo na dyan, di ba? At chine-chair nyo pa ata yung Committee on Amendments.
2: Constitutional Amendments.
5: Ah? Nakaya amendments.
2: Chine-chair mo yung amendments sa hindi yung amendahan mo sa utak mo. Diba? Akala mo may bago na saligang batas base sa utak mo.
4: Yeah. Diba? Ano ba ito? Mahirap kapag yung krisis sa edukasyon na maabot sa Senado at sa isang senador. No?
2: Ang hirap pagkakulang sa talino. No? Kulang sa talino yung isang senador na akala nag-election pa ng parliamentary procedure, part na ng parliamentary procedure na maging obstructionist. Saan mo nabasa yun? Senador Robin Padilla, saan mo nabasa na obstructionism is your job as a senator? Parang wala naman yata. No? Kulang.
3: Baka
2: kulang
3: naman sa sobrang dami ng mga pelikulang pinagbidahan ni Robin Padilla, baka sa utak niya ibang pelikula na naman ito.
2: Iba na naman.
3: Kaya ibang script na naman ang iisip niya. Kaya, ewan ko, kaya kagulo na eh. No? So, tignan natin kung lalabas sa mga darating na araw, paninindigan niya pagiging obstructionist. Ay, ina, Mrs.
5: Ako,
3: ka ba?
5: Ako, sasabihin ko lang, yes, thank you. Hindi, gusto ko lang i-recognize na sige, first termer. Mm. Or parang bago sa Senado, tapos ang issue ng mga taong bago sa isang space ay kailangan niya matutunan muna lahat. Pero sa akin kasi nag-homework ba tayo? Nag-aaral ba tayo sa lahat ng mga procedures? Pangalawa, nag-aaral ba tayo bago tayo magsalita? Tungkol sa ating role, kung ano man ang ating ginagawa. At finally, sa akin yung obligasyon ni Senator Robin Padilla ay para sa mga mamamayang bumoto sa kanya.
6: Tama.
5: So kung ang mamamayan ay naghahanap ng opposition voice para siguraduhin na tama ang takbo ng demokrasya sa Senado, whether sa impeachment man yan, flood control man yan, dahil hindi pa rin siya pumipirma, di ba? So sa akin, okay, mag-opposition ka doon, pero kung ang hinahanap ng mamamayan, tandaan natin, ang hinahanap ng mamamayan ay trial, hinahanap ng mga mamamayan ay sagot. So Senator, nasa ng iyong loyalty sa mga mamamayang bumoto sa iyo?
3: Tama. So, nasa Hague, yung loyalty niya.
2: Nasa China.
4: Alam mo, to be fair, mahirap ang trabaho kapag ikaw ay nasa minority. Diba? Hmm. Halimbawa, si Congresswoman Laila De Lima, diba, na nasa minority sa House, no? Mahirap ang trabaho kasi you don't have the numbers, eh. Ang meron ka, yung force of reason. Diba? Hmm. Gagamitin mo talaga yung kakayahan mo na mag-argue, ipakita na kayo yung nasa tama, maglabasa ng prinsipyo na medyo alanganin yung ginagawa ng majority, eh, kaso hindi yan yung ginagawa ni Senator Robin Padilla. Kaya kahit sa minority, no, na again, para sa akin, malaki po ang role ng minority sa ating demokrasya, disservice din yung ginagawa ni Senator Robin Padilla sa mismong minority.
2: Ayan ka na naman eh.
4: Bakit?
5: Correct.
2: Force of reason, tapos Robin Padilla.
5: You're saying
2: sentence.
3: Sabi ko sa inyo, hindi to quick comments.
4: Tsaka alam mo, kung ganyan lang din naman, baka gusto mo ba palitan mo na lang Senator Robin?
2: Go, Rolena!
3: Go, Rolena! Parang
2: ano lang mga kanigin ngayon?
3: O, nasa Senado pa rin tayo. Oh, Setting at si Senator Marcoleta.
2: Senador,
3: sorry.
2: Senador Rodante Marcoleta.
3: Ito na naman yung nagpipilit mag, kailangan doon yung mag-interpelate at aba, hindi po pumipirma to si Senator Marcoleta sa
4: the ano, disappointed, the disappointed fanboy.
3: Oo.
2: Oh. fan daw siya ni
4: Senator Ping.
2: Senping. Pero ano ba pinag-aaway nito dalawan to?
4: Eh, kasi nga, itong si Senator Ping Lacson, malinaw kasi talaga yung paninindigan nila dun sa Blue Ribbon Committee na lahat ng mga idinawit dun sa flood control projects, eh lahat kayo ay dapat marekomenda na imbestigahan. At isa sa mga idinadawit ay si Senator Marcoleta. So para sa kanila, yung committee report, di ba, walang sinisino-sino, nabanggit si Senator Joel Villanueva, nabanggit si Senator Marcoleta, eh di lahat kayo nirekomendahan ng Blue Ribbon Committee na imbestigahan.
5: Yes.
4: Malinaw naman din sa sinasabi ng Blue Ribbon Committee at ni Senator Ping, imbestigahan pa lang eh. Kung so wala namang nilabag si Senator Marcoleta, hindi naman siya dapat matakot na magpa-imbestiga, di ba? Pero yun na nga daw yung sakit sa puso ni Senator Marcoleta, no? Dito sa kabromance niya, tapos si Sen Ping eh, kasi nga, bakit naman daw siya idinadawit? Diba? Eh si Sen Ping naman, eh trabaho lamang kasi siya yung chair ng Blue Ribbon Committee.
2: Eh tsaka siguro masama pa rin yung loob nitong si Marcoleta kasi pinalitan siya ni Ping Lacson, diba? Diyan sa ano.
4: Masakit mapalitan.
2: Ginagawa niyang one man show ito eh. Buti pa tayo dito sa With Due Respect, pare-pareho.
5: Yeah.
2: Diba?
3: Sabi mo! Ikaw na
2: lang! Diba? Si Marcoleta nun, kala mo siya lang ang senador eh. Noong mga oras na yun eh. Pero siguro darating yung panahon na a-award na itong dalawa na ito ng Certificate of Best Friendmanship.
3: Talaga romance talaga nila eh.
2: No? Oh. Best friends talaga sila ngayon eh. No? Pero sana, bukod sa banga yan, yung totoong serbisyo sa publiko ang gawin itong dalawa.
4: Tama.
2: Ito, no? Okay. Pero at least mas maayos naman ang dihamak yung track record ni Senator Ping Lacson kesa doon sa traidor na senador na si Marcoleta.
3: Okay. Okay. Sige. Tignan natin kung sino pang lalabas sa ating ruleta.
6: Go Ruleta!
3: Hindi natin naaabot yung sampu today.
5: Puti na.
3: Oy!
5: Ay!
3: Oh. Dami ah. Marami naman to. Sen Kiko Pangilinan, Sen Rafi Tulfo, Sen Erwin Tulfo, Sen Risa Ontiveros, SP, for how long? Dito Sen at si Senator Bam.
4: Sila pong pito ang tinatawag na
5: Major.
4: The new my
3: Hindi pa sure. Na-sure ako sila ang pumirma sa draft Blue Ribbon Committee.
2: Sila lang yung may tapa na pumirma at sila lang yun na magiging minority.
5: Soon.
4: Hindi kasi sila nga yung pumirma doon sa Blue Ribbon Committee report na maraming daldal yung mga kasama nila sa Senado. Grabe, dapat pala with due respect sa Senado na tayo nag-live, ha?
3: Ay, direct na
4: parang ba yan? Senate version tayo today, eh. Diba? Puro mga senador. Hindi, sila yung pumirma. Tapos yung mga kasama naman nila na ang daming satsat na keso kinalimutan daw yung flood control issue na bilyon-bilyong piso. Dapat daw yun ang inuuna kesa yung impeachment ni Vice President Sara. Eh, hindi naman sila pumirma.
5: Tama.
4: Para makausad yung report at ma-recommend na ng Blue Ribbon Committee na umpisahan yung investigasyon, ipagpatuloy yung investigasyon, di ba? Dun sa mga nakinabang sa flood control project. So,
5: tama.
4: Mahirap eh. Iba yung sinasabi, iba yung gawa. Di ba?
2: Naninaw kasi sila Bam, sila Kiko, sila Risa, wala talagang pakinabang sa flood control. Kaya pumirma, yung bagong mga Tulfo, bago lang rin, di ba? Si Tito Sen, tsaka si Sen Ping, maliit sa konsensya eh.
3: Oh, tsaka kakabalik
2: nila sa konsensya. Oh, sa Senado. So talagang kaya pumirma. Eh yung mga dating mga nadadawit, di ba? Sabi ko nga, kung sabi nyo nga, nung sinusuport tayo si Rodrigo Duterte, kung wala naman kayong tinatago, wala dapat kayong ikatakot. Pero ayaw eh, ayaw maging present, ayaw mga magpipirma. So, ako sana lang ha, itong pitong ito, sana po maging majority pa rin po kayo bukas.
4: Sayang no, kung andyan ka, walo sana kayo, no? Nakapira.
3: Di natin na lang. Di natin na lang.
2: Go ulit.
3: Speaker Boji D at Majority Floor Leader Sandro Marcos.
4: May enough na boto na kaya sa impeachment?
3: Mukha. Sabi
2: natin sa house. Ang rinig ko ha, 200, mga halos doble ng kailangan boto. So kung 108 yan, di ba? O halos-halos daw eh, halos doble. So halos two-thirds, kung sa house nga lang sana na mas parang mas reasonable talaga yung house ngayon eh, no? Parang the bigger house nga ang tawag nila.
3: Kumpara, the bigger chamber,
2: kumpara dito sa Senado. Yung Senado, biglang naging playground kasi ng mga payaso eh. No? Pipito lang yata yung reasonable dyan eh, no? Sana naman yung majority eh, panghawakan yung institusyon ng Senado ng maayos, no? Pero yun nga, dito sa House of Representatives, around 215 daw, bukas, magiging boto. Excited tayo.
4: Carlo, bakit nga sila
3: sa ruleta? In a different line, kasi hindi lang naman puro contrary sa pananaw ng mga detractors ng impeachment. Hindi lang puro impeachment ang allegedly ginagawa ng House of Representatives. Meron ang pinupush itong si Speaker Boji D at Majority Leader Sandro Marcos na Kalinga Act. Mm-hmm. Kalinga Bill, sorry.
2: Ano ba yung Kalinga Bill na yan?
3: Ito ay nakatali dun sa yung oil price crisis natin.
2: Okay.
3: Diba? Maraming mga sektor ng ating lupunan na, pero syempre nagdudusa dahil sa taas ng produktong, presyo ng produktong petrolyo. Kabilang na dito ang mga MSMEs. So sa lahat ng response ng pamahalaan ngayon, isa to sa isang pinakamalinaw na nagbabalangkas na bigyan natin ng suporta in the form of tax relief, mga tax, mga support, particular sa mga MSMEs. Kasi sinusuporta natin ngayon yung pag-aayuda, no? Binibigyan na relief ng pamahalaan, kagaya na dyan yung sa mga drivers o sa iba-ibang mga sektor at yung pagbibigay ng murang mga produkto, no? So pero parang nagugulang pa rin yung sa usapin ng mga MSMEs na 90% ng ating ekonomiya ay nakabatay sa ganyan ng mga taas na ng presyo ng mga pagkain ngayon. Wala pa tayong nakitang subsidy o ayuda sa mga MSMEs na nagsastruggle din. So kaya medyo interesting itong batas na to na sana magkaroon nga ng isang ang gusto ko pa lang idagdag, itong batas na ito, itong panukalang batas na ito ay parang gumagawa na ng chain reaction na automatic na hindi pa, kapag may tumaas ang presyo ng produktong petrolyo,
4: may trigger agad.
3: May trigger na agad. Hindi yung pag-uusapan pa anong gagawin natin.
4: Okay. Alam mo, napakaganda at napakahusay na panukala. Kasi nga naman, yung mga maliliit na negosyante natin, yung una talagang tinatamaan kapag may mga krisis sa presyo ng langis, no, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no. Kasi hindi naman malalalim eh, yung mga bulsa ng mga maliliit nating negosyante, di ba? Yung ating mga binibilan po sa pang-araw-araw na nandyan sa palengke, nandyan sa ating mga pamayanan, no. Yan din, na kailangan talaga may suporta ng pamahalaan. Kung 90% ng ekonomiya natin, nakaasa tayo sa mga maliliit na negosyante, dapat lang na makakuha sila ng subsidiya mula sa ating pamahalaan. At ito actually, Carlo, yung sinasabi nilang example ng anticipatory action, no? Kasi ngayon, maganda na may parang umaabante yung pag-intindi natin na yung kadalasan kasi pag may crisis, ang ginagawa natin ay may crisis, after nun, may relief, di ba? May rebuilding effort, no? Anticipatory siya kasi gumagawa ka na ng mechanism na automatic release, no? Tumaas ang presyo ng langis, batay sa ating mga standards, pwede nang ilabas yung subsidiya. Para hindi na sa panahon pa ng after ng crisis, siya ka palang makakatanggap ng tulong. Sa una, no? So maganda at mahusay na panukala.
2: Good luck kay Speaker Boji D, tsaka kay Majority Floor Leader.
4: Pero may chismis ako.
2: Ano?
5: Ano ba?
4: Ay, nakita mo, may dinner sila.
3: Oo. Reunion daw yung mga members ng 16.
4: Oo, nakita ko ka-dinner ni VP Lenny si Speaker Boji.
2: Oo nga.
4: Ano kayang napag-usapan dyan?
2: Ay, ganda.
3: Sasama-sama buhay rin.
2: Kasama po tayo lahat ha, sa Angat Buhay Ryan.
5: Pero, eto na muna, kahit na marami pa tayong gusto pag-usapan, pero very good tayo ngayon. Yeah, overtime. Time out muna dahil sa aming pagbabalik. Samahan niyo po kami sa meriendahang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
6: With Due Respect!
4: Senate Edition!
7: Ay sa balita, ngayong Lunes para sa boto sa plenaryo. Vice President Sara Duterte, impeachment, APRTV News Special. Lunes, alas 5 ng habago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Radio Region. Mga presyo ng bilihin, nagmamahal. Presyo ng gas, nagmamahal. Pamasahe, nagmamahal. Ito lang ang di ka masasaktan pag nagmamahal. Happy Mama's Day mula sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi na uuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas. At mag-reapply kada 2 oras. Tuwag

0: pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
2: Hey! Yeah! Ayan, pinapain po natin si Atty. Nini ngayon.
3: Entrapment o instigation?
4: Entrapment kasi bago pa yan dumating dyan, gusto mo
5: nang sa'yo.
4: Naisip mo na.
3: Na-decide ko na gumawa ng krimen.
6: Hindi naman krimen na kumain ng
3: lomi.
2: Ng lomi Batangas.
3: Lomi Batangas.
6: Bakit nga ba?
3: Ano ba na to?
6: Kit! Hindi, may intro muna tayo.
4: May show tayo ba?
3: May show tayo ba?
6: Guys, live tayo, live.
3: May live.
2: With due respect kasama ang Team Pinas. Magmumukmang tayo with a twist. Dito magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain dito sa Lomi Batangas. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day dito lang yan sa
6: Bukbakayan!
0: Matamis, maasim, mabait! Ang mga isyu ng bansa titikman dito sa Mukbangayan!
4: Kailan kayo? Mukbangayan!
6: Uy, shoutout pala sa 1.5!
3: Wow!
6: Okay,
4: sana nagme-merienda din sila. Marami pong salamat sa pagsubaybay sa With Due Respect.
6: So yan nga, kumakain na kayo ng lomi na sikat at galing sa
3: Batangas.
6: So may mga Batanggenyo yatang nag-aaway this week. Oo, parang may isang
3: Pagkasarap na re.
6: Ingat na, mag-aalit yung mga ano. Pero yes, magsarap yan eh.
2: Kaya nga.
6: Ngayon, ako naaalala ko eh. Nung simula yung linggo, may dalawang Batanggenyong nag-aaway. Yung isa ay si Executive Secretary Ralph Recto.
3: Okay.
6: At si Solar Boy. Congressman Leandro Leviste.
3: Magmukhang tawag yung Solar Boy kung hindi naman nag-deliver ng solar energy.
6: Ay! Hindi Solar Boy.
3: Okay.
6: Na puro expose nang walang resibo.
3: Okay.
6: Diba? Nag-aaway nga, no? Dahil, ano nga ba pinag-aawayan nila this week?
4: Hindi, alam mo, sa totoo lang din, kasi bilang naobserbahan natin, mukhang si Congressman Leviste, may plano na tumakbo bilang governor ng Batangas.
6: Yes. Grabe, ganun ba siya na boss
4: sa house? Kaya biglang nagiging may mga patutsada siya ngayon sa mga rekto, no? Oh. Kaya makikita mo din, itong nakaraan lang, I think kahapon lang ata yung Facebook post niya na sinasabi niya na meron daw siyang survey na kinumisyon na nagpapakita na medyo mababa naman na daw yung suporta sa mga rekto, no?
3: Oh. Pagkatapos

0: pagdadadaldal,
1: papapreskon pa.
0: Papapreskon, chismoso, wala namang nilalabas na listahan. Sabi niya, yung threat raw sa kanya, marami doon na nanakot sa kanya, tinatakot daw siya. Diba, nanganganib daw ang kanyang buhay, halos may pag-iyak-iyak pa. Hindi naman pinangalanan kung sino. Hindi naman naglabas ng ebidensya. Sabi niya, ngayon, meron siyang vote buying and kickback allegations, lahat daw sa Coke House. Eh, naglalagay. Nagalit tuloy-tuloy si mamayang liberal party si Representative Laila De Lima. Kasama ako sa nangampaya dyan, ha? Hoy, hindi kami naglalagay. Abonado pa nga kami, no? Nangampanya kami ng tama, disente, at nakakuha kami ng napakaraming boto dahil tama kami mangampanya. Tama. No? So huwag ka nag-aaligasyon dyan. Kung may aligasyon ka, may prueba ka talaga, eh, kasuhan mo itong mga taong to. Hindi yung daldal ka na naman ng daldal. Ginawa mo na rin yan doon sa USEC dati ng DPWH. Mm. Sinabi mo, involved. Yung pala, nagkamali ka.
2: Tama. No?
0: So, ano ba klaseng daldalero, puro allegations, ang tawag sa'yo, ha? Grandstanding.
1: Ano ba tawag doon?
0: Napaka-grabing grandstanding, pero wala namang substance. At, ginagawa mo ba yung trabaho mo? Sila Laila De Lima, 130 plus bills and resolutions filed. No? Mm. Yung mga kasama mong newbie dyan, ha? Neophyte dyan sa House of Representatives, kahit sila Chel Jok na may gansandaan. Ikaw, 17.
1: Marami pa yata siyang sinaping kesa na i-file na bill, eh.
0: No? Oo, mas marami ka pa sinaping, no? Tapos nakita yung video mo na mimigay ka ng 500 pesos sa kabila yung mga tao. Ano yun? Dinidinay mo ba yan o totoo yun? Oh. So sasabihin mo, pera mo?
3: Wait, sorry, parang lalo ka na. Sarap.
1: Sana all ni 6 billion para i-donate ng sa foundation niya.
0: Okay. Tsaka pera mo, tandaan mo, ha? Nakuha mo yung yaman mo nung binenta mo yung stake mo doon sa kumpanya na hindi naman nag-deliver ng mga electricity.
2: Hmm.
0: At ang daming-daming mong mga 100 plus no agreements, tapos yung concession na kinuha mo, na sinira mo ang energy mix. Kaya nga, pag mahal ang kuryente ngayon, ang daming mga investigasyon ngayon, ba't ang taas ng kuryente, isipin nyo po ang isang Leandro Leviste na sinira ang energy mix, nangako na magde-deliver ng kuryente, kaya kulang ang supply, mataas ang mga input cost, kasi supposedly, dapat yan renewable na, hindi ganun kataas ang input cost. Kaso hindi mo din-deliver, eh. So, huwag mo sabihin pera mo yan, no? Ang actually, rent-seeking ang tawag dyan, no? Na mga negosyante na nakinabang sa gobyerno, pero hindi naman nag-deliver ng goods and services. So, duda ako doon sa claim mo na pera mo yan, no? Dahil nagkuha mo yung pera na yan sa isang bagay na sa aking palagay, laki ng atraso mo sa sambay ng Pilipinas.
3: Welcome back po sa vlog ni Attorney Dean Delima.
1: Hindi po ito bite size batas.
0: Ano kayo? Magkain ako ulit
3: ako. Ano kayo opinion namin dito? Ang gusto ko lang sabihin, no, si Congressman Leviste, lagi lang natin tatandaan, eh, kapag ka nagtuturo ka, mas marami talaga ang mga daliri, no, ang nakaturo pabalik sa'yo. I think case to ng grabbing projection, eh. Una, yung sinasabi niya sa mga sa House na lahat naman daw ay nagbibili ng boto at maraming nag-commit ng vote buying. Pero ang lumalabas na mga videos ng pamimigay ng pera, siya. Napakaraming mga videos, no? Tapos sinasabi niya na napaka-corrupt ng mga nasa pamahalaan. E ano ang sabi ni Executive Secretary Ralph Recto? Siya ang lumapit para manuhol ng milyong-milyong piso para paatrasin yung kalaban niya.
2: Tama.
3: Eh, wala naman palang respeto ito sa mga kadistrito niya. Ayaw bigyan ng totoong choices, no? Yung mga kadistrito niya, kung sinong gusto nilang ihalal na congressman, di ba? Siya ang lumapit sa mga rekto para suhulan din na hindi na daw tumakbo si Governor Vilma, no? Mula sa pagiging gobernador ng Batangas. At anong sabi din ni ES Recto? Na kaya gustong mag-gobernador at may interes sa Batangas si Congressman Leviste ay maaaring may kinalaman sa kanyang negosyo. Kamkamin ang mga lupa na inoffer niya din sa mga rekto at hindi, sabi ni ES Recto, hindi niya tinanggap, no? Hindi niya daw kaya sa konsensya niya na ipamigay ang mga lupa na yan para kay Leviste at makamkam nila para sa kanyang mga negosyo. Kaya ngayon, nabubuo yung picture, eh, kasi dati parang bata, bago sa Kongreso, medyo nalinlang ata tayo, no? Pero dahil pala nakinabang ng malaki doon sa mga solar contracts, 24 billion pesos if I'm not mistaken, wala pa ding nadi-deliver until now, baon sa utang yung kumpanya din, no? Eh, ito pala, no? Kaya pala kung kumampi sa dating Administrasyong Duterte, eh dahil doon din nakinabang, no?
2: Mm-hmm.
3: Yun na, malinaw na, no? Kasi nga linaw na ng Lomi. Ang masarap na pinita ako ito, no?
0: Yeah.
3: Pero pinapagalitan na kami.

0: Pero Ina, go ahead.
1: Hindi, wait lang. Hindi kasi isipin, babalikan ko lang yung point din ni Cleve na nung tumatakbo si Leandro, parang ang isip ng taong bayan, ay may bagong mukha. Kahit, alam mo yon, Reg, kabisado na natin yung pangalan. Alam naman na natin kung saan galing political family. Pero may idea na kapag panibagong generation ng isang political family, maaring dito manggagaling ngayon yung pagbabago sa politika. Pero napaka-disappointing kasi na ang strategy ng ating bagitong kongresista ay yung dating strategy na rin ng maruming pamumulitika, pagbabackstab sa mga kasama at pagbibili ng kung ano-anong mga favors. At unfortunately, siguro ito yung mark ng pagiging bagito niya, hindi sumasucess.
2: Tama. Correct.
1: So, ano ba? Diba? May chance ka namang baguhin lahat, pipiliin mo yung strategy ng marumi, tapos hindi ka pa sasucess. Baka hindi ka na talaga dapat nasa politika.
0: Tigilan nyo na to mga nepo babies na mga brat, no? Ikaw, Congressman Leviste, brat ka. Yung ikalawang pangulo, nepo baby din, brat. Tantanan nyo na kami, nakakapagod kayong kasama. Pero, sa ating pagbabalik, no? Kasi gusto namin mag-break kasi kainakain pa kami. Pag-usapan naman natin ang botohan ng Kamara sa impeachment complaint laban kay brat in chief, Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
3: With Jure FM!

0: natin. Anong kanilang salo din dyan?
1: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Easy ka naman dyan.
1: Maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Isrenta, DZMM Teleradio at PRTV Prime Media.
3: Pakibantay sa balita ngayong Lunes para sa boto sa plenary. Vice President Sara Duterte impeachment. APRTV News Special Lunes alas 5 ng bago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Radio Region. Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
4: Welcome back to With Due Respect. Kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal Ha, Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang pagbotohan ang reklamo sa plenaryo ng Kamara bukas.
5: Sinasabing posibleng umabot ng 250 na kongresista ang susuporta sa impeachment complaint. Kaparehas ito sa bilang ng mga kongresistang bumoto pabor sa reklamo laban kay VP Sara noong 19th Congress.
6: Mas mataas ito sa 106 na botong kinakailangan para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sinabi ni Bicol Saro Representative Terry Ridon na mayorya ng mga party list at malalaking partido na ang nagpapahayag ng suporta sa impeachment. Kaya posibleng umabot ng 200 ang bumoto.
7: Nabigyan na nga ang mga kongresista ng kopya ng committee report at resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment kung saan kabilang ang sinasabi pa ba? Ang maanomalyang paggastos sa confidential funds at banta sa buhay ni Pangulong Marcos.
8: Nauna nang sinabi ni Senate President Tito Soto na magsasagawa ang Senado ng pre-trial kung sakaling umusad sa Senado ang impeachment complaint. Pero aminado si Senator Panfilo Lacson na nananatili ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Grabe to. Dahil sa pagtutol na ang ilang senador, sa inyong palagay, tuluyan na bang mai-impeach for the second time? Si VP Sara? Sasagutin natin yan dito lang sa
9: Balat Sibuyas!
8: Bawal pala isang senador.
1: Bawal ang bigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
8: Oh, nakadighay ka na ba?
4: Nakadighay na ako. Pag-usapan natin, around 215 votes, no? Yeah. Sana magdilang ang health tayo lahat sa mga prediction na yan. Dahil tama naman na ma-impeach ulit si Sara Duterte, given na nakita natin yung mga bagong evidence.
8: Oh, may shoutout muna tayo.
4: Shoutout tayo. 1,400, 1,500 viewers sa YouTube. No?
8: Wow. Okay, salamat.
4: Maraming salamat. No? So, nakita natin, may mga bagong ebidensya. Sabi rin ng mga party leaders, titina nila yung ebidensya at malinaw yung ebidensya na nakita natin ngayon. Ano ngayon yung mga scenarios? Ano mga nakikita nating mga scenario? No, pag-usapan nga natin yan. Oh, bukas, 215, hindi 215. Ako tingin ko naman 215. Nag-agree siguro tayo lahat dyan.
8: Mag-agree tayo na lulusot.
4: Lulusot.
8: Yung bilang ang pinag-uusapan.
10: Ako lang, may nilabas ako na bilang. Tingin ko mga parang minimum niyan mga 190 plus, no?
8: Okay.
10: Sana maabot nila yung 215 if not more, no? Pero noong tinignan ko yung mga statements sa mga party leaders pag pinagtagpi-tagpi mo, at the very least aabot sila 180, 190.
8: Ang gusto kong i-point out na even nagsalita dati yung mga nung binubuksan ulit yung issue ng impeachment. I think si DS Puno ang nagsabi na yung NUP ay medyo cold na sa impeachment. Dahil allegedly walang nakikitang bagong ebidensya. Pero dahil na lang sa pagsisiwalat lalo ng Justice Committee, eh nakitang nagbago yung timpla. So ibig sabihin nung lumabas yung mga issue doon sa determination of substance, grounds, and the form, eh lumabas yung ebidensya talaga. Kung di natin ginawa yon, baka hindi tumaas, no? Naging convincing para sa maraming kongresista.
10: Kasi paalala lang din sa ating mga kababayan na itong unang bahagi ng impeachment, no, kung saan magde-decide yung House kung dapat bang i-impeach si VP Sara, eh ang ibig sabihin nito doon sa buong proseso ng impeachment ay may sapat pang batayan para magpatuloy sa isang paglilitis. case, no? Tayo ba ay may mga agam-agam? Mm-hmm. Tayo ba ay may mga katanungan? Tayo ba ay may mga pangangailangan ng explanation? Ayan, sabi nga ni Congressman Marcoleta, di ba? Magpaliwanag ka, no? I need an explanation. Eh, sa lumalabas sa ebidensya, kagaya nga ng sinabi ni Carlo, yung ating mga kongresista nung nauna naman itong second impeachment, may pagdadalawang isip na. Pero malinaw sa mga ebidensya, yung mga bilyon-bilyon-bilyon-bilyon piso.
4: Kulang.
10: Sa bangko.
4: Kulang.
10: Yung mga milyon-milyon naman na confidential at intelligence funds, no, na meron na ding report mula sa Commission on Audit. Yun yung mga katanungan, kaya kinakailangan ma-impeach si VP Sara para magkaroon ng paglitis at doon maririnig natin mula sa kanya ano ba ang paliwanag dito.
4: Ay, anong senaryo? Diba? Senaryo, nagbotohan.
8: Pasa.
6: Pasado.
4: Ang question, aakit ba? Kung ikaw sa kampo ni Sara Duterte, anong gagawin mo?
10: Ay.
4: Takbo ka ulit sa Korte Suprema. Posible yan. So tingnan natin, kasi tumakbo na siya ulit sa Korte Suprema, hindi naman pinigil
10: marami ang kaibigan niya sa Supreme Court eh.
4: Tapos, pagkatapos siya, pagtakbo sa Korte Suprema, tingnan natin kung papanigan ulit ng Korte Suprema. Hindi ko alam kung ano makikita kong ground, kasi very clear na ginawa lang ng House, bigyan siya ng opportunity para mag-explain at napaka-orderly noong proceeding sa House of Representatives. No? So hindi ako nakakakita ng kahit anong ground para manghimasok ang Korte Suprema through its power of judicial review. No? Walang grave abuse of discretion. Pwede lang manghimasok ang Korte Suprema pag may grave abuse of discretion doon sa, ano, doon sa co-equal branch. Yun yung una. Pangalawa, ano pang pwedeng senaryo na pwedeng gawin ni Sara Duterte?
10: Mag-resign.
4: At ang mga mag-resign. Correct. Will it stop the impeachment? I don't think so. Because dalawa po ang penalty sa impeachment. Una,
10: removal
4: from office, yon magiging moot in academic. Pero yung pangalawa, yung tinatawag nating perpetual absolute disqualification. Ibig sabihin, yung penalty na yon, hindi na siya pwedeng lumapit sa kahit anong public office. E di yung issue na yon, ang question is, nararapat ba na ma-disqualify siya o hindi? That is still a pending matter, independent of her removal, no?
10: Okay.
4: Sa public office. So yun yung pangalawa. Sa aking palagay, magtutuloy yan. Pangatlo, magkoconvene ba talaga ang Senado? Forthwith. Kasi, sinabi ni Senate President, oo, pero ngayong weekend, nakita natin na merong mga agam-agam kung yung majority, magiging majority pa lang. Ang sabi nila, apat daw yata na mga senador ang pupunta na sa minorya, nililigawan ng mga minorya, sana po gawin nila ang tama. Hindi yung pipigilan na naman nila itong most sacred accountability process. Kung sakaling hindi sila mag-convene, yan. Hindi sila mag-convene dahil nanalo itong mga ayaw ng accountability, ano pa pwede mangyari?
10: Yan nga eh, alam mo, hindi ko alam kung bakit may posibilidad na hindi mag-convene yung Senado bilang impeachment court. Sa ligang batas na nagsasabi niyan eh.
4: Duty. Diba? Duty.
10: Obligasyon niya ng mga senador.
8: Tama.
10: Kaya actually, kung hindi nila gagawin yung obligasyon nila, sino magpapaalala sa kanila kundi yung taong bayan?
8: Tama.
10: Gusto ba nilang kitain sila dyan sa Senate grounds ng mga kababayan natin para lang utusan sila na gawin nila yung mismong trabaho nila? Hindi naman natin inutusan yung mga senador na bumoto ng convicted na o acquitted si VP Sara. Ang sinasabi lang natin, obligasyon niyo po sa loob ng saligang batas na kapag yan po ay lumabas na ng House of Representatives ay mag-convene kayo bilang Senate Impeachment Court, no? Malinaw na malinaw po yan. Hindi nyo yan pwedeng takasan. Huwag nyong gamitin yung politika, yung personal nyong loyalty sa ikalawang pangulo. Eh, meron na po tayong mahabang kasaysayan na pinili po minsan ng ating mga senador na galangin o kilalanin yung kanilang mga personal na pampolitikang interes kaysa po yung kanilang sinumpaang trabaho sa saligang batas. At alam nyo po ang ending yan, hindi po maganda.
4: Tinatago, diba? Sa EDSA 2, tinago nila yung ebidensya. Kung hindi kayo magko-convene ngayon, ibig sabihin tinatago ninyo ang ebidensya. Hindi ako, sa tingin ko lang, hindi mag-aatubili ang sambayan ng Pilipinong magpunta sa Senado, magpunta muli sa EDSA sa kung kinakailangan mag people power para ipakita dito sa mga senador na ito na hindi loyal sa saligang batas, na hindi pwede ang kanilang ginagawa. I think mangyayari yan. Let that be a fair warning. We will go to the streets to remind you, senators, na hindi pwede na kayo ang nagiging balakid sa pananagutan.
10: At may I just say, Attorney Dino, yung mga senador na mali ang boto nung impeachment trial ni Erap Estrada, marami sa kanila nawala na lang career sa Senado.
4: Correct.
10: Oo.
4: Sila din si Aquino Oreta. Break, no? Sila Kiko Siteng, di ba? Si Blas Opligare natalo nun.
10: Ito po ay isang pagsusulit eh. kung kayo po bilang mga senador ay kaya niyong panindigan yung inyong trabaho sa ating saligang batas. Kaya pag kayo po ay nagkamali sa pagsusulit na to, eh, malas niyo po.
4: No? Pati mga congressman ha, na boboto ha, pag hindi kayo bumoto, ha, pagsusulit niyo rin to.
10: Oh, okay.
8: Oh,
10: Uminit yung ulo namin eh. Kaya pero nauubusan na kami ng oras eh. Babalikan namin kayo diyan, mga kasama sa Senado ha. May Lunes sa susunod na linggo. Antabayanan namin kung anong gagawin niyo sa susunod na linggo. Pero ngayon naman, babasahin na natin ang mga komento ng ating mga nakasama sa talakayan. At syempre bilang kami ay mga judger, magdedesisyon kami if we will either
9: take it or leave it.
1: Take it or cleave it.
10: Yala.
6: Ayan, okay. Simulan na natin sa comment ni Arthur Bata 9736. Always watching your show. Very informative in a lively and funny way. Tinuturuan maging matalino at mapanuri ang ordinary Filipino. Hi, Cleave. Tita May here.
10: Wow. Take it or cleave it.
8: Take it or leave it. Hindi siya leader, hindi pa marunong gumamit ng laptop.
10: Take it or leave it!
4: Take it!
6: Kulang-kulang yung...
4: Hindi pa gamit ang laptop, pang bato?
8: Take it! Next!
10: Next naman si Ina.
6: Galing kay Leilani Santa Ana, 9415. Since nung nagtago si Bato, buwan-buwan nagnanakaw siya dahil tumatanggap ng sweldo kahit hindi nagtatrabaho. Very angry face.
8: Hindi mo deserve.
10: Take it.
8: Eh bakit kayo naiilag sa kasong kinasasangkutan ninyo? At kung wala kayong itinatago sa bansa, ba't di kayo maglabas ng sarili nyong
9: ebidensya?
6: Ano ba yung makasayad block na sinasabi?
4: Makasayad block daw. Yung mga ano nagwawala, take it.
6: Iba na pala yung okay. Pero pipili lang ng dalawa.
8: Sige, yung kakampi ni Cleave.
6: Oo, kaya nga.
10: Si Tita May.
6: Si Tita May. Happy Mother's Day.
10: Ano pa? Sino pa Dino? Bigay natin kay Dino. Ayaw niya eh.
4: Sige. Kasi si Cleave na naman eh. Naaway niya ako, tita, tapos pinili mo.
10: Sabi nga niya, tinuturuan daw na maging matalino at mapanuri ang ordinaryong Pilipino.
4: Oo na nga.
10: Sino pa isa?
4: Sino ba?
10: Sige, ubusin
8: natin. Ubusin tayo.
4: Since nung nagtago si Bato, buwan-buwan nagnanakaw.
10: Si Leilani.
4: Meron ba yung the due respect ba? Napakagan ganyan.
8: Okay, autografya. Mainit na naman ang usapan natin this week sa with due respect. Nako, kahit nagbabanatan tayo, tandaan natin, mahal natin ang Pilipinas. Isa lang ang ating bayan. Paalala sa inyo ng Team Pinas ang video na ito.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Realto 1949, AT Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Ganahan ba ka umukaon ng lamian na tapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Diyaon sa ilan imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na diyaon mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Mangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Mangsa Gateway Hotel, Navarro Street at Mangsa Philippine Statistics Authority sa San Borromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite
0: music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Music
1: radio.
0: Radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

Pangkapalian, anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki. Kung kanasab kanila ang ligid sa badya, uba-ubao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila yung lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc, o Volga. Nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prinx, o CST. Anasab sila yung nagkanilain klase sa size sa mags sama sa

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.
3: Oras, mga ka-vibes, doon na tayo 2 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. May gala, kumusta? Maradyo na buntag sa Ijo Horot. Welcome din sa atong primetime balita. Kuman na, adlaw kuman na. Lunes na, pitsa 11 na, mga ka-vibes. Pitsa 11 na sa bulan sa, unsa pitsa haron? Bulan sa Mayo. May fiesta ka kuman, no? Pitsa 11 naman lamang kuman. Ya, maghihapon tayo kapamiesta, anhi. Pero sige na lamang, mga ka-vibes. So, mga jojo, no? Di man tahilig, di man tahamis. Di man tahamis tahon. Sige rakan. Pitaw, mga ka-vibes, 3 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Tunahin yung mga radyo, mga ka-vibes. Yan kita sa mga headlines sa ato mga balita kung manaadlaw. Nga nahipos sa lawak balitanon sa nakalabay nga 24 oras. Katauhan na hingawa kung madayon bagayod o dili ang barangay election. Samtang PNB yawhagan sa dugang kaigmat panahon sa mga raid. Brewing skills, brewing opportunities by the single ka mga tourism students ng Siargao Island Institute of Technology. Barista ready na kuman nantas na training. Bureau of Fire Protection Alegria daling meresponde sa vehicle accident sa barangay Alipao. Nada personal, bibisita kanin sa Siargao Airport para nasa site inspection sa passenger terminal building na nagpalain ang construction karon. Paddles up, Siargao First Kong lalo matugas. Pickleball Tournament, karumayo 15 at 17 na. Samtang 69th adlaw ng San Francisco, anawon. Aduna na sa skateboarding and surf skate competition. Pagayon kini sa Banbaran Beach, karumayo 23. Sa Gipsaka Act, gipasabot kini sa mga tinugyanan sa LGU Caraga. Department of Tourism, isuporti kini sa Alegria, alang sa UCI-MTB Continental and XCO Junior Series Kabibo Banjak Alegria. Competition kini sa mountain bikes, mga ka-vibes. Samtang si Rayco nagpahimang no sa mga member consumer owners, paglikay sa sayop ng mga informasyon. Ikalimang Sangguniang Kabataan Federation Meeting sa Sarigao City, malampusong di pa igayon. Samtang permi nga pagsaka sa presyo sa gasolina, nagdalaw bugat nga epekto nga ito sa katawan. Pagdili sa pagsunog sa basura, ipatuman ubus kini sa Republic Act Number 9003 o sa Acta Republica 8749. Minahang Bayan, gipatuman ubo sa Republic Act number 7076. People's Small Scale Mining Act of 1991. Ako ito mga headlines sa ato mga balita kumanaadlaw. Tanay po sa luwak balitanan sa nakalabay nga 24 oras. 54 segundo, 5 minutos. Nakalabay sa alas 6 sa buntag. Mga kabayb, sita magdagay atong aninaw nung si Pinaka-Ladies Update karon sa Pag-asa National. Kung hain na si Tropical Depression Kaloy sa iyang international name nga Hagupit. Pag-asa, pasok!
4: Magandang umaga, narito ang ating update sa Bagyong Kaloy. Palatili ang mahinang bagyo at kasalukuyan nasa layog itong 570 kilometers silangan ng Sirgao City, Sirgao del Norte. Ang Bagyong Kaloy ay nanatiling may lakas na hangin na umabot pa rin sa 45 kilometers per hour. Ang pagbukso ng hangin naman ay umabot sa 55 kilometers per hour. Samantala, itong low pressure area na sa labas ng PAR nasa layong more than 2,100 kilometers east of Mindanao. Itong low pressure area ay nanatiling mababa ang tsansa na maging bagyo. Balik na tayo sa Bagyong Kaloy na inaasahan pa rin natin na ngayong araw ay hina at magiging low pressure area. Ang inyong mapapansin, itong kulay brown, ito yung mismong bagyo at mapapansin nyo napakalayo niya ang bagyong ito sa ating bansa. Sa makatawid, walang epekto sa ating panahon ngayon at wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal. At yung papansin na ang mga may na monitor na isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm sa bandang Zamboanga Peninsula. Ang nakakapekto ngayon sa bansa, itong easterlies na kung saan patuloy pa rin tayo ng makakaranas ng mainit at malinsangan na panahon ngayong araw o sa sunod na 24 oras. Pero itong trough ng bagyo o yung extension area ng bagyo ay inaasa na makapekto. Maaari pong mabandang hapon o sa gabi dito sa Eastern Samar at Dinagat Island. Itong mga lugar nito ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At dito naman sa ating lagay ng ating mga karagatan, wala po tayong gale warning although itong bagyong ito ay nasa loob ng ating PAR. Ang ating lagay ng ating karagatan ay banayan hanggang sa katamtaman nito. Kaya safe namang pumalaot ang ating mga kababayan. Pero paalala na mag-ingat pa rin dahil sa mga thunderstorms sa bandang hapon o sa gabi.
3: Okay mga kabibes, mo dyan to ang pagbanabana sa kahimtang sa atong panahon. Nakasood na sa ato, no? Area of responsibility, east of Mindanao sa Surigao City. Agoy-agoy, ikabagyong Kaloy mga kabibes. Pero sige lang, no? Taglang ba musaka man kini, gani going to kini Visayas area. Pero managingon mga kabibes, sama sa mamistahay, muhapit gayon. So, manigingon, nadamanam kita, no? Kaya gani, kung tanaw na to, itong kalangitan, mga kabibes, yung medyo mugot karadyaw, no? Atong kalangitan kuman, mahinugdan nga, di tangay magkumpiyansa kung ato posibleng kadiparahan nini, mga kabibes, no? Nini nga umaabot nga bagyo. Alas 6:24 na sa buntag, mga kabibes, atong aninaon, unsay mga naitala sa kwarpos kapulisan na.
5: Police report.
3: Mga kabayb, sa atong pagpanaliksik, sa atong palibot, sa kanunay atong gi-monitor ang atong kwerpo sa kapulisan, imanosab sa atong Provincial Police Office. Padayon sila nga nagbantay sa atong palibot, imanosab sa pagmanman sa atong palibot para dili yun makapahigayon sa pagpayuhot kini mga illegalista. Gani mga legal drugs, mga kabayb, padayon yung kini nga gimanmanan o gani gipay atong raid yan itabok ng bag-ulamang nga mikalas in town sa Osaka kinabuhi sa Osaka Police o misamad sa Osaka Patrolman, mga kabayb. Yan ikaw bayan Japon sa ilang intensibong paggugod sa mga illegalista, mga kabibes. Alas 6:00 na sa buntag, mga kabibes. Sa limbahin, doon ay usa ka traffic accident, mga kabibes. Haman... Alas 6 na sa buntag, mga ka-vibes, dunay hitabo sa Osaka traffic accident dito kanina hitabo sa lungsod ng Alegria. Sumala pa sa atong naipos nga informasyon, ang Bureau of Fire Protection Alegria daling responde sa Osaka vehicle accident sa Barangay Alipaw. Ang personay sa Alegria Fire Station mitubag sa Osaka vehicle accident na hitabo kini sa Barangay Alipaw, Alegria, Surigao del Norte. Ang insidente nga nahitabo kaping kung kulang alas 3:34 sa Mayo 10 ning tuiga. Ipahibaw sa Bureau of Fire Protection ang mga insidente human ang usa ka nagpakabanang lumulupyo, mitawag kini sa hotline number sa Alegria Fire Station. Dayon ang mga emergency units sa gidala sa lugar aron mahimong aron muhatag kini og medical nga tabang. Pagabot sa mga responder, nakita nila nga ang biktima nga lalaking taga Barangay Julio Uano, Alegria, Surigao del Norte, nga gitabangan na sa barangay captain sa Barangay Alipaw. Ang inisyal nga assessment, nagpakita sa usa ka samad sa iyang walang kamot, laceration sa ulo ug posibleng fracture sa iyang walang pulso niini. Dayon gitagan siya og first aid og wound care sa lugar sa insidente og dela sa Kitsarao District Hospital para na sa dugang medical sa pag-asikaso og tinuod nga pagtambal niini. Inungda na ito mga gisakpan sa kwarpo sa kapulisan. Marasabang Bureau of Fire Protection, nagot ka nagpahimang noong ato sa ato mga motorista nga kinahanglan mag-igmat gayon o ilabi na pagbahi sa kadalanan nga doon ay mga inkwentro. Gumikan kay delikado kini sa posibleng mga disgrasya sa kadalanan. Alo sa 12 na sa buntag. Oy, mata na mo, Lunes ha? Trabaho! Ting trabaho na kuman mga kabibes kay Lunes na intaw. 27 segundos, 12 minutos na kalabay sa alas 6 sa buntag. Mga ka-vibes, hindi pa ito mga tos unahan. Pastila no, happy, happy birthday sa atong pinayangga na representante sa Distrito Ono, ang OG ng Siargao. Walay lain, Congressman Attorney Francisco Lalo Matugas. Happy, happy birthday, Kong, no? Sigurado ta malipayon ka sa mong adlaw na tawhan kuman na atong Pitcha Jess gahapon ba gan? Oh, ang iyong birthday no gahapon. Oh, Pitcha Jess. Happy happy happy birthday Congressman Attorney Francisco Lalo Matugas. Ang kasabay niya nga nag-birthday usab si Bishop Antonieto Cabahog. Birthday sab gahapon sa atong halangdong obispo sa Diocese sa Surigao. So, mainitong pagtimbaya na kaninyo gikan sa staff, management staff sa FMR DXDO Bantik Radio dini sa siyudad ng Surigao. Happy, happy birthday! Ah, kay taglong pa kung birthday gani, dapat malipay yun. Di na lang sa maguna-una ang mudugang atong adlaw o pizza ang numero sa atong adlaw na tawag. Importante marajaw himsog ang panglawas mga ka-vibes. Oras 13 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Dini sa prime time balita kuman standby ta. Pabalik ang arangkada balita sa prime time balita kuman. Wala bang ipipila ka mga pahinom ng standby?
5: Prime time balita kuman. Kuman na panahon, angay masayod kita sa mga nag-unang panghitabo dini sa atong dapit, sa kauluhan ug sa gawas sa nasa. Prime time, balita, kuman!
6: Ang Siargao Island Institute of Technology SIIT opisyal nang nagpahibaw nga bukas na ang pag-apply ug pag-enroll sa mga senior high school students alang sa tuig 2016 tuig 2017. Ang mga estudyante nga interesado mahimong personal nga bisita sa senior high school building sa SIIT campus. Din ang senior high school admission office andam sa pagserbisyo ug paghatag og giya sa pagpili sa mga tracks ug cluster electives. Ang opisina usab mutubag sa mga pangutana kabahin sa requirements o scholarship opportunities. Ang enrollment schedule bukas gikan sa Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang administrasyon sa SIIT nag-auhag sa tanang kabatanunan nga gusto magpadayon sa ilang edukasyon nga dili na maglangan og bisita na sa campus aron masiguro ang ilang pag-enroll. Busa mga ka-vibes, asa pa kang pasingod adto na kita sa SIIT kay diha rato makuha ang di kalidad nga edukasyon.
7: So ano pa'y taghuyat ni Joe? Dali na! Iban kita! Enroll na diri sa SIIT and join the Seahawks community. Pundiin mas hayag ang kaugmaon na naghuyat sa kada kabatan-unang Siargao.
8: Asher Starts and Auto Supplies.
9: Asher Starts and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinahanglan? Motor, badya o babao? Ani ana ang
8: Asher Starts and Auto Supply.
9: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila yung lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila yung nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang chain star sa tanang klase sa sakinan.
8: Asher Stars and Auto Supplies.
9: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
8: Asher Stars and Auto Supplies.
9: Drive safe, drive with Ashers.
10: Helmet and Geek Shop Surigao. Mga riders og sneakers head,
11: ready na ba mo mo level up?
10: Kung style og safety ang imong gipangita, ani ana ang Helmet and Geek Shop Surigao.
11: Helmet and Geek Shop Surigao.
10: Sila nagtanyag sama sa helmet like Evo, Spider, Jelly, Sec, Zebra og dagan pang kapilian. Og anasab sila yung mga branded shoes, jackets, gloves, raincoats, helmet disinfectant, shoe bag og dagan pang line. Ang Helmet and Geek Shop Surigao nahimutang sa Puroxati, Navalca, San Juan, Surigao City. Doon mismo sa Listahong Inn. Sila makontak sa cellphone number 0977-074-3993. Kung kinigiparakiya gitubala ni Mr. BG Boy and Mrs. Wala Jade Boras.
8: Helmet and Geek Shop Surigao.
10: Helmet and Geek Shop Surigao.
12: Mga idol, ininasa syudad ng Surigao ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang bodega supplier sa nagkaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usab sa wholesale o retail sa tanang piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahimutang sa Diaz Street, dool kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Sorry, Ganon, mobile phone, mga idol, kari na!
3: Oras, mga ka-vibes, doon natin 19 minutos na nakalabay sa alas sa isa buntag. Atong usbon, mga ka-vibes, happy birthday nga to sa among pinayangga ng representante sa distrito, no? OG ng Siargao, Attorney Francisco Lalo Matugas. O gusab ni Bishop Antonieto Cabahog. Bagan birthday sa gani ni Mami Glenn, no? Former governor, former congresswoman sa distrito, Lone District sa province of Dinagat Islands. Congresswoman Glenda Boray Aklayo. Bagan birthday sa niya kagahapon. Bagan si Big Big Sulyoso, birthday sa kagahapon. Okay, naman ito nakabutan mga happy birthday greetings sa ilaha. Sige, katong mga nag-birthday, happy birthday ninyong tanan. Oh, katong nag-fiesta, happy fiesta po ninyong tanan. Alas 6:20 na sa buntag, mga ka-vibes. Bueno, panadyo na ta, arita sana sa ato mga balita dini sa ato nga tukaran mga kamaibs. Ang katauhan karon nahingawa kung manayon ba o dili ang barangay elections. Mao kini gibating kabalaka sa katauhan sa kabarangayan, ilbi na karong kadtong buot nila nga pulihan gayud ang ilang kapitan gubikan sa dili maayo nga pagdumala nini sa ilang barangay. Sabala sa mga hinabi sa DXDU 89 Baltic Radio nga mas maayo nga dunay may tabo nga eleksyon karong Nobyembre 2 kuiga aron mapulihan na kadtong mga badlungon bulaos nga mga kapitan nga walay nahimong proyekto sa ilang barangay. Karong bag-o lamang pipila sa mga senador ang nagsugyot nga i-postpone ang eleksyon gubikan sa crisis enerhiya nga nasitakyan na sinati karon ug ang salapi unta nga gamito nini sa eleksyon igahin na lamang alang sa duha mga ayuda sa mga sektor nga vulnerable o grabing napituhan sa pagsaka sa presyo sa lana. Dako o kang mahinumduman nga makadaghan ang higayon nga naoktabang eleksyon sa kapitan o nahimo kining pabor sa mga incumbent barangay officials nga magkaking-kaking na lamang bisag walay nahimo kay nagsalig nga extended ang ilang mga posisyon. Pasti na no, kaya ay why gasto o niya kaking-kaking ra, no? So, muna mga ka-wives, nga gusto ko chaban niya na ay election. Alas 6:21 na sa buntag, mga ka-wives. Ang impahada sa Israel, mupahigayon kini o pagduaw dito sa lungsod ng General Luna. Baga doon ay pahigayon kini nga press conference dito, kabahin na siguro sa mga isyo sa mga Israeli nga matod pa kanunay mablatter o ga kanunay kini nga madala sa social media sa mga dilid bayo nga mga binuhatan. Posibleng maukini ang pag-isigutan sa maong press conference. Alas 6:22 na sa buntag. Ang Philippine National Police giyawagan sa dugang kaigmat panahon sa mga raid nga ipahigayon. Kini mo'y mensahe sa mga nagpagarang sa pagkabaganang Surigao noon gato sa karbalahan sa kapulisan sa siyudad o lalawigan sa Surigao del Norte. Matud ni ini nga dako ang ilang pagdaig sa lihok sa kapulisan o pedeya sa atong dapit. Gumikan kay halos walay makalusot nga mga iligal nga druga kagaya na nakuha man kato mga minilyon nga balor sa iligal nga druga nga dito sa Lipata Port nga gisod sa lamang sa reserbang ligid karong bago lamang. Hinungdan nga luyo sa paningkamot sa pedeya o PNP. Kinahanglan gayud ang tukmang kaigmat aron dili na mahitabo pa ang ginagatan ni Police Staff Sergeant Hipolya nga napuruhan sa raid karong bago lamang. Hinon ang PNP Regional Director mag nagpasabot man nga ilang pahugtan pa ang seguridad panahon sa ipahigayon nga mga raid. Alas 6:23 na sa buntag mga kamay sa bahin sa atong mga balita dinhi sa atong atugran. Adunay organic carabao propagation gitudlo kini sa mga mag-umas taganaan. So mas maayo ni mga kamay no? Kay ang carabao karon nagkanihit na. Oh, gani gidili man ang pag-ihaw sa carabao. Kay nganuman carabao kaabag sa mga mag-uuma. Samala pa, ang mga mag-uuma sa Taganaan, Surigao del Norte, gituduan kini sa Bureau of Animal Industry o sa National Organic Agriculture Program, CONUAP, o ba ng Department of Agriculture, Caraga, o lokal nga gobyerno sa Taganaan sa pagbugna sa organic carabao propagation. Benepisyo sa mga programa, kalambuan sa kinabuhi, ang mga mag-uuma makakabot o bagong abilidad o nga makadugang silang kita. Ang organiko nga pamagi makatabang kini sa pagreserba sa yuta ug sa kinaiyahan. Mas daghang kabaw ang magpadaghan aron matubag ang mga lokal nga panginahanglan nini. Ang mga mag-uma mahimong mas ligon ug andam sa mga kausaban sa merkado. Ang kabaw dili lang angay daw, ha? Sumala pa dili ang kalabaw, dili lang kay tinubdan sa karne ug gatas. Apan simbol kini sa kusog ug kaabag sa mga mag-uma. Alas 6:24 na sa buntag sa limbahin sa mga balita. Brewing skills, brewing opportunities, 25 ka mga tourism students. Nanba si et barista? Doon na kita huwag si et barista. Ready na, human. Sila mo paigayon sa TASDA training. Uy, congratulations sa inyo ha. Samala pa, nakompleto na ng 25 ka mga tourism students ng Siargao Island Institute of Technology ang tuluk adlaw nga sa barista skill training on espresso extraction o gyatan kini sila ng TASDA certification. Bisan at sir pa sila mo graduar, jaon ay dugang kasinatian o eksperyensa nga ba gamit puhon sa ilang mga career path. Pinaginan na memorandum of agreement na MOA sa pagtampo ng CIT Farmland o TASDA partnership. Ang CIT Farmland mahimo na nga training hub para sa mga TASDA programs. Kini nagpasabot ng daghan pa ng mga oportunidad para sa mga estudyante o mga Siargao noon nga nagtinguha sa Marajaw na kaugmaon na. Iba nila na migraduar usab ang uban pa mga TESA scholars o lain ng mga field of expertise nagpakita ng panayon ng paghatag ng tanan ng TASDA o CIT ng bangtik na serbisyo para sa mga progreso ng isla ng Siargao. Itagang yugmayo nga taglong pa hinagiban ang mga estudyante sa Siargao. Para gayon mga kamayos, pag-graduar nila, naana sila'y trabaho na yun. Alas 6:26 na sa buntag mga kamayos. Ang NEDA personnel ni bisita kini sa Siargao Airport para na sa site inspection sa passenger terminal building. Ang mga personahe gikan sa National Economic and Development Authority kon NEDA ni bisita kini sa Siargao Airport aron pagmonitor sa bago nga kalabuan sa construction sa passenger terminal building og paghimo sa site inspection niini. Among bisita gituyo aron na masulta ang napanay progreso sa proyekto og masiguro nga ang tanang mga kalabuan kaangayan sa mga plano. Nagpaayo kini sa airport para sa mas maayong pasilidad og serbisyo nga ikatag sa publiko niini. Ang proyekto nagtuyo kini sa paghatag mas komportable og modernong terminal nga magpasiguro sa kaluwasan og kalipay sa tanang mga pasahero nga mubiyahe sa isla ng Siargao. Ang NEDA nagparayon kini sa pagsuporta sa tanang inisyatiba na nagtuyo sa pagpalambo sa infrastruktura sa nasud Pilipinas. Kung yung mahinumduman nga ang Siargao Extension, para ang mga paninigkamutan kini ni former Congressman Bingo Matugas na maimplementar kini aron mapanapdan pa ang atong airport sa Siargao. O gani, wala pa matuman nini ang gitingon nga international airport nga parayon kini nga gipaninigkamutan usab ni Congressman Attorney Francisco Lalo Matugas ang presenting kongresista sa Distrito 1 na matagal kini katumanan aron sa ingon na dili raw niya maglisod pa o mas mubarato na ang plitihan sa mga aeroplano nga mubiyahi Siargao, Manila vice versa o saban pangbahin sa atong nasud Pilipinas. Alas 6:28 na sa buntag mga kabibes dini sa Primetime Balita Kuman. Standby
5: Primetime Balita Kuman. Kuman na panahon angay masayod kita sa mga nagunang panghitabo dini sa atong dapit sa kauluhan ug sa gawasan na Primetime Balita Kuman.
13: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.

Barbecue House. Kainang pampamilya or kainang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka? Anhi na sa Aya Barbecue House. An Aya Barbecue House naga-offer sama sa chicken barbecue, sisig, uguban pa ng mga lakihan ug sulit sa bulsa ng mga putahe. An Aya Barbecue House anaanahimutang sa City Boulevard, Surigao City. Ug kini gipanag-iya ug gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontak sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Oras mga ka-vibes, doon na tayo 31 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Oy, pangmata na mo, oy! Pangmata na taon mo kay alas 6:30 na. Trabaho na kita, gising-gising na, morning-morning na. Good morning! Paitag yun ng tao nga kung Lunes, doon ay itawag nga Monday sickness and then Friday. No, Lunes, tinuod mo yun na kung Lunes po, ako, kanang muragluyag yun kayo, imata po ng Lunes, no? Kaya labi na kung daghakag extracurricular activities an Sabado sa nang Domingo. Alas 6:32 na sa buntag, mga ka-wives, dinhi sa atong primetime balita kuman. Pickleball, mga ka-wives, bagan, amo na may tagusuhan kuman, no? Kining pickleball, mordaghan na sila nga buang ani. Ang ubang kuno, outfit mo ay gana ra, pero ang duha ay gana. Pero silang practice lang yapunta, alas 6:32 na sa buntag, mga ka-vibes. Matod pa, paddles up, Siargao, first congressman, Lalo Matugas. Pickleball tournament, Mayo 15 pa inoon, hantod sa 17, pero hapit na. Sumala pa ang Siargao. Nag-andam na para sa unang Lalo Matugas pickleball tournament nga magtigom sa kompetisyon sa koneksyon ng komunidad sa korte. Among torneo, pagkaimong kini sa Strike Pickleball Court sa Siargao Farmland, Barangay Osminia, Dapa. Ang opening program o ceremonial paddling pagkasugdan kini sa Mayo 15, alas 9 sa buntag dito sa nasigutang lugar. Ang torneo magpadayon hangtod sa Mayo 17. Ang total prize pool maabot kini sa 87,000 kapesos nga maghatag og dakong motivasyon sa tanang mga mahiligon sa maong duwa. Ang mga kategorya nga appeal sa torneo mao ang novice, non-gender, women's intermediate, men's intermediate og mixed intermediate, intermediate mga kawives. Ang torneo nagtuyo sa pagsiguro nga ang tanang magdudula, mga fans og mga bago pang mga nakadiskubre nini sa pickleball makaparasipar og makapahimulos sa kalipay sa dula. Ang maong kalihukan nagparayon sa pagpalig-on sa nagatubong sports community sa isla nan si Argao. Wala, sige, kato mga interesado mga ka-vibes, ha? Nagingon nga dako rin siya, nung kag 87,000 ang premium. Pero lisod-lisod siya ni, kinangling yun nga practice sakto. Kaya kuha kay practice ini na, lisod sab, no? Alas 6:34 na sa buntag, mga ka-wives. Ika-69 nga adlaw ng San Francisco, anaw-awon. A skateboarding competition o skate competition pagkaimon kini sa Banbanon Beach karong Mayo 23 tuig 2026. Ang lungsod ng San Francisco, Surigao del Norte, nagpaigayon kini sa 69 adlaw ng San Francisco anawon skateboarding o surf skate competition nga pagkaimon kini sa Banbanon Beach karong Mayo 23 ning tuiga. Ang maong kalihukan nagtuyo sa pagpasundayag sa abilidad sa mga riders o paghatag kalipay sa tanang mga mananaw o mga partisipante nini. Ang tanang skateboarding at surf skate enthusiast kiparawagan pag-apil sa maong torneo. Ang assembly time pagkasugdan kini sa alas 8:30 sa buntag o ang dula magsugod kini alas 8:45 sa buntag. Ang unang 50 daw ka mga partisipante makadawat kini og libre, uy, na pagkaon og snacks isip pa salamat sa ilang partisipasyon. Ang mula hiwa na ikaon. Among competition open para sa tanang mga riders og nagtuyo sa pagpasiguro sa kahimsuga o sa pagkahimugso sa malig-on nga sports community sa lungsod ng San Francisco, anawamon. Ang registration forms ug ang Google registration links ipagawas kini sa madali og gipangayo ang tanang interesado nga maghulat-hulat lang sa opisyal nga update gikan sa naisgutan nga lungsod. Sige mga ka-vibes, kato mga mahiligo na nito na. Katong mahiligon nga magbagbagbagbag dyan na taglaong pa pickleball. Hala, sige. Alas 6:36 na sa buntag. Oy, bangon na mo. Bangon na mga estudyante. Tawa ko may klase lagi ron, no? Mga trabahante, bangon na mo. Ato lagi wayaon dyan sakit sa Lunes. Nga budlay kayong lawas. Timan ana to basta sa Domingo na gani dili na panahon tingkiat, no? Kung Domingo na dili na panahon tingkiat, dili na panahon ting lakaw-lakaw kay ugma trabaho na. Pwede ka mo kiat kag tungas adlaw, pagkatunga relax ka para pagka-Lunes makatunga ka, makapangita ka nan panggasolina mo. No, kung trabaho ta perminti rason, way gasolina undang rakang kamo. Oh. So dapat gajud jaon trabaho nato. Ato jaon trabahoan. Abi ninyo mga ka-vibes, kalisid mangita ng trabaho ko man.

0: Alas 6, Radio Shetty na sa buntag, mga kabibs. So muna, pahinumdum na to sa inyo, ha? Tanang mga trabahante, parehas mga tagibudlay. O, oh, parehas tagibudlay, parehas tagiluya. Pero, depende na dyan sa tao, na mga committed na mga tao. Ah, tas ipagamay. Ah, committed na mga tao. Pero kato mga tao nga, kataglaong pa, taken for granted lang ilang trabaho. Pagkaway nada dyan, no? Labi na kung mga trabahante ka mo sa gobyerno. Oh, so dapat trabaho ta. Atong hagiton katong waygana mo trabaho, hala pangundang na mo oy. Usik-usik lamo sa kwarta sa gobyerno. Usik-usik lamo sa kwarta sa nagsweldo ninyo. Alas 6:08 na sa buntag. Para inta sanay sa ato mga balita. Sakip. Di kon sakip. Sagip saka nga balaod gipasabot kini sa mga LGU sa Caraga. Uno may nin sa gipsaka mga kawaibs, ha? Para ini sa atong mga mag-uuma. Sumala pa rumasabdan sa mga lokal ng mga kagamhanan ang kamaynong danon sa gipsaka Act Republic Act number 11321 gipaygayon sa Department of Agriculture Caraga ang duwa kaadlaw nga pagtuki kauban sa mga agribusiness coordinators sa mga LGU sa Dakmayan sa Surigao. Ang kaliukan gipangundahan kini sa Agribusiness and Marketing Assistance Division kon amad sa DA Caraga. Gipasabot sa mga aktibidad ang mga puntos ilawom sa balaod o ang mga pamagi sa pagparehistro sa Farmers and Fisher Fox Enterprise Development Information System aron mahimo silang accredited nga musalmot sa proseso sa sagip saka. Ang mga mamumulong ang nagpasabot ni gikan sa National Program Management Office sa sagip saka o gamas sa DA Central Office nagkatakini sa gamay sa kasayuran nini. Ang tumong sa sagip saka act mao ang pagpataas sa kita sa mga mag-uuma ug mga mangingista pinagi na sa direktang pagbaligya sa mga produkto sa mga national nga ahensya sa LGU. Matur pa sa Regional Executive Director Inger Ricardo M. Oniate Jr. ang balaod nagkutay kini sa kagamanan ug mga mag-uuma ug mga mangingista aron palambo ang ilang ekonomikanhong pamatigayon. Ginaay usab ni Gilbert Aguay, Provincial Agribusiness Coordinator sa Dinagat Islands, ang kalihukan naghatag kini og kaigayunan nga masabtan sa mahigpit ang proseso sa sagip saka nga dakong tabang sa pagpalapad sa dunay kabaligaan ng mga mag-uuma sa ilang mga produkto nga mga isda. So, papo ni mga kabibs, kaya doon na sila market, no? Alas 6:40 na sa buntag, mga kamay, sa pagparayon sa atong mga balita ang Department of Tourism. Misurporta kini sa Alegria UCI MTB Intercontinental o Continental XCO Junior Series Kabibo Banjak Alegria 2026. Uy, awan naging banjak man. Sumala pa ang Department of Tourism Caraga Office DOT 13 ubos kini sa pagpangulo na Regional Director Ibuni Bibeltran dumadag ENP Season 3 bipadayag sa dakong suporta alang na sumabot nga UCI MTB Confidential og X o Continental og X CO Junior Series Kabibo Banjak Alegria 2026. Maong kaliukan usa kini ka International Mountain Bike Race nga sanction kini sa International Cycling Union kon UCI ang organisasyon nga nagdubala kini sa sports nga cycling sa entero kalibutan. Kagwapo ni no? Pinasahi og prestigyoso ang Kabibo sa Banjak Alegria nga mao kini ang pinakaunang International Mountain Bike Place o race nga nahitabo sa tibuok Mindanao ug ang unang lumba sa Pilipinas. Nakadawat kini sa pinakataas nga race status gikan sa UCI ang Continental Series niini. Gipasabot niya di dumadag nga ang maong kalihukan dili lamang naghatog ra kung pagtagad sa kaya mahinungdanon sa turismo sa Alegria apan naglingkod usab kini sa sektor sa eco and sports tourism sa lungsod og sa silingang mga lugar niini. Tungod sa suporta sa DO13, mas mainiton ug hapsay ang pagdawat sa tanang mga bisita ug riders, partisipante nga umabot sa Butuan City Airport hangtod sa ilang pagbiyahe paingon sa lungsod nan Alegria. Ang kompetisyon mga kabayes mahitabo kini sugod sa Hunyo 4 og matapos kini sa Hunyo 7 ni ining tuiga. Apit na, usa may sunod sa Mayo, di ba Hunyo naman? Oh, Hunyo 4. Gwapo ni kay international ha? Cycling competition, mountain bike ba? So gwapo ni kay tanan mga nasod jaon di doon mo apil. Amo-amo rin yan international surfing competition. Oh, so guapo ang mga competition karon nga gihimo sa Alegria, no? Alas 6:42 na sa buntag. Salampahin sa atong mga balita. Ang Sherelco, mga ka-vibes. O man ang Sherelco. Ang Sherelco nagpahimang no sa mga member consumer owners paglikay sa sayop nga mga impormasyon nga mikatap. Ang Sherelco Surigao del Norte Electric Cooperative nagpasabot nga padayon kining mutabang sa tanang kabalaka o mutubag sa tanang mga pangalaka o pangutana kabayon kining sa aplikasyon sa serbisyo sa kuryente, billing o guban pang mga serbisyo. Ang kooperatiba nagdasig kini sa publiko nga diretso nga makikoordinate sa main office sa DAPA o sa mga sub-offices nini sa Socorro o Santa Monica aron ang mga isyo mahimong matubag o labing husto nga pagpaspas nga paagi. Gila sa Sherelco ang mga sentimento sa publiko kabay na kini sa Abril nga billing o gipasalig nga ang mga kabalaka gi-verify kini o gi-evaluate karon nga panahon. Samtang respeto ang katungod sa publiko sa paghatag o mga opinion. Ang kooperatiba nagpasidaan batok sa mga paghatag og fake nga mga balita, sayop nga may impormasyon og malisyosong akusasyon. Ang mga individual nga nagpakatap nini mga piki nga may impormasyon, posibleng mapasakaan kini og kasong legal nga kaso ubos kini sa existing laws. Ang kooperatiba nangayo sa padayon nga pagsabot, kooperasyon og pagsalig sa tanang mga member consumer owners samtang nagpadayon sa paghatag og patas, kasaligan og responsive nga mga serbisyo publiko. Alas 6:44 na sa buntag, mga ka-vibes. Among bahin sa itong mga balita doon kaninyo, katilingpanong pag-alagad sa Bansay Restaurant and Cafe.
1: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abli na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpapagawa.

0: Narito ang aming ilang kuryente pet tips. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Iwasan ang phantom load o appliances na nakasaksak pero hindi naman ginagamit. Panitilihing malinis ang appliances. Mas mainam na gumamit na lang ng electric fan imbes na aircon kung hindi naman ganun kainit ang panahon. At higit sa lahat, maging disiplinado at masinop sa paggamit ng kuryente. Mga paalalang hatid ay liwanag at linhawa. Narito ang aming ilang kuryente pet tips.
1: Ay, daghanan na shlabonon.
2: Oy, tiyo, daghanan na si malabunon, oy.
1: Na, lage, sakit, takay kong hawak si glaba.
2: Ato na'y pala ba, tiyo?
1: Asya man.
3: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
1: Mao, dahala, ipalaban eh.
3: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, kumot ug limpyo mo laba? Aniya na ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Anaanahimutang sa Purok Bombels, Camia Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigiparagiya ginumala ni Ma'am Luz Liefel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
1: Ay, kahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalabadong ha.
3: Way problema tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.
4: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ania na ang Mikat Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o dagan pang kapilian. Sila na himutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Tabs, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. O kinigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. Mika Solar Products Trading.
5: Mga ka-vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung duna kay Hustong Insurance, andam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya adunay tubag nining taran. Kini, mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. Espesyal kini sa non-life insurance. Aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan o matabangan ka sa pagplano sa walang damhang nga umabot. Ayaw ibutang sa tsampang imong mga kabtangan o kalinaw sa una-una. Kayang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod. Motor car, fire insurance, property floater, surety ship banks, marine cargo and hull, personal accident, micro insurance, engineering bonds, GPA marina, judicial bans, civil, criminal, comprehensive general liability o contractors all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated adunay branch din sa siyudad ng Surigao sa Dalon Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated adunay mga extension office diya sa lungsod ng San Jose, Dinagat Province, lungsod ng Dapa, Surigao Island, ingon man, lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o ga cellphone number 0919-501-1000. Bisita ha usab ang ilang Facebook page, Stronghold Insurance Company Incorporated Surigao City, o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon.
6: Oras mga ka-vibes yun na tayo 49 minutos na nakalabay sa alas 6 buntag. Okay, no? Padayon na tayo mga ka-vibes sa atong mga balita. Ato mga trabahante, nang mata na ba mo? Ang mga bayo ninyo, ang dama na. Okay, basin. Good morning! Kalimut pa si Joe Bayon. Good morning, energy, energy, energy. Permanente yun mga ka-vibes. Balag luya, energy lang yapon. Alas ay 50 na sa buntag. Parintang sana ay sa ito mga balita. Ikalimang sangguniang kabataan Federation meeting sa Surigao City. Malampusong gipahigayon. So wala pa ikalimang pulong panagtigom sa sangguniang kabataan Federation Surigao City. Gipahigayon kini sa Culture Center. Gagipangloan kini ni Honorable Janeline Edel Sura. Daghan sa mga SK chairperson sa regalaing mga barangay ang mitambong

0: Nagpakita sa lig-on nga commitment sa mga kabatanunan nga leader sa responsive nga panggobyerno o kooperatiba sa kalambuan nini. Itugi sa mga ang mga importante nga mga isyu sama na sa pag-andam sa Tabanog Festival. Guwapo ni. Mga updates sa resources ug budget, ang pag-aprobar sa mga financial documents, karagpaligun sa implementasyon sa programa para sa mga kabataan. Usa ka highlight ang presensya ni Engineer Laikiel Bahan sa DILG nga nagpasabot sa Memorandum Circular Number 2026-021 nga nagtuo sa pagpaligun sa transparency, accountability o epektibong pag-implementa sa youth development program sa barangay level. Nagpasabot usab kini ni Mr. Ryan Alfonso sa Local Youth Development Office sa mga plano para sa Tabanog Festival o sa pag-ong mga aktibidad sa mana sa Batang Surigaonon, Bida Surigaonon nga sinimanang singing competition nga nagtumong kini sa pagpakita sa talento o kultural nga garbo sa mga kabatanunan. Ang SK Federation sa Surigao City nagpadayon sa pagpakita sa proactive nga pagpangulo aron mabuo ang mas lig-on nga cultural nga aktibo o development oriented nga kinabuhi para na sa mga kabataan sa siyudad nan Surigao. Alas 6:51 na sa buntag, mga ka-vibes. Gising-gising na! Good morning! Happy fiesta na! Salimbahin sa atong mga balita. Ang kanunay daw nga pagsaka sa presyo sa gasolina nagdala kinig bugat nga epekto sa katawhan. Aw, siyempre mga yun, mga taginig bugat nga epekto. So wala pa ang padayon nga pagtaas sa presyo sa gasolina nagdala kinig dakong kabalaka sa tanang sektor sa katawhan. Ang mga trabahante sa transportasyon, mga pamilya nga gamay ang kita, ug ang mga gagmay nga mga negosyo maoy pinakaapektado sa maong sitwasyon kuman. Ang transport sector nag-antos kini sa paghungol-kunhod sa income tungod sa mas taas nga presyo sa gasolina, samtang ang pamasahi bisan pa man kung kini napatas-ana, apan kulang lang gihapon para sa mga biyahedor. Ang mga driver sa jeepney, tricycle drivers og mga delivery riders sa pugos kini pag-adjust sa ilang mga adlaw nga mga operasyon. Sa ekonomiya, ang perme nga pagsaka sa presyo sa lana nagduso kini sa inflation og pagtaas sa presyo sa pagkaon, kuryente guban pang mga palaliton. Ang mga pamilya nga gamay ang kita na pugos kini sa pagputol sa gasto sa pagkaon aron makasunod sa mas taas nga adlaw-adlaw nga mga gastos ni. Ang mga negosyo, labi na ang mga gagmay nga mga establishmento, naglisod kini pag-angkon og profit tungod sa pagtaas sa operating cost. Auban pang napugos kini sa pagtaas sa presyo sa ilang mga produkto og mga serbisyo nini. Ang padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina nagpasan kini og bug at nga kargas katawhan. Sa mubo nga income, mas mahal nga palaliton og mas grabe nga inflation nini. Ang nasyo nag-antos sa pagkunhod sa purchasing power og sa pagkalisud-lisud sa ekonomiya mugna kini gyapon sa kagubot dito sa kinatungang Sidlakan. Ay, ining kagubot nila dito. Layo rata pero number one tanga piktaro. Alas 6:54 na sa buntag, mga ka-vibes, sa lingbahin sa atong mga balita din sa atong atugkaran. Pagdili sa pagsunog sa mga basura, gipatuman kini. Ubos sa Republic Act No. 9003 sa og Republic Act No. 8749. Ituyo kini, mga ka-vibes, sa pagpahinom ng gumikan kitaghang karon ang mga nagsunog-sunog sa ilang mga basura. Ang pagsunog sa basura gidili ubos sa Republic Act No. 9003 nga nailhan nga kini nga Ecological Solid Waste Management Act of 2000. O ang usan nini maong Republic Act No. 8749 nga nailhan nga Philippine Clean Air Act of 1999. Ang maong mga balaod nagtuyo kini sa pagpanlipod sa kinaiyahan ug sa katawhan batok na sa pollution sa hangin ug sa mga peligro nga dala sa pagsunog sa basura. Ubos sa Akta Republika 9003, gidili ang open burning o ang open yung pagsunog sa tanang mga solid waste o gimando ang hustong segregation, recycling o composting. Samtang ubos sa Akta Republika 8749, gidili ang pagsunog sa mga hazardous substances o mga waste nga makapadugang kini sa toxic fumes o ang mga mulampas sa maong balaod mahimong mapinalisan o multa pagkapriso sa uban pang legal nga mga saksihan niini. Ang pagsunog sa basura nagdala sa polusyon sa hangin. makapadugang kini sa sakit sa katawan sama na sa respiratory diseases ug naghatag kini og kadaot sa kinaiyahan. Tungod niini, sumala pa gidasig ang publiko nga musunod sa hustong pagdumala sa basura aron mapadalipdan ang panglawas og kinaiyahan niini. Ang mga local government units nagpatuman usab sa ilang mga ordinansa nga nagdili sa pagsunog sa basura. Nga nagpaligon sa implementasyon sa nasunod nga balaod. Ala sa 1:56 na sa buntag. Dinhi sa atong primetime balita kuman. Arita sa katapusang hanay sa atong mga balita. Minahang bayan gipatuman kini ubos sa Republic Act number 7076. People's Mining Small Scale Mining Act of 1991. Mga ka-vibes kini gipahimangnuan gumikan sa kadaghan karon nga mga small scale mining nga wala moagi sa legal nga proseso. Ang pag-operate daw sa mga minahang bayan sa Pilipinas gipatuman kini ubos sa Republic Act number 7076 nga nailhan kini nga People's Small Scale Mining Act of 1991. Ang maong balaod nagtukod kini sa People's Small Scale Mining Program karaghatag kunig legal nga kapasidad sa mga Pilipino na magmina sa mga lugar nga diklara sa Department of Environment and Natural Resources DNR ingon man nga minahang bayan. Ubo sa maong balaod, ang tanang small scale mining dapat daw mahitabo lamang sa deklarar gideklara nga minahang bayan ug ang mga minero dapat magikontrata sa gobyerno para sa pag-utilize sa mineral land. Ang Provincial ug City Mining Regulatory Board mao'y responsable sa pagtudlo sa mga zone nga mahimong minahang bayan ug sa pag-issue sa mga small-scale mining contracts. Ang DNR Administrative Order number 2015-03 naglatid kini sa revised implementing rules and regulations para na sa 7076 nga nagtuyo sa pag-promote sa responsible mining, pagpanalipod sa kinaiyahan ug paghatag og employment sa mga komunidad. Ubos sa kondisyon sa pag-propagate, ang minahang bayan limitado sa gamay nga area o production, dili gigamitan sa mga heavy equipment o explosive o reserbado lamang sa mga Filipino individuals o cooperatives. Amo na ni mga kabaybs, anawa din sa ato, paksi na matumbukid. Mga kabaybs, mo ka na ang naging pisaray sa atong mga balita. Standby ka mo sa mga balitang national karong taon-taon, no? Kaya ito sa B-Update. Ang mga kalambuan dito sa kauluhan, mga kabaybs, kung ano'y ato mga mahatag ini na mga impormasyon. Standby sa mga balitang national.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
2: Printing press ba ang inyong gipagita? Ania na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press muhimo ning musunod: offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o risograph. Muhimo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press. Gipanag-iya o ginumala sa Soriga Multipurpose Cooperative CDA. Registration number 9520-1301-9211. Anak kini mahimutang sa 00491 Borgo Street, Surigao City. Basti Coffee Shop and Resto. Kung nangita ka sa tawhay nga dapit, uban sa imong pamilya alang sa inyong panihapon o kahapan yuto, tumpak ang inyong sudlan, ang Basti Coffee Shop and Resto. Basti Coffee Shop and Resto. Makapili ka sa naghang mga putahe. Dunay pang pamilya, pang barkada, o dunay pang snacks. Kung mahilig ka sa mga cakes, ana ang mapili sa mga display. Cold and hot coffee. Kung ikaw gusto usab, magpainit sa imong kalawasan, ana kanila ang mga imported nga ilim nun. Ang Basti Coffee Shop, champion usab sa mga nagkadaiyang recipe nga maabot ang presyo bisan sa mga yanong suryaw nun. Ayaw nalibuga ang inyong mga kaugalingon. Kaya ana, sa Basti Coffee Shop ang tanan ninyong gipangita kay lami ang timplada o disenting lugar alang sa pamilya. O dun na sila'y dakong spasyo alang sa special nga reservation o fully air-conditioned kini. Basti Coffee Shop and Resto. Ana mahimutang sa Barangay Luna at Tubangan sa Surigao City Airport. O doon na sila'y branch sa Surigao Domestic Airport o ubang pahin sa Mindanao. Mga Surigao noon, nangita ka ba o kasaligan nga musukod sa imong ipanag-iya ng yuta? Sa Jung Rakarajaw? O ikanto nga ang GE Balbiran Land Survey and Services. Mutrabaho sa mana sa Original Survey, Relocation Survey, Subdivision Survey, Topographic Survey, Consolidation Survey, Titling Assistance, Sketch Plan, with Vicinity Map. Kung interesado ka, mahimo usab siyang tawagan sa mga cellphone numbers 0991-6424-951 0907-1843-087. Email at gliseriobalbiran@gmail.com. Facebook page GE Balbiran Land Surveying and Services. Nahimutang kini sa Insomo Street, Porok 7, Barangay San Juan, Ciudad ng Surigao.
3: Sa Surigao, padato na ato pagasinso, labi na din hi sa Surigao Island Institute of Technology. Sa SIIT, we are introducing something new. Something that brings us one step closer to modern future. Din hi sa SIIT, naka-turnstile na kami. The first and only in Surigao. Ang tanan mo suyod sa SIIT, daoy ID, whether estudyante, empleyado, o bisita. Kaya ang ID, amo dyan ang gamiton. So, ato na kuman i-demo. Oh, ano man ini pagsuyod? Itapra nato ang ato ID dinhi sa turnstile. Makita dazon ang information bahin sa imo sa monitor. Then, just one step, suyod na kao sa SIIT. Pili ni kun lisod. Taghimo gani ni kay para masadyon, mas safe, mas organisado ang pagsuyod sa SIIT ng tanan estudyante, tanan empleyado, tanan mga bisita.
2: Ang Surigao Island Institute of Technology SIIT opisyal nang nagpahibaw nga bukas na ang pag-apply o pag-enroll sa mga senior high school students alang sa tuig 2016 tuig 2017. Ang mga isulyante nga interesado mahimong personal nga bisita sa senior high school building sa SIIT campus. Din ang senior high school admission office andam sa pagserbisyo o paghatag og giya sa pagpili sa mga tracks o cluster electives. Ang opisina usab mutubag sa mga pangutana kabahin sa requirements o scholarship opportunities. Ang enrollment schedule bukas gikan sa Lunes hangtod Biyernes alas 8 buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang administrasyon sa SIIT nag-awhag sa tanang kabatanunan nga gusto magpanayon sa ilang edukasyon nga dili na maglangan og bisita na sa campus aron masiguro ang ilang pag-enroll. Busa mga ka-vibes asa pakampasingod adto na kita sa SIIT kay diha rato makuha ang bikalidad nga edukasyon.
3: So ano pa'y taghuyat ni Joe? Dali na! Iban kita enroll na diri sa SIIT and join the Seahawks community. Kundiin mas hayag ang kaugmaon na naghuyat sa kada kabatan-unang Siargao.
2: Prime Time Balita National.
0: Alas 7:05 na sa buntag, mga ka-vibes. Diyari kita sa ato mga balitang national. Uno mga kalambuan dito, no? Ato naman na bati ang mga lokal na mga panghitabo. Kung doon na magalaya pa nato mahatag impormasyon, pasinsya ta, no? Hindi magintanan nato masarap ang tanan ng mga impormasyon sa entero Pilipinas, sa entero siyudad ng Surigao. Pero arita sa detalye sa ato mga balitang national, nagpahinumdum karon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa posibleng mutaas pa ang aktibidad sa Canlaon Volcano sud sa pipila ka mga adlaw nunod kini sa parayon nga paglutaw sa crater glow o banaag sa baba sa nasigutan nga bulkan. Sumala sa advisory sa Vbox niya itong Lourdes, ang crater glow nga nabugna kini sa superheated volcano gas o mahimo kining sinyalis nga duol pang sa duol sa bung sa baba nini ang magma nga posibleng maghatag kini mas taas nga antas sa volcanic unrest. Metal usab ang grab niya itong gabi sa Mayo Jazz, ang unang kahigayunan nga incandescence o lamdagikan sa bunganga o nagsiga kini base na sa Canlaon Volcano Observatory. Gubikan ni posible kining iisa-usap ang alert level 3 sa bulkan nga sa pagkaroon na sa alert level 2 na og matud pa nagkahulugan kini sa moderate volcanic unrest. Alo shirt na sa buntag, mga ka-wives, dinhi sa atong prime time balita kuman. Ginsistar karon na sa ni AFP Chief General Romeo Brown Jr. nga mahatagan o nga ipailawom ang mga sundalo sa pagbansay gamit ang modernong missile systems. Nurot kayo sa paggamit sa US sa Japanese missile systems sa mga exercises sa atong nasod. Sa mga kay Browner, tumong nini sa Armed Forces of the Philippines nga mahasa ang kakayahan sa mga trupa sa paggamit sa mga bagong armas aron mapalakas ang depensa sa nasod, labi na sa pagprotekta sa kinaiyahan o sa atong mga kaislahan. Gipatinaw nini nga kabahin kini sa modern na sasyon sa AFP o pagpaganan para na sa self-reliance defense. Kung diin tumong sa Pilipinas kay hinay na kining mapaligo ng kaugaliong kakayahan sa seguridad, labi na ang pagkipaglambikit sa mga kaalyadong mga nasod ni. Ang pahayag himo kini matapos ang mga kritisismo may kalabitan na sa pagpabuto sa US o Japan missile systems, ilawom kini sa balikatan exercises. Luyo ang Typhoon Mid-Range System.
2: Time Balita National.
0: Sa Estados Unidos og ang Type 88 Surface to Ship Missile ng Japan. Alas 7:08 na sa buntaga, mga ka-vibes. Ang mga usumarapan na nawagan karon ang pipila ka mga medical personnel o mga empleyado gikan sa mga pampublikong ospital sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera para na sa masusing investigasyon. May kalambigitan matupa sa irregularidad sa appointments. Uy, mga infrastructure projects o mga procurement activities sa pipila ka mga ospital sa Northern Luzon. Base na sa informasyon nga gihatag sa pipila ka mga source nini nga nakinahanglan og doctors, nurses o administrative personnel nga matud pa mipating babaw ang network of influence. Mao na niting. So, sa Department of Health, DOH, nga nakapikto kini sa pagpili sa pipila ka mga opisyal o sa implementasyon sa pipila ka mga proyekto sa mga regional hospital. Samala sa mga complainant, lakip sa mga isyo nga buot nilang masusik ang proseso sa pagtudlo sa mga office in charge o ng mga medical chiefs sa pipila ka mga hospital. Lakip na nini ang procurement o infrastructure activities nga gipaygayon sa mga pasilidad. Mao na nating pamtaglong papalakasan system. Naman po na din ni, di ba? Alas 7 just na sa buntag at utas gawa sa nasod.
2: Prime Time Balita International News.
0: Ito sa gawas sa nasod, di panghimakakaroon ni Iranian Oil Terminals Company. Ang mga report may kalabitan matod pa sa oil leak. Hadool kini sa Karg Island, isa kini sa mga unang oil export hubs sa Iran sa Persian Gulf. Ligawas ang mga report matapos ng pakita matulpa og satellite imagery ang akong oil slick sa karagatan nga sa habagatang pain sa isla sa Maong Adlaw. Sabala sa chief executive, ang kumpanya nagpahigyan kini og masusing inspection sa mga storage tanks, mga pipelines, loading facilities sa mga tankers sa lugar. Apan wala sila nakita matulpa nga sinyalis nga taga sa lana. Ingon sa mga opisyal nga walay naitala nga oil leakage ang Marine Emergency Mutual Aid Center o ang MIMAC o sa kini ka Regional Marine Pollution Monitoring Body
2: dito
0: sa naisgutang lugar. Alas 7:11 na sa buntag. Salang bahin sa atong balita gikan sa gawas sa nasud. Luwas na nga nabakwit ang mga pasahero o crew sa usa ka cruise ship nga naigo kini sa hantavirus outbreak. Sumala sa mga opisyal, walay nagpakita nga sintomas sa mga pasahero nga gibalhin gikan sa barko. Gidala sila sa Tenerife Airport gamit ang mga military bus. Paingon kini isakay sa mga eroplano sa nagkalaing-laing mga nasud. May pitog ipatuman ang new contact policy sa mga pasahero aron malikayan ang posibleng pagkalat sa virus kung ado naman. Pag-uno sa mga virus, no? Hantavirus.
2: Prime Time Balita International News.
0: Salang bahin sa atong balita, gikawan, sigikan sa gawasan, nasod patay ng isang tao matapos sa maligsan sa usa ka eroplano sa Denver International Airport. Ano maligsan man sa airport? Nawa mo labay na. Sumala sa mga otoridad nga nakalitan lamang nga milabay sa runway ang usa ka lalaki samtang milabay usab ang Frontier Airlines Airbus. Kadako, raba, A321. So wala pang palarga ng tanang eroplano gikan sa Denver paingon kini sa Los Angeles kung diin adunay sakay nga 224 ka mga pasahero og 7 ka mga crew members niini. Gumikan sa mga hitabo naantala ang paglupad sa eroplano og gibalhin na ang pipila ka mga eroplano ang mga sakay niini. Nagkasunog usab ang bahin sa cabin sa eroplano. Inungdan nga dalit gani nga giluwas sa mga bumbero sa mga emergency crew. Bisan pa man nga wala na ipagawas ang pag-ila sa mga biktima, nagtuo ang mga otoridad nga usa kini sa mga empleyado ang sa matud pa airport ang naligsan. Unay paglabay sa airport, wa man tanay tao ng runway, no? Akabay sa rata sa sports balita.
2: Prime Time Pagtik Sports Balita.
0: Ari gihapunta kang Alex Ayala. Gipakita gihapon sa Filipina tennis player nga si Alexander Ayala ang iyang kaabtik ligun og baruganan una hingpit nga mapildi kay world number 2 Elena Rybakin sa round 32 sa Italian Open nga naitabo kini sa Roma, Italy. Natapos ang duwa sa score nga 6-4, 6-3 pabor kay Rybakina. Apan miaway gyud sakto si Ayala. O pipilak nini nga naipakita ang iyang kaabtik batok sa mas taas nga ranggong kalaban nini. Luyo sa grabe nga pagsubok sa duwa, nahimo gyapon ni Ayala nga tagan og kaba sa second seeded player. Una kinihingpit makuha ani Rybakina ang control sa game pagsuod sa round 16. Ilamang mag-number 1 ragyo ni si Alex Ayala. Mga ka-vibes, huwag ito naging pitsana ito mga balita. Tungkol ka rin nyo, katilimbarong pag-alagad sa FM Baltic Radio, DXDU Surigao, 89.3 sa Dial sa inyong mga radio. At ang ninyo sa inyong pagbalik, sa atong magbalik mga ka-vibes. Arita maghisgot, kining sa atong primetime balita, at ang ninyo kay gwapo itong hisgutan. Para mahibayo mo kung pilay sweldo, gikan sa presidente, paingon sa sweldo sa mayor sa lungsod. Pilay sweldo sa presidente, Vice President, og iyong manusab ang senador, congressman, Kaya mga sweldo nila. O, nga no, mag-ilog bagyod sila diha. Nga posisyon. Pila kay sweldo nila. Sige, ato nang isigutan nun niya, ha. Ay, no, pagsibat. Ha? Ito nahira na inyong radyo. Alas 7:15 na. Stand by. Para sa atong primetime balita. Pulso Arangkada, karong taon-taon. Stand by.
2: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
4: Asher Stars and Auto Supplies.
5: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
4: Asher Stars and Auto Supply.
5: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change stars at taneglasis sa sakinan.
4: Asher Stars and Auto Supplies.
5: Ananay mutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, add to na da sa
4: Asher Stars and Auto Supplies.
5: Drive safe, drive with Ashers.
2: Nga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Duna sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, sa Regal City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: Barbecue House. Kainang pampamilya or kainang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka? Anhina sa Aya Barbecue House. An Aya Barbecue House naga-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chapsuy, Sisig, uguban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. An Aya Barbecue House anaanahimutang sa City Boulevard, Surigao City. Ug kini gipanag-iya ug gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontakt sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.
1: Ay, daghanan na sila bonon.
2: Uy, tiyo, daghanan na si mula bonon, uy.
1: Na, lage, sakit, takay kong hawak sigla ba.
2: Ato na'y pala ba, tiyo?
1: Asya man.
3: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
1: Mao, dahala, ipalaban eh.
3: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mo la ba? Ani nga na ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalabang up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Anaanahimutang sa Purok Mombels, Camia Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigipanag-iya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
1: Ay, kahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalabadong ha.
3: Way problema, tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.
4: Basti Coffee Shop and Resto. Kung nangita ka sa tawhay nga dapit, uban sa imong pamilya alang sa inyong panihapon o kahapadiuto, tumpak ang inyong sudlan, ang Basti Coffee Shop and Resto. Ang Basti Coffee Shop and Resto, makapili ka sa daghang mga putahe, dunay pang pamilya, pang barkada, o dunay pang snacks. Kung mahilig ka sa mga cakes, ana ang mapili sa mga display. Cold and hot coffee. Kung ikaw gusto usab, magpainit sa imong kalawasan, ana kanila ang mga imported nga ilim nun. Ang Basti Coffee Shop, champion usab sa mga nagkadaiyang recipe nga maabot ang presyo bisan sa mga yanong Surigao nun. Ayaw nalibuga ang inyong mga kaugalingon. Kaya ana, sa Basti Coffee Shop ang tanan ninyong gipangita kay lami ang timplada o disenting lugar alang sa pamilya. O dun na sila'y dakong spasyo alang sa special nga reservation o fully air-conditioned kini. Basti Coffee Shop and Resto. Ana mahimutang sa Barangay Luna at tubangan sa Surigao City Airport. Uduna sila'y branch sa Surigao Domestic Airport o ubang pahin sa Mindanao.

0: Oras, mga ka-vibes, doon tayo 24 minutos na nakalabay sa alas 7 sa buntag. Standby ta para sa atong pulso sa kamatuuran, mga ka-vibes, no? Para mag-isgot-isgot ta, unay maradyaw kuma, no? Kuma na adlaw, labi na sa mga swildo ni mga empleyado na sa gobyerno.
1: Pulso sa kamatuuran. Pulso sa kamatuuran. Huwag mo yag-yag sa mga hiwi na binuhatan sa mga sagdahunon o sagbot sa katiliban. Pulso sa kamatuuran. Walay lipod-lipod ngamutuki armukawas ang kamatuuran. Mabagi banda-banda.

Ok mga vibes, pulso sa kamaturan, adlaw ka man na Lunes. Lunes na! Uy, gising na mo, syarag tuyog pagyapon mo, absent. Absent yun mo sa inyong trabaho, kung tuyog pa mura ni mga oras ha. Importante ta, mata-mata ta, aginod ta sa una ha. Kundi ninyo tunghan yung trabaho na, muna gingon nga, binasulan yun na ninyo kung ano mo'y trabaho. Muna gingon, mangita tag-job, pero na na-job, mag-hujab-hujab. Pahimang doon lang nato ni, para sa tanato mga empleyado, labi na kuman, mayo ta kuman, bulan karon sa mga mag, mga trabahante, natong tanan mga kawani ha. Pahimang doon na, hindi na to, abusuhan ang gobyerno, ang panggobyerno. Dapat, trabahoan nato kung bisan GOG ora mo diha tungag yapon mo kay pero lamang lagyan uban nagbagulbol ang GO lagi kay wa man sila maabot kuno nan minimum wage kuan ra man sila naraman sa anday una na ila klase na sweldo 200 sa mga kapinel 300 ang minimum wage karon is 475 na 475 na pinakaubos jaon mga pila na 8,000 Tracy ang buyan. Oh, pero wala na sa akong mga na akong amigo nga wa magsalig og sweldo. No? Wa magsalig. Sweldo sa iya ha. Pang toothpick ra jong. Sweldo sa iya ha. Oh, naam sa iya lain mga taglaong pa negosyo sab no. Wa puno na kay lagi lain pero kumora gigi saligang yun nimo. Oy, oh, trabaho-trabaho ta mga ka-vibes no. Taglaong pa budlay ganis lawas. Ah, ayun ang paminaw. Paminaon gyud na imong budlay ni Muslawas, budlay gyud na. Ala sige gising no, si arwa po mong mata karon ng lapit na alas apit na alas 7:30 na yung trabaho alas 8. Kasagaran ta sabat dapat 7:30 or 7:15 pinakadugay or 7:45 na nata sa ato mga trabahoan. Good morning. Oh? Kay importante na kayo kanang taglaong pa punctuality mga kabay no. Na dito mag late late permanente. Pero di mang yung malikay na malate ta. Pasti lang isa may perfecto ng kalibutan na malate. Magyuta o sahay. Di man na import. Di mang yun na kalikayan. O kanyang mga kakulian nga di kapungan. Pero kanang di kamutong ha. Morag lahi na ng istorya ha. Kanang morag ni abuso na ka ba? Oh, tonga karon nga wala. Tonga wala. Shush, abuso na na mga kabay. Malo isabtas nagswildo na to. Maluoy sabta sa katawhang Pilipinhon nga nagswildo. O niya, di mo tarungag ya trabaho. Ah, labi na sa mga empleyado, empleyada, labi na mga head of office diya sa gobyerno. Saus, Maria Josep, dayaay na sa mutunga dili. Mutunga man na sila, mutime in sa paningan itambiar karon na yun, biometric. O biometric man na sila. Ang problema, badat-badat CD man. No? Alas 7:28 na sa buntag. Happy birthday, Congressman Attorney Francisco Lalo Matugas. Happy birthday, Congressman. Sir, happy birthday. Oh, isa pa nga na ito, amigo. Kin, siya pa ito nga niya? Si, ha? Juancho Porcadilla. Oh, Boss Juancho. Oh, may muntag niyo diya. Ah, Boss Juancho na mo dyari diri. Mga ka-vibes, sa tanan nag-birthday ha? Nag-birthday sab si Monsenor, si Bishop Antonieto Cabajo. Happy, happy birthday, Bishop. Sa tanan mga nag-birthday, happy birthday ninyong tanan. So, salamat nga sa inyong mga pangidaro, no? Padayong gihapon na mahimsog ang panglawas. Huwag na ilain taglaong pa na pinakagana na bahandi sa tao ang kahimsog sa panglawas. Mulaong ta, kwartahan ta, bilyonaryo ta, trilyonaryo ta, nakadawa tagmalita, paldo-paldo ta, pero masakiton ta, naway nada na. No? Wapo mo ginang imong lawas, mahalag, wakay kwarta, basta kay kondisyon, di ba? Oh, way labad uyo. Oh, way kaso, hindi ato ba nga ka ng paldo-paldo, tas malita. Oh, mas okay, gano'n dyan. Pero kung, sos, naghanggang atubangon kay grabe ni mo kakawatan sa gobyerno. Aw, mo na ingong gyud mga kamaybs nga. Kuang gyud taglaong pa na labad utok jaon, taglaong pa labi nagmasakpan na ka nga ikaw isa ni dawat sa malita. Ha?
tarde. Morning, nakapait. Morning, kang Ma'am Luz Yurong, Ma'am Cecilia Simprano, mga avid listener, yun nato ni sila, no? De, wag yun ipagluib nila. Ato mga soking tigpaminaw, no? Wag, mga kong listas, kusinas, Bishop House. Asa mo to, kung mauna mo kay... May buntag sa tanan, mga... Saan? LC... Saan to? Saan to? Nag-message. LC Ilimangko. May buntag daw sa tanan. Sige, may buntag sa ninyo diha. Sa ato mga senior citizens, good morning ninyong tanan. Sabi na mga senior citizens nato, headed by Lolo MK, no? Ilang federated president. Oh, ato ning timbayaon, permanente na ito mga senior citizen kay... Ah, pasingod daw ba ganyan pagka senior citizen ani? Ah. So ato silang timbayaon permanente. Mga senior citizen, good morning ninyong tanan. Mga kabayos, mag-isgo takuman pila isweldo na ni mga empleyados gobyerno. Ay, ay. Pagadag ko, bajak silag mga sweldo, no? Ang pinakataas nga sweldo, bajak yan, salary grade 33. No? Salary grade 33. So, ang uban, salary grade 1 raman, no? Kanila, salary grade 33. Sige, mag-una ta sa presidente. Ikaw, Ken, pilay pagtuon ni mo, pilay presyo, pilay sweldo sa presidente. Oh, pilay mo bana-bana. Ha? 100? Kamay rana, pang congressman raman ang 100, pang mayor ra dyan. Pang kanang 100, pang board member. Oh, bet. Eh, dari ha, paminaw mo maayo para mahibawaan niyo pero sweldo ni ato mga opisyal sa gobyerno. Sweldo sa mga opisyal ha, as of 2026. Position, salary, grade, month pay. Range. Oh. Presidente! Ang sweldo sa Pangulo sa Pilipinas, mga kabayb, salary grade 33 ni siya. 401,382 401,382 to 431,888 mo ni sweldo Pangulo. 400,000 ka pesos kapin hapit magtunga sa milyon. Presidente na sa Pilipinas mo ni sweldo. Pero may sweldo sa vice presidente. Salary grade 32. Ang sweldo sa vice presidente 347,888 ngadto sa 398,686. In English, 347,888 to 398,686. Hapit mag 400,000. So muna sweldo sa Vice President. Senador! Pilay-pilay sweldo Senador. Ang senador ana sa bracket nga salary grade 31. Ang senador donay sweldong 293,191 ngadto sa 334,059. Pagkadako, di ba? 293,191 to 334,059. Ah, sweldo na senador ha. Kongresista, pilay sweldo. Ah, kasi pilay sweldo sa congressman. House member, salary grade 31 gyapon sila. Ang kongresista, doon ay sweldo nga 293,191 to 334,059. Agoy.

Kuratan walang taniwo, kid. Budagan, magkaraiwo. Oh. Mikurog, mga kaway, misikurog. Agoy, agoy, agoy. Oy, murag. Naglinog raba to. Naglinog raba dito sa Haito na Pit. Sa Leyte man to, bagan. Yan to, miyagi adlaw. Oy. Dagan si Ken. Budagan sa muntana ko. Okay, Brian. Oh, kuyawa ni mo, Ken. Isa may nabili nito sa inyo, ha? Mamarani mo rito. Tawagi. Alos 7:35 na sa buntag, mga ka-wives, no? Oh, nagingon nga, bantay-bantay, lakit na ng panahon. Magsweldo, hisgot, tagsweldo sa presidente o congressman, maglinog man dayon. Ay, ay. So, congressman to, ha? Ang Speaker of the House o ang Senate President, mga ka-wives. Pila sweldo nila. Ang Speaker of the House o Senate President, ana sila sa bracket nga salary grade 32. Ang sweldo sa Speaker, 347,888. Dako, di ayun, no? To 398,686. Speaker na o Senate President. Parehas na silang sweldo di ayun, no? So, Speaker of the House, 347,888. O, para sila sa Senate President. Gobernador, pala sweldo sa gobernador. Ang sweldo sa gobernador, ana sila sa salary grade 30. Ang sweldo sa gobernador, ana sa 203,200 pesos to 226,319. O, oh, diba? Muna yung sweldo sa gobernador. Pila yung sweldo sa mayor sa highly urbanized city. Oh? Kung highly urbanized city, ang salary grade 30 ang mayor. Doon na siya yung sweldo nga 203,200 to 226,319. Kung ba dyan? Kung highly urbanized ka. Sa municipal mayor, ari ka sa taglaong pa second class, salary grade 28 ka. Ana kay sweldo nga 160,469 to 178,572. Oh, mo na sweldo sa second class nga mayor ang iyang lungsod. Kung first class kuan ka nga mayor nga lungsod, ana kay sweldo nga kung ari ka sa ubos-ubos nga lungsod, 142,663 pesos to 158,723 pesos. So muna, ang mga sweldo sa atong mga opisyal sa gobyerno. Ang pangutana, kining swilduha mga ka-vibes, giawayan ni sa mga mangandidato. Ang uban nagpinusilay. Nagpinatyanay para lamang jaon na posisyon. Oh, presidente 400,000 sweldo. Senador 200,000 napit mag 300. Congressman, para sweldo tos congressman 293,000. Gobernador 203. Money mga sweldo nila. O, dili kun amoy grabe kadagko na sweldo, pero awayan na nila, ha? Patayan dyan, buhisan dyan, kinabuhi. Para lamang makuha ang maong posisyon. Unsa may naa sa maong posisyon, mga ka-vibes. Siyempre, number one, garbo. O, di ba? Magarbo, mga dyan, kung tawagon ka nga, oy, senador. Oh, Mayor Wancho, Congressman Wancho. Oh, gwapo man gyud ka. Paminawon nga na kay titulo, di ba? Mayor Bung Iya. Gwapo paminawon. Titulo mo ni number one. Nga giapas nga garbo. Oh, di ba? Ikaduha, impluwensya. Okay, ma-impluensyado man kao, mayor gug kao, gobernador kao, congressman kao, senador kao, ilabi na kung presidente ka sa Pilipinas.
So grabe ang impluensya mo na isa sa mga katuyuan. Down to konsyal sa barangay, konsyal sa lungsod, board member, konsyal sa syudad. Wapod, garbo ragod niya po na ang giapas. Gamay ra siguro ang gitawag nato diha nga public service. Pero na po yung uban public service ganyan po ang giapas. Aritas kapitan mga kabibes. Ang kapitan Wise Wildo, honorarium ra. Pero magtinigbasay, gihapon dyan, magpinatyanay, gihapon dyan sila. Dyan ra na posisyon, wise weldo. Pero nga nung magpinatyanay pa man, gani, magbungol pa entero pamilya. Tungod ra sa elections, kapitan, kaywa mo dapig. Sa ijalumon na kandidato pagkakapitan. Waya na mo tagad sa ijalumon kay ijagyangon. Ari ka sa ako butar kay lumon man ta. Naon niya, kay mingon man yung lumon dili, kung butar ni mo kay nakakomitmang ko diri kang Ken Cervantes. Nga mudagan pagkakapitan sa barangay San Juan. Oh, committed man ko siya, bisag lumon ta, pero di man mi lumon ni Ken Cervantes, kung nakakomit naman good ko sa iya, ha? Lisod po, dumadao, grabe ni pagkakapitan sa barangay San Juan. Oh, so, suko iyang lumon, ikaw, mura man ka og dili ko alumon ari jud ka sa ako tana. So guba ang pamilya, example ra ni ha, guba ang pamilya. Di na dayon magtagad. Oh, di ba boss Wancho? Oh, di na dayon magtagad kay wa mo butar sa iyang lumon. Mo na giingon lagi nga but anay ba da? Kung haay ang kasing-kasing nimo bisag lumon pa ta pero wa ko kaudyo nimo, adto jud ko sa akong gikuanan. Ah, gilabanan. So muna, bungkag ang pamilya kay tungod sa politika. Nga nung awadyan manggudod nato sa politika, nga gamay raman ang swildo, kapitan gani Wise Wildo. Ha? Wise Wildo's kapitan, honorarium ra. Nga nung mag-away manta, nga nung magpinatyanay manta. Kandidato tag congressman, gobernador, mayor, nga nung magdinautay manta. Nga dili man na binilyon ang swildo ng iton. Mga kabibes, unsa inyong una-una, ngano man? Nganong mugasto man ang kandidato ng pila ka milyon bugti sa gamay ra nga sweldo? Ngano man? Ang dili tanan politiko sama jaon og huna-huna mga kabibes. Ang ibang politiko ang tuyo gyud nila serbisyo, makita maguna sa ilang trabaho. No? Once nangatungdanan na sila, makita nila kung unsay bunga sa ila pangatungdanan. Pero daon sa ibang mga politiko na ngatungdanan na naatuoy project pero mga guba. Naatuoy mga project pero substandard. Naatuoy gipasimento pero nangaampaw. Tanawan ang bagong gisimento kumans barangay Ipil mga vibes. Kanang pasingod siya na, oh, nakaagi na baka boss Wancho niya? Oh, bagong simento. Naay bagong simento niya, bago pang nasimento, pero naagnas na pagsugod ng kuan. Kanang sa tumuy niya. Ay. Bago pa na nahuman, ha? Wapagani mahuman og simento tanan. Anawa sa Ipil, wagi ka kuman sa Ipil. Naana sa tunga ang construction. Muna giingon mga kabibes. Sa Ipil, murag bago pa man ang gisiminto di haya pa man gani madaot dyan mga kalsada din on ini si Boss Wancho taga dito man eh makasaksi ni nga ang kalsada di sa sintro wa pa man mga guba Boss Wancho di ba bago-bago pa man na pero muna giingon din sa ato bisag marajaw pa gubuon na para bajitan na sab ginoo ko muna giingon mga kabibes kaya di magod pwede po mag-project ka o iska kilometro ra. So, prajika nimo ang pila ka kilometro, budgetan dyan ng 100 million kapin, bisag na pa'y guwapo diha nga dayan, wak pa mabuak, gubun yun na tanan kay para mabudgetan. Muna'y giingon, substandard na ito mga project kay pila ka tuig, mga guba na pra budget na sabta, paldo na sab. Ay, nako. Mauna nakaapan din sa ato ang mga kabibes, public knowledge dyan. Mag-away ta
panahon sa eleksyon asa tadapig makigkamatay ta jaon ra na posisyon gamay rag sweldo ngano man depende jaon sa mga politiko. Ang ubang politiko na amalagi malita lagi ay don malita gajud ni sikat jong kuman jaon po koy malita sa bayay pero may suod. Katong daog bitaw nato sa Christmas party kit atong yellow na malita nakadaog ko ang suod hinon kuman mga tools

Kaya sa itong dinag ko, gigukod ka rin yung ginagmay. Katong dinag ko hinon, waya. Oh, no, nating Milka Bukia Kadabis. Patinting, sana? Patinggaya gani, tingaya di ay. Tingaya gani kami ang bisa kaadlaw, ang isa kaadlaw, sir, nga man guba man ang tarong paman at tundayan diha. Ha, mo gani, tarong pabito tundayan diha sa ipil. Kanang sa sentro, wapag yun maguba. Gawas ito sa kahon. Doon sa kahon dito sa junction na, guba yun na diha. Pero sa sentro, mga kabayos, marajaw pa. Sayang ba kayong kwarta sa gobyerno? Wa pa maguba, pero giguba na. Pero di naman tamatinga. Di na tamatinga. Kay mauna, magyo na din sa ato. No? Ugsa bitaw kita, number 3 niya, pinakakurap na nga nasod ko man, mga kabayos. Ah, kasi pug ba daw number 3 kita? Waya tama number 3 sa pinakagana na ekonomiya, kundi pinakakurap nga nasod. Ang mga kwartas Pilipinas na nudra sa mga bulka, mga bulsa, sa mga buadang daggo. Ay, nabitaw AI-generated nga post karon. Mga buadya ba sa crocodile farm? Gitsahag manok yan? Gitsahag manok? Wa, gyud, kanas buadya. Gitsahag karni? Wa, kanas buadya. Itsahe og balita? Gyud, sahag balita? Sos, nag-ilugan sa mga buadya. Ay, nako. So, maglibog ta mga kabahibs, no? Depende dyan sa mga how politicians tag-uno nila pagbarug ang ilang mga posisyon. From president down to kapitan. No? Giyon sa nila pagdaya ang ilang lungsod. Giyon sa nila pagdaya ang ilang probinsya, barangay, o ilang mga distrito. Kaya makita man na ito, mga kabahibs, kung unsay bunga sa marajaw nga nanerbisyo. Makita na ito ang bunga. Kung uno karajaw nila panerbisyo. Kay ang uban sab, mantiniran ra, saad-saaran ra, oh, amo ini, prajikan to, od piro, substandard. An iban. Ako, muhimo giko gwapong example diri sa isla ng Siargao. Tanawa ng mga landmark project di doon sa Siargao, pastilan. Grabe, ka puyos karajaw. Tanawa ng circumferential road sa Siargao. Dugay naman dyan circumferential road, ya pa mana. Otro ha? Kay, grabe man ka, ligon ang pagpasiminto. Grabe ka, ligon ang pagpasiminto, dili substandard. Mukha to ka sa Siargao? Tanawar ko nila mga siminto dito, mga luto, karadyo tanawon. Makilain man yung luto sa nanhilaw-hilaw, kaya baga lagom-lagom man. Kung hilaw-hilaw. Grabe ka gwapo ang circumferential road. Kanino man dyan mga project? Yeah, alams na, hibayo ka mo kung kanino dyan ang mga project. Dyan nato diha, mga tulay din on. Dyan nato cruise ship international. Dyan nato Siargao Island Medical, mga landmark project, dagko, wapanilabot sa mga gagmay na mga project, mga kamay. Mga bunga dyan sa mga marajaw na kamot sa mga nangatungdanan dihang napita. Amo dyan matingaya kita, mga kabahibs, no? Awa ko, di naman ko matingaya. Kaya bagan, amo naman ganyan dyan siguro ka man. Taglawang pa-cancerous naman dyan na problema. O di naman na mausap, mga kabahibs. No? Bisag unsao na itong paningkamot na nga limpiuhan tainin ato nasod gikan sa mga kawatan sa gobyerno, mga kabahibs. Bagan, ya na. Diretso naman good kita ini bagan sa kalaglagan, mga kabahibs. Yan na, lala na. Lala na. Kay nakasood na sa sistema. Diha, sa ilang sistema sa korupsyon. Hinloan mo tanan? Kung manghinlo ta, wad o nato tanan dyan, sino dyan na adas posisyon. Diha sa kongreso, depende sa mga congressman nga tarong. Kahibayo ta na ay mga congressman nga tarong nga permanente para sa ila lungsod. Sa ila mga distrito. So balikta sa sweldo, no? Ingon ana ra kagamay, awayan, magpinatyanay pa, no? Ingon ana kagamay, gumikan kay ang iban, waya mag-apas ng public service. Unoy tag-apas, garbo, connection. Ilabi na kun sila mga dagkong negosyante.

Pero imedi mo gibalikayan nga may garbo ka basta mahimo kang nakay posisyon. Pero dajawa sa sakto. Di malikayan nga daghang kag koneksyon kay naakay posisyon. Pero tarunga na koneksyon ayaw pakigkunik sa mga illegal. No? Ibasing nakunik ka dito sa illegal, ayaw. No? Mukunik ka sa para sa karajawan. Oh, dyan tumitaw taglaong diri sa mining atong mining act, no? Katong mga small scale mining. Naabadya ni sila'y balaon nga nagbuot ini mga ka-wives, no? Kay para unsaon nato nga makapahigayon ta sa gitawag nga minahang bayan, no? Unsa may mga procedure mga ka-wives, no? Pag-operate sa minahang bayan sa Pilipinas. Kini sumala pa sa Republic Act 7076 kining People's Small Scale Mining Act of 1991. Unsa may mga procedure, kinahanglan daw mananghid ka, kinahanglan mukadto ka sa mga authority adi sir ka maka-operate. Naha, may pananghid diri sa ato nga nangaupaw. Ay, Diyos, way labot yun, nangaupaw kay. way labot. nangaupaw na mo yung kalasangan. Nangapaksi na mo yung kalasangan di doon sa ato. Buot pa sa buot, waya sila mananghid sa mga authority ang pangutana, hain man ang mga authority ngaya man sila kabantay. Amo jaon mga kabay. So, amo jaon magbantay na lang ta. Magpaabot na lang taggabaan na sila. Wa man tayo waslanan. No, kay naa man sila sa posisyon, magadagko silang sweldo, gawas nga dagko silang sweldo, nakapaldo pa, nakadawat pa og minalita nga sayape. In town ang pubring Juan de la Cruz. Mantener na taon ta nag-target ani, target sa asin. O kaning sud-ang nga gipusil, unsa man sud-ang nga gipusil? Ginamus gipusan og sili. O man nga gipusil. Oh, mora taon ay sud-an sa usa ka ordinaryong Juan de la Cruz. Antos-antos ta ini, pero jato mga buajan dagko ay 5-star hotel, fully air-conditioned room, mga high and mga sakyanan tanan jaon sa ilaha. Pero sige lang mga kabayes, pailob lang ta. Kaya mga tagihapoy mahimo ani ang ato lang hisgut lang pagpahibaw sa madlang people na amoy ni Bajay inikuman ang dayagan sa ato panahon. Manginautang katong linog kaganina way kusog tong igoha ito dapit ka bro. Prosperidad magusan sir magnitude 2 sa ila. Ah, kusog-kusog to, kusog diri sa ato. Dinhi magnitude to sa ato. Oh? Kay kusog ani diri sa ato, kurog man gani. Oh, lain. Duha mo ka klase ang linog, mukurog sanan mo duyan. Oo, oh, kanang kurog, medyo okay dyan, pero kanang mo duyan, kuan dyan. Medyo dagay madaot daw na infrastructure. Kay mula, umanay mo. Oh? Ang mga iban, mga dagko na mga, kuan, nasod. Nanay, dili na sila, dili na makuha ng ila building, dili na mauno, kay ibutangan na ligid. Nailigid, inig mo, lino, pananita, mukusong tayo, mabali sa Bromeo ang mga building. Na, may ligid. Musibog. Oh, sibog-sibog sa pag-utori mo tindog, dyan doon na ka sa Magallanes. Bita mga ka-vibes, no? So, bantay-bantay tano, yung mga panghitabo, kuman, buto ang bulkan, ito na bulkan, sa Bicol, no? Na bulkan? O, sa mga bulkan? Ang mayon ba ni? O, sa Bicol ni mga ka-mimes, no? Nibuto dito ang bulkan. Daghay mga panghitabo karon mga ka-mimes, no? No, nga, murag, magpaamgo na yun ni siguro ni sa tua. Oy, pagbait na taon mo. Kay, murag, grabe na. Murag, dool ng kastigo mga ka-mimes. Warating kong parang pagigoman din sa atong programa, no? Kito ato, mga lakbit sa isa lang to sa ato, mga ka-vibes. Depende sa inyong assessment, sa inyong pagpaminaw kung sa inaa sa inyong hunahuna niya ito. Kamu nila mag-assister. No, taglaong pa, we report, you decide. Kamura kayo mag-una-una, uno dyan to na angay na to ipasabot. Muna igiingon, nagkasinabot naman siguro ta sa inyong una-una. Wanda rin ni Kent, Angelo Cervantes, kini si Delta Bravo 77 Wingon. Salamat karadyaw sa inyong makanunay niyong pagsunod. Dini sa itong programa sa Primetime Balita Pulso sa Kamaturan. Kaming tanong mahingon, salamat para doon buntag tanang Diyos magbisbis kanunay sa mga grasyag panalangin diri ka nato. Standby sa musulod nga programa, ang Aronsa. Standby, para doon buntag.